0: Perpetual Health Paramedical College at Happy Homes of the Baho City. Browse and follow the page. Perpetual Health Paramedical College Official. Come and join with quality and competent be an entrepreneur. Pwedeng magkolehyo. Perpetual Health. Call us at 950-2472.
1: Congratulations 25 and 2026 present successful midwifery.
2: Bes, huyan ka palan? Hindi may dumanon kita. Ha? Nata! Inka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kita harong.
2: Nata sa B2B Star commercial ka pa man mabakal.
3: At aramo kay bararato ang mga barakal sa B2B Star. Apwera sa mga gamit kang lamesa at yung bangko. Igwapasin na si kitchenware, tickwares, linoleum, flowers and pots, footwear, kawatan pang aki, at yung party needs. Bako mga birthday ka,
2: ay iyo bes, ni mother, bararato mga back to be start commercial. Kudo ko mabaka ki mga pandecorate sa birthday ko. Well, bukod sa barato na, hanapon sa sentro kang tabakan ka.
3: Oh. Halat mo, mus na.

0: lungsod, bahay, kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliance. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, air conditioners at ang pangarap mong smart TV na yan nasa RS Marketing.
1: Ining high touch min, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, naku RRS Marketing.
0: Kaya alin nyo, punta na sa RS Marketing region-wide. Sulit at abot kayang appliances na pa, syempre sa RS. Basta apply RS na yes.
3: Bumibili ka ng best save.
4: Ang napili.
5: Dahil mabarato lang, kayang
4: nagustuhan ng...
5: Hindi lang itong best, gumaganda pa ang aking pakiramdam na po. Ako dahil nga po sa mga song Best Cafe Green.
4: Ang mensahe nyo, si guminom ng kape.
5: Kung kayo po ay iinom Best Cafe, bilhin nyo. If at healthy na kape, masarap na, barato.
3: Ano pang mag-Best Cafe Green na? 6-in-1 Comix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lupa.
6: You're the one radio.
3: News. Tindu. Sa buong dia.
7: Ang webe na pagkatugang din pagkaaga. Good morning ko na. Boss Lee. Day ko lamang kapistahan kung araw ka nakaaging taon magayon. Day sa run taon kan maligwa. Eleksyon baga ka nakaliis na taon. Raman kaya ka taon Boss Lee migwa. Kita si Attorney Edward. Kasi connect and pwede mag-connect kasi ini si Attorney Chico Bang taro ini sa kunyan in resource person pagkaigwaning mga ano ini abogado Sir Manny kan pagsagan kan day ka nakasabot kan KBP karday ka ano sukur ka na sang nagpasiriring dyan sa rong hotel o iyon ni ang resource person ni Edward Chico pig para paurulo kay ni subanga dyan. Tamatibayon ini magtindugon unong sa batas. Niya Borromeo maray na pangagadan na igwa pang lista. Lista susa CBMS na mapagadan gayud ay naman pigsasabi. Ina ko sa nataday. Okay ni gadan day naman gayud. No. Bi ako nataday ako kay iba niya. Na survey aba niya sa 10 kilos. Sudog ni Yorey CBMS kay to na kunya no ambaad no talagang bako ka qualify. Para mo baga sa sobra gayud sla mo. Ellen Pagkaaga Rabian, good morning. Watching live from Joe Tati W2 Pasan Migangay Carlos. Hindi daw makalang Sir Manny. Connect. Paano? Hindi na lang Sir Manny sa kunyang makikita. Okay lang. Na lang hindi daw makakonek. So, sige di phone. Via live via Zoom ni Attorney Edward. So di pwede naman dito. Via live via Zoom ni

0: po sa Citrus City. Kita diyan sa ano, sa Hiling Tanas, Sir Manny. Antayin natin. Ara gayon ano. Sa tuya pong okay po na daw siya. Antayin natin. Si Attorney Chico Tabi. Nagtatagalog ni Attorney Edward, kikonek niya sa galungan na may paliwanag sa atin lalo si Den sa City. Po dito, Den City, City.
1: Ba't maganda umaga makinig?
0: Attorney po'y nagpagpapauna kayo sa yung umaga. Maraming maraming panahon at binigay. Pero ni Kabalita, malagi po sa Tacloban, lawas na lima at tanungan na nito po may itong naguto sa kalatin.
1: Pabuhay sa yasa na meron dyan ito ang ilinan. Mapasao itong kamar that done. Alam mo sa'yo at this is no. Mamaya pagkong patas ang bat here siyang except siya kompilitasyon po. City of Amos, Baseball Fence and Garbos this natatag at bahagi ng ano ang hindi ako kaya masakdal itong konsepto alam niya yung ano nakalisted with yan ang pero yung maipasad ay binig normal na hindi ba masakari pagbanyangan pero kung sa kaso na ito sinagawa ito at marami pangasyong bayan they heard that before but I should just yung mga ayod ng Daniels mga children which is in aling doon
0: apo attorney kung saan nung krimen sinagawa din mga andun mismo yung sinasin
1: krimen kung tibawa ang fan at ang pwede nakakaroon pero abses na sa pasanan ng mga sponsored ng skater mind exercise yung pwede applied ng choice mo can also be held guilty of damage. Bukod doon sa mga kasi versus bata dahil sa'yo, nagutan na tawag track. Kaya kapag sila tatatak sa dampa ng element pag ay bata so hindi sa asin ng bagay ng mga sa namin pera nga na masan ay hindi o sa nadaan.
0: Namit pamamadawang kasyon na mga itibit na sospe yung sa nasa yung ang bata ay nagutan.
1: Pati kung she can alit war niya, please pati sa akin sa kasing niyo. Pakita na kung kahit po sa lapin na pabamali at ang gasi siya ni nang pwede sa kanya. Hindi naman mong maaaring sa
0: pag itaga na ang itatabay ng antis.
1: Well, actually, sa impactation, tayo masaloy naging ano. Paano pa ba ang quality ba ngayon? Okay, hindi na marami sa buhay lang. Nga po, yung nasa naman na kita. Ito, hindi na tayo itong makamalis. At even do that, kaya sa mga sinurin, ano talaga, kakakantang sa ng ganyan. Shooting in sport ganyan hindi ka full na ganyan pasipito ka rin but yung full na ano part ng ating yung bato na sino yung besa bat na gusto na yung pagkakalakar nakapagawa na kita may hawin tayo at may hindi kayo epekto ng social nung nakalang niya din aking sariling broadband video sa mga hindi ka kung pagkakalawa ng tech flow meeting sa nawa na meeting if yung mga acting nilig sabihin maritime ng fire tingnan ng kukray may akang maganda na pa sa kaya sa iyo mo and all ito mo isa na siya ito
0: po
1: isingin ka noon hindi na ito ng station ito ang patay niyo sa itanod kasan ang isa sa ratang lang ay doon sila na sila ang
0: Huwag ito, pag-anas mo sawa ito, na lang gawin din yung ginang ba mag-agalang malarit. Okay. Maratorn yan, no? Makipit na inayata nila sa buong ito na sa kuhala na sinatid na niya sa patungin niyang kit.
1: Mamo ang sabayan na i-dastong yung picture ko at ang bugat siya na nag-impisay din. Ano po sa mga muinaw ng ipapasyon natin sa important wala kong galing na ako. May hawak this is I do give the judge niya. So it may kong gadya. Magusto nila respectation kasi ako pag-intent ayaw mo sa chamber.
0: Mali ang barang ay na ibala sa sis ngayon.
1: Nang iboto, tago tayo yung sneak. Kasi kung saan naman, at alam meron ba, isinap naman si Sky Lilipo. Magiba, pwede mo rin, pwede yung kanya na XTP, kasi pa, tutut, mas kaking mga buwan, hindi naging palasin. Halimbawa, sa yan, sa commission sa nanggap dito. So, anyway, na nagdito, kasi ang ganda na ina, but sa tigil, ang ganda po, hindi ko katiba. Pangalawa, na sa inam nakalatas, pero ikaw ay po dito. So far, maganda nga approval ng radiation, just in up, siguro dito. Kagaya, kung alimbawa, kapla na ako,
0: sa iyong alay kanabuhin na bay sa titbliki na lorni.
1: Mag-ala. Kasi po kaya ang talagang
0: ikatak ng V. Oh. Wait. Na po sa 1FM. Oh, sa wakay da ching na Townsend Cape Capicaster Spinas. Sa kuya na marala. Medyo doon sa day ko, madu. Puringan sa iyong tawag mo. Ang riso mo mabjanting abog. Ang sabahan. Tadata ni mga pagiromdom digdita. Di pala nga talub. Ako kan mga sabi ni Ben, what Alma Bamay kay Lilian Clarinho Boncalos good morning Porte and Parosed Parohan Lag Herakman Badi siya Marinal Jen Rigan mga mga nakatrap sa mga yada na aki ni Sugo ka itong sa payout sa aki Tria Basilia gasin sa Gabos sa Bicolandia magandang umasilia kay Hael Betano Kanbuwa Lib Niebs Madaga today ko panansu sa imong CBMS Mabs na nabisi kaming maray, kaya gayo de ko kasama ni 10 kilos na bagas. Manay Perla Bindal, El Sibongalos, good morning, makaulok kontra. Ako nagdadangong, ano ang makaulok sa...

0: sa Banes, Marina Anga, Marcel Belen, kay Ala Kuderes, Jao Jao, Marina Pagkaaga sa imo Jao. Rushing Leonon, ibang isyo, CBF po, daw stand up comedian po, idol mo, 20 kilos sa imo. Nandiyan ako, hala, isyo ko huslan sa SWD. Po, ang alas 5, magbi, husla uno ni, paralyo husla uno, ay, dan, hindi ka sa guto, yadap, discard yung tios, ano, ay, ling news, ilaman ako, yes, you know, ay, kag, nakuyutan nyo, para, ipo ni pag ako maging konsyal sa tam kabaong sa mga tiyo sirmana ang pinakang baratong kabaong nasa talaga yan ang kabaong bagatungan paano mo yan kung talagang tiyo sugon 25,000 igwa ki saron konsyal naman ka mga tugang uso na kababayan ta na nagagagun dapat libre na ang tapos igwa pa rin sarong sakong baga miton pa pangurubangging lamay daw ba bako lang buro sa lamay mga tugang dam sarong sakong gobyerno ta bagay ini imbawa magi taso ni ay tig implementar ya kundi kansarong simana tayo na nga ni Anso sa kuyang namumuta na ama mga tugang o to na, na maaram na po na maaram na gipo sa ibabaw kan kinabahan kan nakalis bagang simana konter no so iyo po ito ang mahalos sarong po nag kundi implementar na itong batas tugon ni Amy Marcos na libre na ang mga kabaong para sa mga indigent at nakalibri na lamang ko ta ako huslaunon. Buda, grabe talaga huslaunon ang pila. Duman ko nahiling na grabe ang pangaipuan ka sa tuyag mga kababayan. Kadaklan duman na pigahagad sa DSWD. Taan na si Servicio and Sir Manny, Urual daw, nasa 500 to 600 katawo. Ang kadaklan na pigahagad duman, pambayad sa hospital bill, buda, pambakal sa reseta. And ang sunod pa, so agad tabi ning ayuda para sa kabaong mga katindugon tabi ito dumas yung narabutan ko maagi ka pati sa uruhalawig na proseso bako lang po to abi dali dali ano pagabot mo duman sa sarong tape ka bago ka man makakuha ayuda na maagi interview bako lang saro nakatulong interview ako duman Sir Manny isipon mo yan sabi ko grabe ah grabe ang sitwasyon mga tugang dahil ko lubos maisip na dante ako lang so nag-interview kan mang may nadigdi sa One Radio para maghagad po ning tabang. Nabalik na dan sitwasyon. Ako naman mga katindugon ngunyan, supig-interview kan DSWD para sa tabang na pigahagad ko. Iyan ang mamundong parte mga tugang na eksperyensya sa buong kakumalilingwan. Iyo po, na naging parte kan buhay ko, na igwangani akong rin sarong, na, nagkatulong, inagihan ko sa probinsya. So sa probinsya, ora talaga ng budget. Naman sa kuya sa probinsya, gano'n ka masa na nag-apply ng trabaho. Ang sabi sa kuya dumangkan sa probinsya, social worker, apo dan mina sa nangyay ka sir pag iguana. Diba? Kuminsan madidiscovery mo ang realidad na kuni kanya o na dyan sa sitwasyon na araw kayan. Makamurumundo mga tugang na kuminsan madadangog ta mga mahahamisan ng promesa na kami ngayon may ayudang pigtatao sa mga araw kayan ng sitwasyon. Pero pag aktual na, nayaon ka na dyan, kuminsan mamumundo ka na sana. Nagaro ka man sana nag-apply ng trabaho pag abot na, ito bagang so gusto mo ng paagi para mahinggaanan ko akong taanasa sa imong kadipisilan. Naghahanap ka ng puro papaano, bawasan na sa imong pignadara. Tapos pag-abot naman, pagkatapos kang interview sa imo, di ba, sasabihon sa imo na apodan ka na sana. Di ba, medyo ano, para isip-isipo na minsan pinapabalangibog. May mga gamit kita sa paagi po kan inihong radyo, pigbabalangibog ta, na uy ngaya, magpasiring ka mo, tigwa ka mong makukuha ng ayun. Pag-abot na ika na suragahaga ding ayuda, duman mo lang maridiscovery na talagang makadurudismay ako minsan. Diba? Mahirap, maging mahirap. Mga tugang di po sa ibabaw ka, Earth.
1: Hala, tira.
0: Hay na kong buhay sa Earth. Alan, Marina, pagkaaga dyan, sa telepapa ni Pilar Bordeos na makusugon ang radyo na nagdadangog sa programa. Narumduman ko na sugunting Sir Manny, kanso suspect, Platap, sugar mo ganyang pantay ni Sir Manny. O, pigparakaran tsawaan na araw kayo ito sugunting katindugo na nagresulta sa pagguramintado kayo ito pong duwang sospek. Pero tama si Attorney Chico na dapat hilingon ta igwaki mga kuwensya sa social courage. Araw kayo itong mga kunya na ito Sir Manny, itong duwang na mag-ibon ng krimen. Sinda so naging courage. Kaya ilingon. Tama Chico, ilingon ngayon nindo, ta nagpicture pa so doon na may kaputing badil. O garo ba kaso niya on dyan na pirming, kaya dapat maging responsable talaga.

0: paggamit po kang social media. Igwa Kisarong Household, tulong pamilya, anas may siman, may negosyante, sabi ugaring mga tios daa. No, yan sana. Mapagal talaga ang paghagad tabang ni boards na experiencean ko man iyan. O naghagad ka naman, Chief Elmer, grabing kapagalan. Hindi ako nakaku ang tabang, pati sa probinsya. No, diba? Ini yan mamunduon, Chief Elmer. Sitwasyon ta sa buhay kitang mga tios. Adi, ako na, pero nagpasalamat ako sa DSWD dahil lang ta, maski halawigon so hinalat ko si Hermani, o man na 6,000 pesos. O, bago ka magkunyan, may 6,000 pesos man. Kasi may assessment eh, hilingon. 10,000 yan, pagatugang kan pakahali, dahil lang sa issue kan flood control. Tapos mga party list baga, igwa kipiglalaag dyan si Hermani na budget. Bada sa ibang mga congressman, may kanya-kanyang na pampaipit yan na budget. Na hinarali na ito. Dati 10,000 iyan mga katindugo ng tigtataw. Kaya itong makangala, sabi ko, ano na daw ang nangyari sa batas ni Manay Aimee Marcos para sa mga tios ng kababayan na pagka binawian in buhay, Sir Manny, igwa kang libreng kabahong. Mahal kang kabahong. Yugon mo 25,000. Yun ang supina kang barato, 25,000, Sir Manny. Indas ko sa iba. Basta duman sa kinuan mi sa nagserbisyo sa Samuya, 25 ang pinakang barato. Ikunday kang 25 ang awad-awad, paano na? Di magpakabunggo ka kunsain. Apisar ka, anday pakairiba dyan, Sir Manny. So, pamahaw, pangunto, pamanggi, kan mga naglalamay. Oh. Alak, nako, grabing gastos. Alas 8.50, isa-is na, good morning po, sir, watching from Saudi Arabia. Kay Giselle Bas Bordeos, good morning. Inabot na ugaring ako nin oras, tangani kita para miyentras sa magparam. At siya naman naod to, so iba tabi na mga informasyon na day ko na po na discuss ko niya na pagkaag. Adi, igwa pa kita ning pangudtong edisyon kang programang Tirador sa Uno. Masunod tabi, bagatugang talubo tabako. Kasabay po si Ma'am Cecil Amog, mga tugang. Salamat si Sir Manny dyan sa Technical Department. Kasubago si Attorney Edward Chico and Legal Counsel kan KBP National. Kuman po ni Edward Reyes po lamang. Ansa ko yung angog binalagatak dito sa mikropono bilang pagsaludo sa sino. Digyan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Hala!
1: Karindihan mo, gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang fresh. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talaga ang wellness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, na-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set,

0: Well, katalubok anib ka ba ng SMBT o ng mga malulungkot na babae sa tabako? Ang ating talubot tip mula sa Our Daily Bread Ministries might just be the cure for single lady blues. Dati ay malungkot at matindi utana ni Holly Cook kapag walang pasok sa opisina. Bagong lipat siya doon sa lungsod ng London at wala siyang kaibigan. Una pa man ang London sa listahan ng mga lugar kung saan mapanglaw ang pakiramdam ng marami. Alam niyo po ba, 55% ng mga taga-London ang nagsabing malungkot daw sila kumpara sa 10% lamang sa lungsod ng Lisbon sa Portugal. Yan ay ayon sa isang pag-aaral. At dahil nga sa matinding kalungkutan, sinimula ni Holly ang paggawa ng isang social media group, ang Samahan ng Malulungkot na Babae sa London. Alam niyo po ba, halos 30 ang sumali sa kanilang group. Nagtitipon-tipon sila tuwing makailang linggo at minsan ay nagpipiknik pa sa park, naghahapunan sa restaurant, nagsasanay gumawa ng alahas, at iba't ibang uri ng libangan. Nagti-TikTok pa sila at nag-e-ehersisyo kasama ang mga alaga nilang mga fur babies. Alam mo katalubo, hindi na bago ang hamong dala ng lungkot. And in fairness, hindi lamang po mga singles ang nalulungkot. Pati ang mga may asawa at may mga ka-partners, nalulungkot din at kung minsan ay nade-depress pa. Well, ang magandang balita, matagal nang nariyan ang manggagamot ng lungkot, ang ating Panginoong Diyos. Sa aklat ng Salmo, sinabi ni Haring David na ibinibigay ng Diyos sa isang pamilya ang sinumang nag-iisa sa buhay. Pinalalaya rin niya ang mga binihag ng walang kasalanan. Psalm 68 verse 8. Kaya maaari tayong humiling sa Diyos na bigyan niya tayo ng mga kaibigang sumusunod sa halimbawa ni Kristo. Dagdag pa ni Haring David, ang Diyos ang nangangalaga at tagapagtanggol ng mga byuda. Sa verse 5, purihin ang Panginoon, ang Diyos na ating tagapagligtas na tumutulong sa ating mga suliranin sa bawat araw. Sa verse 9. Or verse 19, hindi lamang po tayo biniyayaan ng Diyos ng mga kaibigan. Siya mismo ang pangunahing kaibigan natin, sabi ni Patricia Raybon. Narinig mo na siguro ang saying na ito, if you want a true friend, be the true friend that you want. And you can do that by responding to the call of Jesus to be your friend. He is ever a call away. John 15 verse 15 says, I no longer call you my servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. He ever longs to be friends with you and alleviate you of the loneliness of a friendless life. After all, he is indeed the friend that sticks closer than a brother. Para sa Talubo Tips, ako po si Cecil Amog. Batiin ko si Joni. Good morning. Sabi niya, good morning sa Gabos. Si Soledad Binaraw. Good morning po, Ma'am Cecil. At si Jenny Shano. Good morning, Ma'am. And si Ate V, si Vilma Arabia. Good morning po, Ma'am Cez. Good morning. At sa lahat ng na humabol pa sa enrollment, Boals, narito po tabi kung papaano.
1: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap?
2: Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
3: Ako naman, nalulung sa droga

0: Sa barkada, kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
1: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
2: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang TALS. Kita ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
3: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
2: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0409-3467 at 0928-646-4295, 0962-409-3467, 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

0: ba ang nangyayari? What is the object pre-trial conference?
1: Kung may kailangan natin explain ng yung conference sa mechanism in litigation para maging maayos yung prosecution. This is now the legal and judicial aspect of impeachment.
0: Okay.
1: No? Now, ang purpose talaga, primary purpose ng pretense ay para maayos. No?
0: Okay.
1: So, dyan, trial conference na ng ano ba yung mga testimonya, ano yung mga ebidensya ng bawat partido. No? So, kumbaga, surprises para walang mas down the line.
0: Okay.
1: So, this is characterize it as a very attractive procedure. No? Hindi but part ng impeachment or ng litigation. So, ang karanasan conference lagi very clinical, mechanic, magbagaano lang kayo, ano mga trial, testigo, sino yung testigo. So that yung korte, maaayos niya yung schedule, maaayos yung trial. So that's the pre-trial conference.
0: Already, ano, ni Michael, parang may nagkakadrama. Kasi nga, hindi publiko ano itong conference and marami ng mga allegedly no news no ang naip daw in fact una question ko about that tama lang di isinapu nga pre-trial conference kasi sabi nyo nga it's an administrative proceeding ano kaya lang parang intriga nga o mamaya ikakwento natin ano ang intriga kumakalat ba't ba isinapubliko ito o na sila muna ang audit no yung defense and of course yung house
1: so hindi isinapubliko yung open to the public pre-trial conference kasi malinaw na malinaw rules ng impeachment ng Senado that the impeachment trial, which every trial court, nag-convene na yung impeachment. Mm. Technical, the trial starting. Ito lang, the gist, no? So, ang sabi ng Senate rules sent to the public, yung proseso.
0: Okay.
1: So, I would na kung desisyon na conference behind closed doors goes against the rules, you know, if not the letter of the rule, the spirit of the rules. So, say, no? Kaya, ang nangyari,
0: kaya.
1: Dahil they conducted it behind closed, being vulnerable ng taong bayan sa mga disinformation, mga chismis.
0: Okay.
1: Kaya na high drama, necessarily.
0: It's, okay.
1: Kaya na high drama, necessarily.

0: para naman yung public discourse natin, yung course na democratic, less polarized. Say media has to help inoculate yung publiko from disinformation and whatever. But you know, yung rules of impeachment, yung rules for.
1: Okay.
0: Yung kasi kapag ang rules na dapat sundan.
1: Yes.
0: Magkakaroon siya ng expectation senador natin sa mga protagonist sa impeachment trial. Alam niya yung rules eh.
1: Tarda.
0: Must siya to make the right decision. So, para maaaring magawa para mas maging demokrasya kurso at hindi na-overwhelm ng mga intriga by me explaining kung ano nga ba yung rules of procedure para alam ng taong bayan expectation na standard sa mga senador, mga litigant, right? At pag alam hindi sila madama at least hindi ganun napadala sa mga intriga because they know the rules are happen.
1: Ito attorney ano and ito yung inyong comma the Daily Guardian ano dito po you that is the price of fish in other words para ayon dito sa column nyo no ngayong mga panahong ito sobra nga ano ang diskurso di ba yung pakiya napakahalaga ano ka iba no yung pananaw at ng kapwa Pilipino. So final thought expound more.
0: Thank you, Cecil. So ang pag sinasabi of free speech, ang sinasabi ko ito yung presyo no na binabayaran natin kapag natin speech. Kasi sinasabi yan, di ba? Ayaw, kailangan may free. Pero ang tenis lang yung salita which is not actually free speech me. So ang ibig ko sabihin kapag free speech. Meron tayong binabayaran pressure dyan. Meron tayong binabayaran. At ang binabayaran natin is yung nakikinig dapat tayo sa iba. At para unawain. Para umuna. Hindi para lang makipagbardagulan. Ayan. Yan kasi yung nakasanayan. The price, yung binabayaran pag sinasabi natin na gusto natin ng free speech is aid din tayo. Tayo para natin yung mga ibang nagsasalita.
1: Yeah.
0: Ang kailangan na kailangan natin. Lalo na dito sa issue na impeachment. Ang dami yung salita eh. At wala masyadong nakikumuunaw dun sa taong may gusto rin sabihin.
1: Ganda no? Kasi nga ano nakikinig sa mga eksperto sa larangan batas. Ano na no yung constitutional law tayo sa standards na sinet na Constitution about the impeachment at tayo doon igan ng ating kapwa no magiging actually itong buong impeachment proceedings na itong experience na ito as a nation it will actually no grow as a democracy po ba
0: 100% Cecil and that is what I call the prize.
1: Yes.
0: O free speech. Yung premyo na makukuha natin kapag ay gumalang sa isa't isa, tayo ay makikisa. No? Kasi, in reality, in this together, di ba, Cecil? Hindi na ako lang eh.
1: Yes.
0: Dito sa impeachment issue na to, lahat tayo ape. So, we might as, you know, respect each other, listen to one another, so that, Cecil, at the end of the process, alim yung pagkakaunawa natin.
1: Okay. Maraming attorney Mike, bita na naman namin pa pasimula pa lang itong impeachment trial. At maraming salamat sa sites nyo.
0: Maraming salamat din.
1: Attorney Gala Yusinko, nagpapasalamat niyang expertise na sineshare sa atin. Siya po Senior Research Fellow ng Ateneo Policy Center, isang constitutional law expert. So sa ating talubok morning na to, ang naging tango-usap ni Attorney Michael ngayong morning. So habang inintay namin, narito na po ang ating talubos, ihatid ni Pastor Michael.

0: Stories that warm your heart, that inspire and instruct. Success stories that strengthen courage. Here is our Dalubo story for the day with Pastor Mar.
1: Ang maikling kwento po na aking ibabahagi ngayong umaga ay patungkol sa isang hindi pangkaraniwang pangyayari na naganap sa buhay ni Charles Spurgeon. Kilala si Charles Spurgeon bilang isang lingkod ng Diyos na nangangaral at nagbabahagi ng magandang balita mula sa salita ng Diyos. Isang araw habang siya ay nangangaroon ng sunog sa gusali kung saan sila ay nananambahan. Sapagkat hindi niya alam kung ano ang nangyayari at hindi rin niya narinig ang sigaw na sunog, sinabi niya sa mga tao na manatili silang nakaupo at nagresulta ito sa pagkamatay ng marami. Sa pangyayaring ito ay nalugmok si Charles Spurgeon sa matinding kalungkutan o depresyon. Sinisiniya ang kanyang sarili sa pagkakamali na kanyang nagawa. At ito ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Sa ay nakayanan din niyang bumangon at di na magpailalim pa sa isang napakalungkot na karanasan. Ngunit ito ay buong buhay niyang pinaglabanan. Well, tayo man ay may mga pagkakataon sa ating buhay na tayo ay nakakaranas ng depression. Ang isang tao ay nadidepress kapag siya ay nakakaranas ng matinding kalungkutan o di kaya ay personal na kabiguan. Maaari ding madepress ang isang tao dahil sa isang expectation o mayroong isang bagay na inaasahan subalit hindi nagkaroon ng katuparan. Kapan, pagkatakot at ay maaari ding maging sanhi ng depression. At dito sa kwento ni Charles Spurgeon, ang mabigat at malaking pagkakamali na kanyang nagawa na ikinamatay ng marami ang naging dahilan ng kanyang depression. Well, anuman ang dahilan, nakakaranas ng kalungkutan at kabiguan sa buhay. Kaibigan, ikaw ba sa ngayon ay nakakaranas ng depression? Ikaw ba ay nakaranas ng isang kabiguan? Ikaw ba ay nasa isang sitwasyon na napakahirap at dahil dito ay nadidepress ka at nawawala na ng pag-asa sa iyong buhay? Ikaw ba ay nakagawa ng isang pagkakamali at dahil dito ay hindi ka nagkakaroon ng kapayapaan? Kagaya ng Mrs. Spurgeon at kay Haring David, sa tulong ng Diyos ay makakayanan natin ang bumangon at magsimulang muli. Asahan po natin na kung tayo ay lalapit at magtitiwala sa ating Diyos, siya ay tapat at ang kanyang biyaya ay sapat upang tayo ay hanguin sa ating kalungkutan. Siya ay tapat at ang kanyang biyaya ay sapat upang tayo ay hanguin sa ating kalungkutan, paghihirap at mga kabiguan sa buhay. Si Jeremiah man ay nakaranas ng depression, subalit ito ay kanyang pinaglabanan at hindi niya hinayaan na ito ang magkontrol sa kanyang buhay. Muli niyang ginunita ang hindi nagmamaliw na pag-ibig at katapatan ng Diyos at kanyang ipinagkatiwala ang kanyang buhay sa Diyos na makapangyarihan at sa Diyos na tunay na nagmamahal. Ganito ang kanyang sinabi sa Jeremiah chapter 3, verse 75. Sa akin ay wala na ni bakas ng kalusugan, katiwaligayahan, kaya't na aking lakaking Yahweh. Abdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naalaala at ako'y lagi hati. Gayon man ay nanunumbalik ang ala ko ito. Hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kabagan. Hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway, dakila ang kanyang katapatan. Si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nagtitiwala sa kanya. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, kami po ay lumalapit sa iyo ngayong umaga at amin pong kinikilala na ikaw nga ay Diyos na tapat at Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Lord, nakikita po ninyo ang aming mga puso. Nababatid po ninyo ang aming mga kalagayan sa buhay. Ang lahat po ng sakit ng aming kalooban ay iyong nalalaman. Alam po ninyo ang mga paghihirap at kabiguan na aming nararanasan. Lord, may mga pagkakataon na kami po ay parang nawawala ng pag-asa. Kami ay nanghihina, napapagod, at nawawala ng lakas upang labanan ang depresyon at mga hamon sa buhay. Kami po ay humihingi ng kalakasan at biyaya upang aming mapaglabanan ang depresyon sa aming buhay. Naniniwala pa rin kami at nagtitiwala na ang iyong pag-ibig ay hindi sa iyong batan. At alayong tulong at patnubay ay makakayanan namin, malalampasan at mapagtatagumpayan ang lahat. Marami pong salamat dahil ikaw.

Ang nga po ay Diyos na tapat at ikaw pa rin ang aming pinagtitiwalaan. Ikaw pa rin ang aming inaasahan. Salamat po pagpag-ibig. Salamat sa iyong pag-aali ng buhay para sa tungandigan at pinanghahap na na kami ay iyong minamahal. Salamat po Ama sa iyong kabutihan. Ito po ang aming dalangin ng may pagtitiwala. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Okay, at tayo po ay panandali ang mga maraming salamat sa pag-join niyo po sa amin ngayong ito. At nakasama po natin, of course, si Attorney Michael Yusinko. At siya po ay isang constitutional law expert. And wala pong nanalo sa ating talubo quiz ngayong morning. Ang tamang sagot ay pre-trial conference. Ano? So, maraming salamat sa pag-join niyo po. By the way, si Kuya Ramon Buban Bilarmino ay nanalo kahapon. So, pwede nyo na pong kunin ang inyong gift certificate. So, tayo po ay panandali ang mamamaalam na. Maraming salamat sa inyong pag-joining na ito. At salamat din kay Attorney Michael Yusinko. Siya po ang Senior Researcher Fellow ng Ateneo Policy Center and of course a constitutional law expert. Thank you rin kay Kuya Manny Almaguera, ating naging technical director. Ako po si Cecil Amog na nagsasabing may God prosper your work, your livelihood and your spirit today. Talubo, tabako. Bye!

0: This program under prices. Ako and managed Mrs. Erwin Bilien, J.S. Avito and Construction Supplies, Gravel and Sand, 3 Electrical Supply Material, Classic Kabi Coco Lumber, Good Solid Available Smart, Asim, Jace Call, 08-10-06.
1: Unia Ratomai, Shombo, Rice, Wamsa Doctoring, Ayanamuro Asimis, Zamuna, Chu, Smugcards, Woods, or Sensity, and Shia on Sabagat Mura Osa, and a piece, Shetto.
2: Next views in our new cozy our family, and don't miss the highlight, a top view of Mayo surrounded by such as banana, graceful ice, a snack for morning sunset, simply unwinding in it. Book your stay today. Find us on Instagram at Waven or check our Airbnb listing for available bookings at Atangay Bungabong Tabak Kibishan and Morris Residence. Tag and send rec to 09-520-4581 or 0968-178. More details. Anahaw Haven, away from home.
0: Ini hatud sa Indo kan 6G's 6G Enterprises sa Entrada to Subdivision Tagas Tabaco City for rent na po ang 6G Enterpriser of Hardware, Electrical Supplies and Material, Coco Lumber, Hollow Blocks, Gravel and Sand, asin iba pang cemento. The Enterprise naman kit asin Sarimol Products, Arlicol, Mobile Phones, asin Home Appliances. Text or call 947-422-7867 or 7423-6G Enterprises.
3: Madi, ayon ang dekalidad ng pintura para sa bahay o sasakyan, visit 6th Paint Center na matatagpuan Street, Santo Cristo, Tabaco, 6th Paint Center on Mr. Cho and Brato Center. Ang ibang pintura, X-Paint, Lacquer, Automukura, Patakumpnapi at ang sagot, 6th Paint sa Triosa Street, Tabaco, Matibay at siguradong kalidad na pintura, 6th na.
4: Gandang umaga, tabanagsundog,
3: manag,
4: kasabag, makinig, ay usang dito, sa Point Radio, pagyo dito, yun. Tindogon.
5: Nagbabalik po ang Tindogon Radio Show kay Bansi Maneos ang Nindos Jess 33 nin pagkaga live na live kita ngayon 91.3 News. Ay mga greetings muna tabi oh. Binabati ko po si Pablo na nagpapasabsab kan sa iyang baka diyan sa purok sa iskang sugod baka kay Albay. Matadyo habang nagdadangog sa programang Tindogo na. O, diba? Sabi ni Juntik Yo Buban. Shirley Bale, si Imo. Hi da sa mga taga San Jose na nagdadangog kang wow, dyan sa Purok Tres kang San Jose. Malilibot, malilibay. Axel Osri, thank you for watching. Wala ka pong live video watching here sa Iguana Bagatabi. Yaon na po sa panduko, nahiling na po nindo. Josephine Bikilio. Tabi ngun yan. Bago kita magpa... kang ano ha, kansarumbilog na manok from manok ni Osa. Bago kita magbarailihan.
6: Mapo na tabi ang barili.
5: Mapo na nga ni.
6: Atensyon!
5: Na tabi ang ano, Barangay Salakay.
6: Mapo na tabi ang barili.
5: Garo nakatugdo na siya. No? Pag nag-upod na ini siya, hahanap na ini.
7: Hindi po, ang sendong kapitan. Paribok. Hataw.
5: No, si Enog di nakat. Kaya, kikikanggang manok. Harassment mo na. Mga na, prieto. Ha? Now sa iyang envelope sa may part nandiyan sa tunga jeepney. Nag-agi pa hipyo. May mga laog po na importante na pape. Sana ma'am o kang one ring. Matabangan mo po ako. Ma'am po duman. Sa laog kang envelope. Matao ma'am kasyo. O, so makakuha tabi, maiuli. May isyon tabi or cash na diit para sa indo. Ang may-ari po kay ni Sistina Kanlibod, Malinaw Albay, or mag-upod tabi sa 0951-610-4598. Yan po mga katindugo. Ang public announcement. Alright? Sige! Nag-play birthday song. Tabi sa gabos ng mga nakatutok sa mga oras na ini. Uni po ang kanta. Makanta mo na ito. Mainitin po kayang. Bala masyado. Wow. Mahalumig. Madalum tabi niya. Tama ina kayo. Mainitin. Baka ba masyado man. Pero wow. O ini po ha. Para
8: mabuhay. Pagpe. Magalak. Tulusak. Ang pajak. Ang mara pajak. Izeg. Magi. Nagigwapira. Pajak sa nampu.
5: Po akang. Wow. Tindugo na ang bongga bahay. Gramang inihatod tabi na Wancho Dim Sum Products One Food Products Leo Lavandero. Leo Lavandero Makasiga Hospital, Kararaya sa Nakansiga Hospital, Leo Lavandero. Salamat man po sa White Advent.

0: stations and
1: lang bilog to ala to ang iyong handog kaya't kagandahan iyon ang angro ng ablaran horoscope ko infin kaya ang lang
0: para dagi ni manay meri manay pas ngaya today ha magtagabanggit ka man pang panhoro ano doon ngayon al daw nini na warang kamuktakan mo sabi ka makatang grabe naman oo si madi madiit man kita madi tug mo nyan daw mangi mapagbigyan ka today ano ano nga Orlando pwede man ka mga taga Paranal na nagchamba jack amay sa tabako congratulations tabi wala mang ang balita diyan oh tabaka mo sino ka nagchampion ano pa jack race at taga Parada dos para di po sa Tapanal, Anal, nagchapa Jack Amis sa Taba Festival 2026. Morning, Gwen. Always nakatutok sa One Radio si Manila. Anyway, Gwen. And sa tuyang Sojak, may natabi ha. Aba, sa mga ipinag Sojak Zine na Gemina. Ito, Color Mix Paint Center. Sari sa Price Gas, Gas, Gas, Light, Flow Gas. Naghanap ni, nap ni LPG. Diyan ka mo sa kay Magapo doon sa 0946 2244. Atod man tabi kang Listro. Lolo! Igwag ang branch po. Diyan lang sa may karangahan. Ang Art Center. Hanggang R3 Cycle Center. Lolas. And ha, ay Enterprises. Marami sa Jesus and sa Enterprises. Tagas T. And ang BTS Sounds and Hun and Shop. Sa mga naghahanap so, di mapatakod kang so, diyan ka na sa higher end, diyan sa computer shop. Thank you so much, Bragay, at Salvation, Tati, Talking Tabay, Alindeco, Weeb, Best 6-in-1 Earth, healthy ka na, po sa gabos ni Osang, sa gabos ng mga ni Osang, Kia, Kia, Best Cafe Green, ay makaagman ako pala, sa mga Best Cafe, Bopsul, ang mga herbal, pinangagag na ita, alat mo, nag-message ako, Solo, good morning, kami, when always nakatutok radio show. Papi Zia Joy Bulanyo San Vicente Cosit Manay Linda Mas ang presidente ay parada si Melchor Buez ng mga opisyada sige buyo buyo unin na basahan ko manin sa kabilang linan ha ay May 21 to didaan sa iman hindi umaayon bagay sa magustari daidaan nag ano nag nakikisabayan bagay sa palibot mo sa mga gusto mong huwag kang maag-alala hingay naman talaga man talaga sa'yo, Gemini. Pag-ibagan, gusto mo, mas kuhon mo, di man napapasok. Tama! Tama! Mahal na Diyos, tabako man talaga. Oh, mo, baka dahil dyan, balang kaya sa imo. Pero mas nagbulag mo, oh, liit ko siya para sa'yo. Hindi pala siya para sa'yo. Oh, yan na ang wake up. Diba? Ayun, hindi talaga para sa'yo. Pero kung para tulag-dulag ka man sa imo, para ka ng pagkama. Kaya kung maayon, bagay sa gusto mong mangyari, mapara sa'yo. Hindi siya. Ngayon na, say 2, 9, 12, 3, and lucky yun, ay, brown. Huni na, ilog ko na tabi si Erickson. Pop na, nakakonsen. Ang manok ni Hapsul ang mga herbal.
2: Sakit-akit ng dam ng paa, tumaas ang antas ng dumi sa atik ng iba pang patos. Herbal Capsule. Tamang panapa, okra, sa ginseng, nakatutulong sa pagpapanatili sa noh ng kidney. Ang sakit sa bato, regulamang pagkain ng boss full. Ang bossing ng mga herbal.
3: The Philippines, ang guys, salakay na naman. Ilabas na yun ninyo, kinig kayo sa 190 AM. Pag hinakaso ninyo, hindi kayo mananat. Pag nagpapalaga, radio ninyo. Good na.
0: Good na nga ni. Ang programang inihatod mo kang Aldos Glass and Services. Claves Phone Service. Claves Air and Aldos Glam Services. And Bombito Repair. Bombito Repair Service. Oy, Eric, stop dun ka na. May mga. Pero mautuhon dyan.
4: Good morning. Tiga. Sigalat ko sulay sundak
0: sa ay pa at yan abo ananta ilio ko na di mo kay Leo ay bago Gemini tapos sunod sunod kan Leo basahan ko muna sa cancer no fair nalagpasan nilagpasan mo ngaya sa cancer tapos nakita sa Gemini ang sabi baga di Erickson sa Gemini kung sa imo kol hindi pero mas na love life iyan napon mo ang kong demon sa imo Diyos ang ina na Diyos para talaga para talaga sa imo mga relakso na o toxic ang relasyon stay pa rin o kano iyan ba sa iyo ng Diyos sawayin mo ang imo kan mahal na Diyos

0: elegance mo. Pasanan mo talaga. Ayan na cheater mo. Nababayro mong agum. Banagong talaga mo. Apatun mo na sa sarili. Nakatadaan. Kuya. Pwede man akong lumuwas. Oh. Pwede man akong lumuwas sa show. Kasi, no? Ang dami na naman. Ay, tunong nakaano ko siyang. Na, tigodugo. Cancer. Cancer. Ah, June 22. Pati pag-alala. May mga bagay na tapos. Kaisip mo, hindi. Tapusin mo pagkaagad. Nantaday ka na sa agad. Pende. Kaya pag urol di punta pag matama baga pag mo pagka salamat nagi mata pa ako di ba sana pag pakatapos magkaturog dai na nagmo dai na nagmulta dai na mag pag ikaw nagmata pag taram ka sana all urol ni patig kiblit Diyos na magi mata tay tinatawa na 24 oras maita ang lalim hugot ko ngayon bakit kararuman boss tagos mag oh yan ha kinimahal na Diyos may 24 oras magtrabaho kagi mong trabaho kaya hindi natako hindi yun mo sanang kaya ka agad ah, na UJ tanong ano naman pag hagad humingi ng tulong sa mga kasama wala namang tulong kina it's the art of yan law ay 6844 kicolor mo ngayon nantapagod na mo Erickson ka mga CEO hindi ako mga ay pag arog sa tindakulo na kami digasi ka sudo mo ang gabo tagos ka kansa pa din Tapos mo nga yaman na yung usa mga presi na solo. Mga staff ko, trabahador ko, nagtatrabaho. Mapamarayo. Today mo man kaya ang gabos. Diba? Iyo mo.
1: Yan daw.
0: Iyo, ano? July 23 to August 20. Pero Robert Erickson. Madali mo, it's bit 23 to August 20. Pero Aldo, dito ko. So yun, so, Erickson. Yayain masya. Ay, si daw. Pak mo niyan para sa ungkong name. Ang yayayain si Erickson. Meron kaya ngayong araw na to. Sabi, magaling mo, yaya ang mamasyal. Kung hindi ka pa lang sa kanya.
1: Pasyal.
0: Pagkukuya.
2: Marang pakita.
0: Kasi siya ng ora. Di say dapi okson. Di ikod o ambistado. Kung sisay iyan. Lucky numbers mo da atabi. 11, tay 5. Lucky color silver. Di ko aram di ako makasimbag kung tama ba o lagapak sign na ini. Para sa un ko talaga ini pagsarala ini.
3: Ay, basa.
0: Para sa un ko eh. Garo sarala na naman ang sa. Ang hapot nga ni Erickson, may love life ka.
1: It's complicated.
0: Complicated. Alam ka ba, pre? Hindi ba pwedeng na lang? Hindi ba pwedeng mag-private na lang? Ano na, may nagpaparaharapan sa kuya about sa mga issue dito sa Tabaco City. Sabi sa kuya, habo ko daw makisaw-saw. Ayaw-saw. Imig po ako.
2: Parata.
0: Because... ang sa kuyang peace of mind, mahalo nun. Kung kaya mong bayadan ang peace of mind ko, go. Pinaka-importante sa kuya, ang sa kuyang kaugmahan, ang sa kuyang peace of mind. Kaya kung may mga bagay, Erickson, na makakapasala, o kaya makakapa, ano, kompromiso kang sa imong peace of mind, bayain na ako. Siring man kan pagkamot mo dyan, at ipaparabua ka man sana. Kung iyo man sana nagpaparapakulog kang buot mo, iyo man sana nagpaparapahin, nakulong pang lalaki, babae dyan sa mundo, natatig ba para ubus mo, oras mo yun sa, din kamukpakan na iyan na toxic na. Galit ka.
1: Ay hindi,
0: nagpapaliwanag lang ako. Virgo. Virgo ha, August 23 to September 23. Imo kasi sa kanya na hindi tama, yung sunod kamali. Pag kinuruotro bagatabi, Virgo, bako naman ang pagkakamali, kadangagan mo na iyan. Kasi ba para gibuang ka kisala? Ginibuang ka na naman kan sa rumbulan? Ikaw na naman yun yan. Uro-tro, pareho pati ang kasalan. Nang babae na naman, kisay kasalan. Oh, o di, say mo, apig-tolerate mo. Oh, okay. Sis, patan pinatap. Pero pag dinawahan ka pa, tinulungan. Ay, bako naman ang pagkamot, kadangagan mo na. Ay.
3: Masa.
0: Lucky numbers mo, 9, 23, 36, 4.

0: property and lucky color mo ngayon ay mint green. Basta tamaan sa mga tamaan na walang paki sa inyo, ha? Real talk tayo dito, ha? Tamaan na sa tamaan, magludog-ludog na kamo dyan. Dahil niya ang totoo.
1: Ay, pasta.
0: Na real talk sa mga... Libra. Ay, day na muna ka, Libra. Tatya na naman. Baka mapanganaan naman. Wow. Madugo una ngayon man. Usan, tigba para padugo muna naman ang... ang maragnagan ko, kakaurok sa iyo. Oni, oni, oni, oni. Hain ka, tabi ngun yan. Tamay barangay sa lakay. Baga kita pala. Nalingaw ang puno sa barangay sa lakay. Mm-hmm. Sa'yo na barangay ka.
2: Hindi lang tabi ako yan sa barangay Tagas.
0: Oy! Barangay Tagas, Tabaco City. Yaw dyan ang manok ni Osang.
3: Inay.
0: Shoutout pa lang kay Manay. Manay Mafe, Katubig. Ayan, Iruma. Happy Fiesta na mga taga Bacolod. Garo magayon dyan sa aga.
3: Inay. Malindo garo, ko.
0: Garo magayon dyan sa aga sa Bacolod. Ah. Hmm.
2: Bacolod, Kormigas.
0: Samaysayin ka dyan sa Tagas Tabi.
2: Uli ang nato akong landmark tabi sa Tarabas City Catholic Cemetery.
0: Samay?
2: Tabaco City Catholic Cemetery.
0: Tabaco City Catholic Cemetery. Diyan ka dyan, nakatindog. Mainit ang bagayan. Mm-hmm. Diyan ki, ano? Nakapayong ka?
2: Bakit mo sabi, mainit SM o paros-paros?
0: Ah, hindi nakatindog ka dyan sa mga oras na ini. Sige, sige, sige. Oni na tabi ha. Kurarata na!
4: Kurarata!
0: Kurarata! Ang barangay sa Lakay Tabi nasa Tagas Tabaco City Public Cemetery. Cemetery.
4: Yan.
0: Sa may cementeryo tabi, sa may cementeryo tabi. Kan Tabaco ha. Yaon dyan. Ang barangay sa Lakay Tagas. At ikurorot muna dyan sa mga kotoroning na yaw.
4: Kurarata!
0: Oni na, oni na. Ang pinindo, mga katindogon. Nag-iisip pa ako anong ipadara. Anong ipapadara mo ng good? Ano? Ang darahon tabi nindo, mga katindogon. Oni, saro sana ha. Saro o duwa. Balak ka kung anong klaseng... darahon, ano kung anong kulay, bastain niya ang gusto ko. Dapat po, magdara ka tabi. So, primero tabi na magdalagan ha.
4: Let's go na fodra! Marang pa kita!
0: So, pinaka-primerong magdalagan, magrampa dyan. Iyon na po ang ganak isarong bilog na manok from manok ni Osang.
3: Wow!
0: Kaya dapat, dapat talaga nakatuto ka digdi para aram mo ano. Iyan nga niya, may mga... Ikaw pa ganyan kayo mga naka-star dyan ng harani. So iba, dahil mo nakaarampan. Dahil mo nakatuto. Kaya dahil mo sinunanggana. Kaya dapat talaga nakatuto ka. Oni na! Yan po sa may cementeryo. Kantagas. O yun eh, para madali mahanap. Tabaco Public Cemetery. Ang manap niya ang sango niyan. Magdaratabi ka muki. Sintas! Ang sintas sa sapatos, ha? Dahil pwede tabi, Erickson, na nakadukot pa sa sapatos. Dapat.
1: Wow!
0: Sintas mismo.
2: Halion, tabi.
0: Halion sa sapatos. Tarahan na dyan. Wow.
2: So, pinaka... Halion na, kuya.
0: So, pinaka-premier...
2: Halion na, tabi. Sa mga nagdala,
0: ganito. Hoy! Halion ang sintas!
1: Wow!
0: Madali! Halion ba yan? Grabe naman yan. Dahil pa nga, na nagsarong... Dahil pa nga, nagsarong minuto.
3: Wow! Congratulations!
0: Paano naaraman na sintas? Ako mo sana nakaaram kayo yan. Dahil ka mo nga nakaaram, Erickson, kung anong ipapabring mi ko. Nag-agi dyan? Nag-agi dyan?
2: Ano nila sabi, SM? Doon ang nakaabot bigde.
0: Hala?
1: Wow!
0: Alat mo na, may natarampa sa mabaga kong sintas. Ibig sabihin, nakasapatos ang kampag dyan.
1: Wow!
2: Dapat ko man sabi, SM, nakatutok talaga.
0: Nakatutok? Karanihon man!
2: Oh.
0: Ay, kaya man pala. Ay, lumday pa nga, isarong minuto. Ano, sabay sing na nag-abot dyan, sabay.
1: Wow!
2: Oh.
0: Aditig ka ba nga ka mo? Erickson, tigka ba nga ka mo? Half chicken ang saro. Okay lang. Para
2: okay lang.
0: Para everybody happy.
2: Tama.
0: Diba? Yay! O, ipalakpakan naman ka mo dyan. Congratulations, tabi. Congratulations. Ayan. Para lakpakan dyan. Para lakpakan. Ayan. So, Erickson, interviewin ko.

0: daw tabi iyan na duwang-an. So eno tabi, si ito.
1: Hello, ma'am.
0: Hi, good morning.
1: Morning, po.
0: Si say po ini.
1: Si Jose Wilson po.
0: Jose.
2: Wow.
1: Wilson.
0: Wilson. Ano, ano tabi ang apod say mo dyan sa barangay mo?
1: Tres tabi.
0: Tres.
1: Barangay San Ramon.
0: Harani yung kaman sa na dyan sa, ano, Tagas Cemetery?
1: Kaya po, katanin ko si Mintere sa pigtrabawan ko po.
0: Ay, wow! Ibig sabihin, nakatuto ka talaga sa One Radio kaya. Bukas ang radyo nindo dyan sa may Tagas, sa Harong Nindo, bukas. Ay, lal. Yan ang tiga sabi ko. Oy, kung dahi ka nakabukas dyan kay radyo, di dahi mo maaraman pa lang talaga, no?
1: Oh. Yeah, man. O, nag-live po ako pag wala ako sa radyo.
0: Naka-live ka, maski dahi kang radyo. Ay, nako naman. Tres, tabi, naka-live kita mo niyan sa One Radio. Batian na tabi, sumang gusto mong batian mo niyan sa One Radio at naka-live kita mo niyan sa mga radyo.
1: Okay po. Binabati ko kapos sa naginanyag kang One Radio. Yes, anak.
0: Opo, salamat sige. Po. Dahil tabi dyan, Tres, dahil dyan... Manok ni Osa!
3: Wow! Congratulations!
1: Ako lang salamat tayo,
0: mamutan. May pangutuhan ka na tabi at chan. O, diba? Kaibang pampamilya, no? So, ikadwa tabi na nagdalagan dyan ng makaskason man.
3: Wow! Mm.
0: Hello?
4: Hello?
0: Hi! Marina Aldaw tabi, ano po ang pangaran? Ano po ito?
4: Jamela Rico po.
0: Jamela Rico. Oo, Jamela. Taga dyan ka man sa Tagas. Harani ka man sa na dyan sa sementeryo.
4: Yeah, po, duwan po mismo kami sa laog.
0: Gusto mo kang sa star?
4: Dyan na harong.
0: Ay, may harong. Ay, nahiling mo naan. Kaya man pala Erickson. Harani yun sa sementeryo. Yan din mismo naka-star. Sa laog kang sa... Pala, may mga harong man magi dyan sa laog. Ano, kidiit, ano? Ayan.
4: Kaya po, tiga mo kan ni Ma'am Sir Erickson digde.
0: Ano? Ano ito?
4: Tigabangan mo lang po talaga na magbigdi po. So,
0: wow! O di nagkataon, bagay na yaw na dyan si Erickson. Talagang nagparadalagan ka, no? Send mo tabi na hanap.
4: Malipan naman po, magbaliw pa kaya ako.
0: Send mo tabi na hanap susintas.
4: Nung sapatos mo, kanto dyan ko, bitbit ko pa nga nyo.
0: Nahiling mo na yan. Sabi ko, haliw sa sapatos.
3: Wow.
0: Okay lang yan, sige na. Jamela, naka-live kita mo niyan sa One Radio. May mga babationg katabi.
3: Wow!
4: Batiyong ko na lang po sa Otiyaw at saka sa Lola ko po dyan sa San Vicente sa Orto po.
0: Anong pangaran ni Lola mo?
4: Aurea Rico po.
0: Ayan. So, Jamela, congratulations tabi sa imo. May manok ni Osang ka! Congratulations tabi. Banga kamundua ha. O, di may pangultuhan na ano ka pa... Ano ka pa kayan? Si Ramsana.
5: Si Ramsana.
0: Erickson, back to you.
1: Kuskason?
0: Maaliw, kuskason? Ikaw pa kinagdalagan?
1: Tamang, sarong minuto.
0: Tay pa nga, 30 seconds na lang. 30 seconds, dalagan to. Oh. Grabe naman, ano? Sayang sa mga na, wala nang dalagang pa man na iba. Day na.
1: Ikaw pa man na nagpapasero ng aral at magkakabagaan
0: na. Sorry na po. Sorry
1: na. Makaskaso na yung duwa?
0: Kaskaso. Congratulations, tabi, sa yung duwa. Picturean mo na sana, tabi, Erickson. Buda, kapot-kapot ang sa indang gift check. Iyo, para mag-claim na sana sinda duman sa Basud Branch sa likod kang Mercury Drug. Manok ni Osang. Sarong bilog na manok. Congratulations! Back to you, Erickson!
1: Abe asa man barangay sa Lakay drink me digdi sa barangay Tagas sa Bako City na pero medyo kada sa lokal manok na sa 5,000 pounds my chicken and next na my chicken pulling bow yan na si Ram and Zap Donuts na mamamakal sa boss sa brand sa manok na sa boss herbal capsule mula ka sa bank ay natural na sa kaptas sa pitmi in 6-in-1 get through me oh di ka na at sa pasok at sa pagkos thank you thank you very much Eric Chan Butas para sa One Radio 91.3
0: thank you so much tabi sa imo Eric solutions sa mga na programang inihat po ka Max Absol tatagal ka
6: nawawalan ng gana laging pagod at hindi na kasing aktibo kaya ng dati maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner with proper diet and exercise.

0: iyong mga best.
1: Nong Meat Shop is located at Demetrio Street, Barangay Canalicaba, San Tabaco City. Kay Kuya nung nakita, nakaparato ka na, makita ka pa.
2: For your printing needs, cell phone and computer shop. High-end cell phone and computer shop. In one Surat and cell phone and computer shop. Piso printing for your desk document. Indoor and outdoor stickers. Panaplex and tarpaulin printing. Computers, coffee mug and t-shirt. High-end cell phone and computer shop. We print while you wait using our fast and quality large format printer. Also available cheap quality ink for printers and continuous ink conversion. High-end cell phone and computer shop. Look at the unity. Pulling printing sa high-end mo na yan. Mabilis na, mura at di kalidad pa.
3: Kusang, ako masarap.
4: Oh.
3: Mo makatry nga pag-iabay. Mas nagang legit palan. Kaya tikman nyo. Hindi si Osang ha, pero yung manok ni Osang. Again, Osang, pagpunta ko na. Nangatin ko yan. Dito. Yung manok mo masarap. Lamig kayo. Seram.
4: Oras niya to, 11:12 in the morning. Happy lunchtime, mga katindugon. Ma'am, bakon, may nakapaldo na naman ngon yan.
5: Seram sa'yo.
4: Ki, sarong bilog na manok. Bago kita magpaaram ha, tapusin ko muna yung zodiac sign ta. May nag-chat sa kuya. Day ka ngayon maghali. Yan day mo matapos. Zodiac sign. Baka naman sa iba day mo basahon. Ay, sorry na po. Ay, Libra. September 24 to October 23. Hindi maiiwasang maiyak sa mga mangyayari o mga nangyayari sa buhay mo ngayon. Pero, huwag kang mawala ng pag-asa. No? Magtiwala lang sa sarili at sa iba. No? Lucky number 7, 16, 23, 39 and lucky color mo ngayon ay pula. Para sa mga ipinanganak na may zodiac sign ay Scorpio, October 24 to November 22, masaya ang araw mo ngayon dahil nakakatsaka na marami ang nagmamahal sa iyo. Sa kabila ng mga pagkukulang mo. Grabe naman yung zodiac sign ko. Ang dami daw na nagmamahal sa akin sa kabila ng mga pagkukulang ko. Ano ba yung pagkukulang? Saan ba ako nagkulang? Lucky numbers ay 9, 16, 27, 44. And lucky color mo ngayon ay tangerine. Ay pinanganak na may zodiac sign na Sagittarius, November 23 to December 21. Pakiramdam mo ay parang walang nakakaintindi sa'yo. Ganun ba yung feeling mo na parang hindi ka nila naiintindihan? Oh, ipaintindi mo kasi. Oh, ipaliwanag ng mabuti para magkaintindihan kasi kayo. At huwag ka ring mawala ng pag-asa, Sagittarius. Lucky numbers mo ay 17, 20, 31, 40. And lucky color mo ngayon ay emerald green. Para sa mga ipinanganak na may zodiac sign na Capricorn, December 20, 19. Ihanda mo ang sadiri mo. Ihanda mo daa ang sadiri mo sa pagdangog kang problema ng iba. Sa pagdangog kang problema, kang barkada mo. Ta may problema siya. Siguraduhon mo man, Capricorn, na dai ka magpadara sa problema niya. Magatong ka pa. Baka ikaw palugod sa urag-urag. Dapat nga ni pag-arog ka iyan. Ika ang magpakalma. Bakong magatong ka pa. Lucky numbers mo ngunyan ay 6, 17, 32, 45 and lucky color mo ay beige. Para sa mga ipinanganak na may zodiac sign na Aquarius, January 20 to February 18, asikasuhin mo yung mga higit na mga importanteng bagay kaysa sa mga bagay na wala namang makakatulong

0: Sa'yo, wala namang impact sa'yo. Mga bagay na hindi mo naman, dahil mo man napapakinabangan ng mga bagay, dahil napapartawa, nag-i-attention. At saka Aquarius, huwag mong hayaan. Oo, nadaugun ka kang depresyon. Lucky numbers mo today ay 10, 18, 22, 37. And lucky color mo ngayon ay maroon. Para sa mga ipinangakitabi na may zodiac sign na Pisces. February 19 to March 20. Piriton mo tabi. Piriton mo sana na maging mapagpasensya ka. Maski pikon na pikon na pikon ka na. Ay, alam mo na ang buhay sa mundo. Halipot man sana. Oo, din. Magparadagit. Makidit ka. Pag nagkidit ka, matuog ka. Pag nagtuog ka, pano na?
1: Ramsana.
0: Lucky numbers ay 9, 18, 26, 39. And lucky color mo ngunyan, tabi, ay pink. Aris na kita. Tingnan mo kasi, Aris, kung ano yung magagawa mo sa problema ng kaibigan mo. Kung may maitutulong ka naman, huwag mo nang ipagkait. Kailangan ka ngayon niya eh. Lucky numbers ay 1, 9, 15, 34. And lucky color mo ngayon ay white. Taurus. April 20 to May 20. Umuwi ka na lang ng bahay kung kailangan. Magpahingalo kung kaipuhan. Kaipuhan ang kanlawas mo. Ang pahingalo. Oh, lucky numbers ay 7, 18, 23, 39. And lucky color mo ngayon ay peach. Alright? O oh, ano na? Paano kay niyo? Mapangudtuhan. Pangurutuhan na naman tabi mga katindugo. Kinabot na naman kita kang oras kang pagpapaaram sa programang Tindugo Radio Show. Dahil tabi dyan, Manay Gina, sis Tina, sige tabi, welcome tabi. O yan. So ngunyan, nakabitor na kita ki Manok ni Osang, saan ang darakupan? Manok ni Osang. Ikaw pa lang kitang chicken nuggets sa Manok ni Osang, ha? 75 pesos lang, 8 ang laog. Ikaw pa kitang Manok ni Osang cheese fillet. Iyan na cheese fillet naan, 49 pesos lang. Cheese, 44 lang lang. Diba? Yun na, ano? So, saga na kita, ha? Sa Tindugo na radio show. Kupan kang Manok ni Osang. Bye everybody.
2: Ito ang mga patunay galing mismo sa mga ang Manok ni Osang ay sa
3: ako po si Kiko sana masina mo pa indo makal na masiram na barato pa
4: si Rick and Jason. Paborito ko ang Manok ni Osang, ang sarap.
5: Ako sa tiga ang Manok po ni Osang, sobrang sarap, nyam nyam nyam.
6: Ako po si Princess Elijah, nakatira sa Kabangan, Tabaco City. 5 years old. Osang, Osang, masira mo ng manok mo. Pag nagkaong ka mo ka ito, mapapatindog ka mo sa sira.
2: Thank you mga bata. Enjoy your Manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
7: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal. Sa kabos ng mga branches, kan Manok ni Osang Fried Chicken House.
8: Perpetual Health Paramedical College at Happy Home Subdivision, Barangay Tagaas, Tabaco City is now open for enrollment for first semester school year 2026-2027. Courses offered for tertiary education, Bachelor of Science in Hospitality Management, Bachelor of Science in Midwifery, Bachelor in Elementary Education, Certificate in Teaching. For incoming college students' requirements, 2 pieces, 2x2 photo picture, white background, PSA birth certificate, grade 12 senior high school card, or form 138, good moral character certificate, 1 long white folder. We also offer senior high school. Introducing the 3-term semester for grade 11, implementing the new curriculum, shortened and reduction of number of school hours, and concentrated mode on assessment and evaluation for grade 12. Shall continue and complete the old curriculum for school year 2026-2027. Bring the following requirements: certificate of grade 10 card, completion certificate, 2 pieces photo picture, 2x2 white background, PSA birth certificate, good moral certificate, 1 long
1: Strong White Folder. Avail our scholarship for college. Tulong Dunong Program, Gen Priority Course, DSWD, Listahanan, OWA Scholarship, and Test the Scholarship. Enroll now and enjoy the

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo asinin. Iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga tabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man, o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
4: You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: One Radio. Tindugo na. Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindogo na! Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center, garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
2: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
4: Nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasing aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng, loba. Dapat sabay.
5: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ako nga pala si Rose, itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development.
7: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang Lin Enterprises. My Lin Enterprises, the fire fighting exponent. My Lin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refueling of fire extinguisher. My Lin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. My Lin Enterprises. With free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051. At hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylene Enterprises. Mylene Enterprises, the firefighting exponent.
8: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
9: One Radio time is 12:58.
10: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
9: Sa One Radio, 9.3 News FM.
10: Kada oras, may bareta.
11: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini. Natod sa inyo, kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababakal sa mga butika asina supermarket nationwide. Puminakul na sa Pocomas o menos 40 ang nairehistrong kaso ng rape sa Albaya. Poon kan bulan ng Enero hasta Abril at ang 2026. Sigon sa datos kan Albay Police Provincial Office, nasa 39 ang kabilugan na bilang. Kan kaso kang rape sa lalawigan, 35 mandigdi ang mga minor de edad ang biktima, mantang 4 man ang nasa tamang edad. Kung hihilingon ang datos kang taong 2024, nasa 178 ang mga nabiktima ng rape, mantang kang taong 2025, sa nakalihis ng 2 taon, buminaba na ang bilang kan mga nabibiktima ng rape. Sigon sa PNP, dahilan subot ini kan nasa indang intervensyon, arog kan pagpapahigot sa mga pagsasanay sa mga barangay, bago si desk officer. Para sa pagtugon asin pagkapot kan mga report manungoda sa naunang bitan ng mga kaso. Mientras tanto, pigihikayat man ang mga LGU na maglaag ng CCTV cameras sa mga tinampo asin ang mga lugar na permihang tigdudumanan kan mga aki asin na turista. Nganing mas maparikas ang pagresponde o pagtukoy kan mga suspek. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aram mo. Ako si Bernadette Panawon at Tinduguna.
10: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
9: Sa One Radio, 91.3 News FM.
10: Kada oras, may bareta.
0: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Bicolandia.

hapon, mga katindugan. Happy Tuesday. Nalibong ko pagiling ko sa kalendaryo. June 23 na pala, mga katindugan. Welcome to the Tuesday edition of One for the Heart. With me, DJ Chloe, the Love Ambassadress po. Maghapon na naman kitang magtuturugtugan with your favorite love song. Sigdi sa One for the Heart on One Radio 91.3.

101.3 Team Duguna. Sarang mainit na Tuesday sa Graray, mga katindugon. And naway, kasing init ng kape ang inyong pagmamahalan. Wow. Sa mga taken, ikaw na be. Welcome po sa Tuesday edition of One for the Heart with me, DJ Chloe, the love ambassadress namang ngayong June 23. Inut sa gabos, happy birthday po sa mga pinagpala ngayong araw na ito. Happy birthday sa imo katindugon. Naway, dumami pa ang iyong taon. Masasabi ko, dumami pa ang problema mo.

maski gura ano ta kahabo kang problema, natural na iyan sa satuyang buhay, mga katindugon. Kaipuhan ta na sa nagayud na ako on na habang kita nabubuhay, nagkakaigwaman kitang problema. Pero on the bright side, pwedeng-pwedeng solusyonan an. And iyan pa ang mas lalong mapakusog sa satuya. Kaya sa imo. Birthday ko, dinagitan mo ako. Mataraman. Birthday na birthday ko, DJ Chloe. Inarog mo ako kaan. Sige na nga ni. Good vibes para sa sa'yo dahil birthday mo ngayon. Sa'yo ang inumin. Sa'yo ang pulutan. Basta buhay. Basta may pagkakataon para i-celebrate ang buhay. Pizza na, katindugon. Siyempre naman ha, sa mga lovers, mga couples celebrating their anniversary. Siyempre sa mga mag-friendship dyan. Congratulations. Oy, ngunya na mga panahon na ini, mga katindugon, bihira na ang mga mag-friendship na nag-haraloy. Ta ang iba dyan, ang iba dyan, nag- ano na ngayon po dyan? Nagbabackstab. Kaya kung ikaigwa kang friend na talagang pinagkakatiwalaan mo for so many years now, abay, ipagpasalamat mo dahil nandyan pa siya. Pagpasalamat mo dahil hindi kanya iniwan at hindi kanya binackstab. Anyway, hanggang alas tres na yung pagkahapon po kita. Digdis One for the Heart. Dahil Tuesday today, ang ating question of the day brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics. More info about that, mamaya. Ang ating Tuesday Hanash, katindugon. Oy, eto ha. Choose a time machine destination. Yan ang satuyang Tuesday Hanasha. Choose a time machine destination. Kung ika, magkakaigwa kang time machine ngunyan sa inkamaduman. A. Childhood or elementary years. B. High school years. C. Sarong specific na aldaw. Sarong aldaw sa naha. Igwa ka sa ng one day na pipilion sa imong nakaraan na dudumanan. D. 5 years ago. And E. 5 years from now. Ano kaya ang significance ka iyan sa tuyang buhay, katindugon? Sige, again, magpili kang time machine destination mo. Ipagpalagay tang igwa kang time machine ngunyan, arin ang pipilion mong taon or pagkakataon sa imong buhay. A. Childhood or elementary years. B. High school years. C. Sarong specific na aldaw. Sarong aldaw lang ha. D. 5 years ago. Or E. 5 years from now. Comment mo na ang letra kang sa imong simbag. And actually, mga katindugon, may meaning palan iyan kung ano ang choice mo. And ano kaya ang kumbaga relevance kang time machine destination sa imong psychological kemerut. Comment mo na ang sa imong simbag. Hanapon mo po si DJ Chloe, the love ambassadress. Or i-text mo ako ha. Text me tayo sa 0927-996-5002. Di ako nakikipag-callmate ha. Textmate lang tayo. Pero di akong load. Kaya i-text mo na lang tabi ang letra kang sa imong simbag. And mamaya, may revelations ako sa'yo. Kaya tutok ka lang. For more of your favorite love songs, hindi po sa One for the Heart. Only here on the number one radio station in the first district of Albay. Ini po ang One Radio 91.3 News FM.

0: napansin ko nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng best kape, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Bicol City's Tindugun.
1: Na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong serbisyo, construction supply na talagang barato, asin.

0: Acertado.
1: Jaya Enterprises.
0: Jaya Enterprises.
1: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin. Gabos na klase ng semento. Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
0: Jaya Enterprises.
2: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
3: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
2: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Batata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Batata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Batata!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
5: Batata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang
5: Batata!
6: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
7: Boxer Pack Capsule.
6: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boxer Pack Capsule. Ang bossing ng mga Erbal.
2: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
8: Tindugo na.

Taiwan Radio, Ting Duna. That was My All. Ang official song kang Silos Academy. Oras na po, 13 minutos, makalihisang alas 2 ang oras hatod sa Indokan and Boyon Furniture at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Iguatabi dyan na dining sets, sala sets, amid foam. Para sa mga new families, sa mga nag-work from home or sa mga nagsis-school from home. School from home. Gusto mong magpa-customize kang sa imong furniture gamit ang solid Nara wood abay katindugon? Bisitahon lang ang sa Indang showroom. Diyan tabi sa Purok Uno kang San Antonio along the National Road. Igo dyan na dakulao na signage. Kaya day katabi mawawara. May label dyan. Sana all. Hindi tulad nyo, walang label, oy. Diyan tabi sa N Boyon Furniture. Dakulao ng label. Shout out, Ma'am Nora. Boyon family dyan sa San Antonio. Hello po. Welcome to the second hour ng ating programang One for the Heart. Are you enjoying ang ating tugtugan? Sana po ay nag-enjoy ka lang dyan. And of course, ang sa tuyang Tuesday, question of the day. Ay, hindi naman pala siya question. Hanas siya. Choose a time machine destination. Sige, basta ang tagiraray ang sa tuyang choices. Anong pipiliin mo digdi katindugon? A. Childhood or elementary years? B. High school years? C. Sarong specific na aldaw? D. 5 years ago? Or letter E. 5 years from now? Let's read some of your comments sa ating comment section. Kathy Rain. Shout out po digdi sa school kang Bongabong. Hi! Ay, hello Tabi! Letter B and A sa imo. Sige, sige. A naman kay Jen Basmayor. A and B naman kay Jess Cerillo. Reggie Lawrence. A, Ma'am DJ. Sige po! Abangan mo ang sa tuyong revelation, ha? B naman kay Manoy Romel Benda, high school years. Siring man kay Jingo Villaruel. Letter B, sige. Tandaan mo yan, ha? Oy, Manay Abby, sarong sa natabing aldaw. Sarong aldaw lang, no? Sarong specific na aldaw ang pwede mong pilion. Zach Zier? Letter A, Alan Boringot C, and siring man kay Marivic Bongko din. Oy, curious lang ako sa mga nagpili kang letter C. Anong sarong specific na aldaw ang gusto ning donga balikan? Sige, let's read the first half ng ating revelations. Ay, but before that, mga katindugo, ng ating revelasyon ay hatod po sa Indo kan GC Botardo Trading Botardo GCash Padala. Kung may mga kahaputan po kamo sa pag-troubleshoot kan sa Indong mga iwan,

con GCash, Maya, Atome, ShopeePay, LastPay, TikTokPay, at sin iba pang mga e-wallets. PM nyo po si Ms. Jen Botardo, G-E-N, Jen Botardo with blue check, verified di meta kaya legit ang sa indong kahuron. Thank you po Ms. Jen Botardo, GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. So first of all, mga katindugol. Ang pagpili palan po kang time machine or time machine destination ay nagre-reveal sa imo kung anong parte kang sa imong buhay ang igwa ka pang emotional weight. Psychology says the time period daw po that you are drawn to often reveals what part of your life still carries emotional weight. Ang panahon da ang gusto tang balikan or dumanon, madalas konektado da po sa mga bagay na importante sa tuya like memories, pangarap, panghihinayang o pag-asa. Digdi na kita sa tuyang revelations sa mga nagpili kang letter A, childhood or elementary years. Ano ang bit-bit mo pa? Letter A, bit-bit mo pa? Ang pangangaipo mo sa kaligtasan and unconditional love. So, sabi Ligdi, pwedeng mismo daatabi, bako sa na ang childhood mo, no? Kundi ang pakiramdam na masimple ang buhay ka ito. Kang mga panahon na daing mo pakaipuhan isipon ang mga barakalon, ang mga bills, mga kulog ki buot, kulog ki puso, expectations, and responsibility. So, sa imo da po, letter A, may parte pa sa imo na nagahanap ki rest from pressure kang pagiging adult. Nga naman, no? Diba? Inusutin po kang mga tao na siging reminisce. Uy, maray pa ngaya ka ito. Kang aki pa ko. Di pa ko nag-iisip kang mga bayadan, mga utang, mga pressure, mga expectations sa kuya. So, pagiging adult na kaipuhan, kumayod ka talaga. Di ka pwedeng maghugak-hugak. Di ka pwedeng maglamaw. Yun yung mga taong nag-reminis pa kang mga oras na simple pa sana ang buhay. Pero maabot talaga sa time, no, mga katindugon, na kita naman ang magiging responsable. So, ang message po sa'yo, letter A, day mo da po kay puhan na magbalik sa pagkaaki para damdaman mo giraray, sugian ki buhay, buda kaugmahan. Minsan kaipuhan mo man sa nang tawanan ki oras ang sadiri mo na magpahingalo, buda humangos. Sa mga nagpili naman kang letter B, high school years. Isa sa mga takulo ng memories kang high school. Ang bit-bit mo databi, letter B, ay your identity and the version of yourself that dreamed fearlessly. Aba, para sa imo, letter B. And para sa kadaklan sa tuya, yung high school life ta, ayo ito so panahon na namidbidan ta ang sa tuyang mga sadiri. Nakulang kitang nadiskubre about ourselves, likes, dislikes, mga hobbies, no, mga first friends, mga first dreams, no, unang kaibigan, unang pangarap, unang kilig, at mga unang sugat. Minsan, unang embarrassment, unang cringe. Diba? Yung mga pagkakataon na kung sain, yaon na kita sa middle of still innocence, ano, and knowledge about the world. So, para sa imo, letter B, may part sa sadiri mo na namimiss mo. So, maugmang ika, matapang na ikaw, and the dreamer within you. Namimiss mo yon. So, para sa imo, letter B, di mo kaipuhan na hanapon yung dating ikaw. Dalhin mo lang ang pinakamagandang part ng iyong high school life sa present life mo. Wow! Ganda nun, ha? Letter B,
ang napili ni Seth Buen Consejo Abay. Sana na daw magmutabi sa revelation about you. Letter E naman kay Sir Mike. Maray na hapon sa imo. And sa indo dyan sa Grocers Hub, San Vicente. Boss Balita, A, childhood, masarap yung kabataan ko noon. Walang iniisip na problema. Makapaglaro lang kung saan, masaya na. Sige. Christina Cobilla, E and A. Siring one kay Cherry Carborja. B naman kay Annabelle Villaos. A and E, sabi ni Shirley Arandia Baria. E, 5 years from now, it's my happy life. Free to flying high dual citizenship na ako that time. Tamas kidain na ako magtrabaho. Ugwa na ako SSS pension kaigan. Naing period. Ay na ito. Kaya, kung swerte sa magiging dawan ko, takong matigok ako sa konsumisyon sa iya, maisasaling ko sa pension ko. Enjoy life lang kita. Hello, Tatay Jose. Mama Nor. Di naman, sabi ni Christopher Buban. 5 years ago. Okay. Ay, sige Tabi. Boss Balita, salamat sa pag-text. Letter D naman kay Mary Joy Borlasa. And high school years, sabi ni June Virgo Bobby. Ayan, kakabasa ko lang po ng letter B. Good afternoon, DJ Chloe. Ayos na ayos baga ang sounds na dyan. Thank you. Shout out sa Hunop. Happy Fiesta sa Tabaco sa Aga. Mm-hmm. Happy Fiesta, Tabaco City! Makipiesta lamang taga One Radio. Sige, proceed na kita mga katinggugon sa next letter natin. Letter C, one specific day. Uy, ikadaat tabi letter C. Igwa kang unfinished emotion. No, may sarong aldaw na tayo mo malingaw-lingawan. Pwedeng ito ang pinakamaugmang aldaw sa buhay mo. O baka ito man ang aldaw na may gusto kang baguhon kung tatawanan ka ng pagkakataon. Revelation ko sa'yo, letter C, may memory ka na day mo pa napaprocess. May learnings, mga hapot, o emosyon na hanggang ngunyan, kaya di ba mo man giraray. Kaya para sa imo, letter C, day mo kaipuhan baguhon ang nangyari para makahanap ka ng peace. Minsan, kaipuhan ta sa nang tanggapon na part talaga ito kang istorya ta. Part ito kang pagiging tayo. Para naman sa imo, letter D. Rewind tayo 5 years ago. Ano ang bit-bit mo? Oy, bit-bit mo pada hanggang ngunyan, letter D. Ang mga choices na ginibo mo. Or, pwede man, ang mga choices na day mo ginibo ka ito. May mga pagkakataon, letter D, na naiisip mo. Paano kaya kung naging iba ang desisyon ko 5 years ago? Oy, garo may naiisip ka, ha? Sige daw. 5 years ago, ano sa mga desisyon na nagigisip mo nga na sana ginibo mo or sana dai mo ginibo? Sige, isip-isip ka, letter D, ha? Bako man tabi isa, garo, pigkakaon ka kang past, letter D. Kundi, may part sa imo na gusto mo pang maintindihan kung paano ka napasiring digdi, no, sa future. Wow, ha? So, kung siguro ma-find out mo iyan, letter D, kung ano itong mga bagay na ito na nakakapagpa-overthink sa imo, maybe magiging peaceful na ang sa imong life. So, isipin mo yan, letter D. Pinag-isip ka pa eh, no? So, ang message ko para sa'yo, maski pa man mag-overthink ka, letter D, kung sisay ka man 5 years ago, isipin mo na lang na itong taong ito 5 years ago, ginibo niya ang best niya kung ano man ang igwa siya, kung ano ang naaaraman niya sa buhay. Kaya mo paghusgahan ang lumang version kang sadiri mo gamit ang knowledge mo ngunyan. Kasi nga naman, no, a lot of things can happen in 5 years. Sarong bulan nga ni, baga, dakulo na pwedeng mangyari. What more kung 5 years? So, kaya mo paghayaan ang sadiri mo na kung sumuhon ka kang mga what ifs mo. Na what if 5 years ago, ginibo ko ini. What if 5 years ago, nag-take risk ako. Maging proud ka na lang sa sadiri mo, letter D, na may mga ginibo kang risks. Or
action 5 years ago. Okay? Pero, syempre, kaipuhan, maintindihan mo kung ano yung mga desisyon na yun, ha? Na nakakapagpa-overthink pa sa inyo. Para maaraman mo kung anong root cause kang overthinking mo. Okay? Para naman, kay letter E. Oy, sa mga gustong mag-time travel sa future, 5 years from now. Ano daatabi ang bit-bit mo? Nataini ang pinili mo. Possibly, letter E, bit-bit mo ang mga pangarap mo and ang mga unanswered questions about the future. Oh, ikasuti po kitawo na mas gusto mong maaraman kung what's in store for you kesa baguhon yung past mo. So, ikasabi iso tipong di ka masyadong nakahiling sa likod. Mas interesado kang maaraman kung magiging okay ba ang gabos, makakaduman ka ba sa pangarap mo, o kung magiging maugma ka sa mga desisyon na ginibo mo ngunyan. Ikadapo letter E, ikasutipo kitawo na halangkaw ang hope mo sa future. Naniniwala ka, may bit-bit kang pag-asa sa buhay mo, pero may halo ka man na uncertainty or di kasiguraduhan sa future. Okay, so para sa imo, letter E, the future is not something you discover. Whoa, niha, ganda nito. Sabi ni D, the future is not something you discover. It's something you create one decision at a time. So, day mo kaipuhan magmadali, letter E. Oo nga naman, no. Kasi, ganda nito. Day mo kaipuhan na maaraman kung magiging successful ka, kung magiging maugma ka. Mas importante na right now, ibuhon mo sa mga bagay na sa hiling mo makakapagparani sa imo sa kung ano sa gusto mong ma-achieve 5 years from now. So, yun yung mas importante, yung now. Yung letter E, I understand na may mga tao, minsan gusto tang maaraman, ano kahit magiging itsura ko, ano magiging estado ko sa buhay 5 years from now. No, nakaka-tempt, di ba? Pero, ang makakapagsabi lang ka iyan ay ika and kung ano ang mga desisyon and mga gigibuhon mo ngunyan na ngunyan. Iyan naman at sa Indocan Tobacco Electronics Tobacco City, available dyan ang wires and cable, laptop chargers and power supplies, capacitors, spare parts, refrigeration, Ano na kita? Kulang na kita sa Best Cafe Green. Feeling ko kulang na ako sa Best Cafe Green, mga katindugan. Pagbaba ako daw tama, Best Cafe Green ako. Tagaro, hindi na ako healthy at hindi na ako sexy. Refrigeration and air conditioning supplies. At yun iba pang spare parts and supplies. Salamat po, Tobacco Electronics, dyan sa AA Versailles Street, San Juan, Tobacco City. Ang simbag ni Anon Belchez. And letter A naman kay Achi Tanling. Hello po. Oo, thank you so much po sa indong mga comments and messages. Sana ay nakarelate kayo or nag-resonate sa inyo ang ating mga revelasyon. Oy, additional text message from 5858 letter A. Childhood destination kasi masarap bumalik sa pagkabata. Lalo na yung naliligo kayo sa ulan, naglalaro kung saan-saan, at parang walang iniisip na problema ng childhood experiences. Oo nga, no? Sarap bumalik? Sige, mga katindugon, padagos po ang Satuyang Sound Trip. Dito po sa programang One for the Heart, Tuesday Edition, with me, DJ Chloe, the Love Ambassadress. Hindi lamang po yan sa so One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.

0: música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Dugo na! Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.

0: Sister Jude. Sa kuya po, letter B, high school years. Kasi the best ang high school years ko. Doon ko nakilala ang hanggang ngayon ay love na love pa din ako. 13 years na po kami, DJ Chloe. Ngayon po, LDR kami. Nasa Taiwan na po siya. And still strong po kami. Dahil center po namin si God. Aww! Diba, Balyaster Jude? Ang hirap ng LDR. Minsan nakaka-overthink. Minsan sobrang nakaka-miss. Pero the fact na 13 years na kamo. And counting, of course. Sa Bihon, makusog ka. Sana all in, oh. Letter A, sabi ni Archie Tanning, hello po. Thank you po, mga katindugon, for your comments and messages. And bago ko magpaaram, of course, mga katindugon, mapapansinin doon na may mga taong gustong magbalik, may mga taong gustong si-ripon sa future, ano. Parehas man sa nakita, naghahanap kisarong bagay. Anong sarong bagay na ito? Of course, kapayapaan.
1: Tama!
0: Kapayapaan tungkol sa mga nangyari or sa, tungkol sa mga mangyayari pa. No? Pero tandaan tayo ni mga katindugon, data na mababago ang past. Data pa kapot ang future. Pero ang aldaw na ini, no? Mga pagkakataon na ini, mga katindugon, ini ang lugar kung sain pwede tangpuunan ang healing or ang planning. Kaya kung may time machine man na di may imbento. Never may imbento ang time machine. We never know, no? Pero harayuon pa sa posibilidad, lalo na ngunyan. And it's okay, no? Dahil may sarong bagay na mas makapangyarihan kaysa sa pagbalik or pag-abante sa time, no? Which is ang kakayahan tang makaukod hali sa nakaraan, mabuhay sa present, and maniwala sa future. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna Kuta. Pero si Berna, may kamatian, may love knot. May love knot si Berna! Get well soon, ha? Kaya si Erickson muna tabi ang sa inyong mga kaibahan sa Tugtugan on One. Salamat sa Giraray sa Tabaco Electronics and GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. Thank you, Miss Jen Botardo. And thank you, mga katindugon, for sticking around hanggang sa katapusan ng ating programa. Na ikaw maghahali, masunod ng Tugtugan on One. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. I love you all, mga katindugon. Tara na at mag-best cafe green para healthy na, sexy pa. Bye-bye!

0: Sa oras na ini, natod sa ilo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababakala sa mga butika asina supermarket nationwide. Ahaliuna kang Department of Education ang paggamit at kan grade transmutation sa mga pampublikong eskwelahan bilang parte kan bagong assessment asina grading policy na obhetong gibuhon na mas makatotohanan ang pag-evaluate sa performance kan mga paratukdo. Sa eraram kang DepEd Order Number 015, Series of 2026, padiit-diit ng ipapautob ang pag-based out kan transmutation poon school year 2027 to 2028 para sa grades 4 sa good grade 12. Sa bagong sistema, ang raw grade na 75, direktang magiging final grade na 75, niluwarang anumang mathematical adjustment. Sigun kay Education Secretary Sani Angara, obheto kan pulisiya na mas maipahiling ang totoo nga naukudan kan mga estudyante asin maparikas ang accountability sa bilog ni sistema sa edukasyon. Puntuman ka na hensya na anday forma ang mismong tugon sa mga isyo kan grade inflation asin bako patas na standard sa promotion kan mga estudyante. Sa presente, pigagamit man na transmutation table na nag-convert in raw scores sa masalangkaw na final grades kod sa ina. Ang dating hababang marka pwede sir nawaging pa sa nung grado. Yanan Barreta, sa oras na ini, dapat lambang Barreta aramo. Ako si Bernadette Panawon at Team Duguna.
1: Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may Barreta sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may Barreta.
2: And music. This is One Radio News FM. One music, one voice. Abang impormasyon at the best. Natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Picolandia. One Radio.
3: Lagi na umaawit.
4: Alas tres na. Tugtugan on one na. Tugtugan on one. Maki-soundtrip na. Maki-jamming pa. With Erickson and Berna. Tugtugan on one. Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan. Tugtugan on one. Diglisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tin.

0: What a sweet boy. Hello. Hello, hello, hello, hello, hello. Bite, bite. Pakapitan.
1: Ay, basta.
0: Palayo sa mundo by Arthur and Julian. What a great song to start this day. Maray na pagkahapon! Kumusta ang gabon? How is your day? Today is Tuesday, June 23, 2026. Fecha 23 na ni Manyo. This is the second to the last Tuesday of this month. Maray na pagkahapon sa Indo Gabo. Sa ano lamang ano sa Indong pigkakaabala. Kain ka mong unyan. I'm looking for you. You. Yes, yes, you. Yo, yo, da. Sabi ni CJ the DJ. Good afternoon. Maray na pagkahapon sa Indo. Maray na paghapon man sa imo burner. Get well soon, tabi, isa sa imo. And sana makaabot ka sa aga dahil fiesta. Ano daw iyan? Pag may pagpipiestahan, permi ka nakakamati. Abaan. Ano at hindi ka para dito? Ang iyong kalusugan ay hindi, tila ba hindi sumasang-ayon? Maray pa kami kainin ni ano, ni CJ, talagang paldo pag mga arte. Maray na pirming missing in action. Ay, pero hindi tayo mawawala. We will not miss out for today. Kumustahan ko na dyan ang mga katindog niya sa merkado publiko, ang mga parachanda niya ito, mga parabaka. How are you today? Ang mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, project drivers.
2: Bait-bait sa lang pakapidal.
0: Mga nasa Santo Domingo, baka kay Manilipo at Malinaw, TV. Siyempre ang syudad ning tunay na pagkakot. At ang gabas na pag-aabot agan sa tuyang istasyon. Ang gabas na makikipagtugtugan. Ay, dyan sa Isla San Miguel. Sa mga nasa sa inda mga buluwad. Sa mga katutok niyan, yung sa inda mga sasakyan, yun na po ang tugtugan on one. Digga lang yan, so one radio, permin din dugo na. Sa iba na nakuha, ang iba si Eric Soin. Permin din dugo na. Anumang oras, anumang panahon. We conquer all. We dove through all. Grabe ba? Grabe ang happiness. Grabe ang mga chismis. Grabe ang mga showbiz balita. Ay no, iyong pagchismisan. Hindi. Ibang chismis. We're just having good vibes with music and a little talk, ano, talk show. Diit na chika-chika lang, chika minute lang. Minute lang. Hindi kita ma-chika out. Minute lang. Alright! Kung bago ka palang tabi, kakadong mo pala. Facebook page, ang Tugtugan on One. Search mo lang sa Facebook on One. I-follow at pwede mo ka mag-comment sa tuyang questions everyday. Ay, thank you man. Maraming pagkahapon sa tuyang mga followers. Thank you very much. 14 minutes after 3 o'clock in the afternoon. One Tugtugan. 4.21. Hindi lang yan. Sa Tugtugan on One. So One Radio. Tintugunan.

0: kapalan, marido digdi may dumanon kita.
1: Ha? Nata, masaing ka?
0: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
0: Aramo kaya, bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asing bangko, igwapas yung dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asing party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
0: Oh, ano pati gahalat mo? Mus na!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
4: One Radio. One Radio.
0: Tindugo na.
4: One Radio News FM 91.3.
5: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

Misteriosa. How mysterious. Hi, we're back. Yes, sa Tugtugan on One. Hindi din lang yan sa One Radio. Tindugo na. How are you coping, ma? Ano ang sa indong pinagkakaabang mo? May nagluluto ka kan sa imong merienda. Hindi naman ako kaiyak. 41 minutes after 3 o'clock in this afternoon. Maray na paghahapon sa mga taga-barangay Tagas, Tabaco City. Sa kabos na mga nakatutok today, kunday ka pa po nagka-comment kan sa tuyang question for today. You are very welcome. Welcome na welcome kang mag-follow sa tuyang Facebook page. Siyempre ang Tugtugan. Ay, sa aga, fiesta pala. Happy fiesta, syudad nito yung magkakamu. Sa aga, katsa ba yung dito? It's holiday! Baka lamang. Baka lamang available sa si Indonesia. Joke lang. Pero kung pwedeng mapatos na. Mapatos na. Sharon Connell. Balutin mo ako, ha? Pero busy na kamo niya. Sigiri po. Sa mga round po. Taga dyan. Mga taga dyan lang. Sa tabi-tabi. Ano lamang sa iyong pitipos dyan? Pag ano, pag-discuss sa dinugan. Sino po ba? Sino mga masira mo? Sino talaga? For the 3 minutes after 3 o'clock in the afternoon. Magtugtugan. Hindi lang yan sa Tugtugan Online. Sa One Radio. Tindugan na!

0: One Radio.
1: One Radio.
0: 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
4: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
8: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. Artree Cycle Center, garantisado, may malasaki, asin barato. Artree Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasaki, asin barato.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: One Radio, tindugo na!
13: Tugtugan on One with Erickson and Berna.
14: I'm a lit kid, bitch.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio. Sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon na Bicolandia. Uye na ang barata sa oras ni Nina Tutsendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide. Sinitakan Philippine Coast Guard ang sarong barko kan China Coast Guard na namarakmakan harani sa baybayon kan Sambales, Pangasinan asin Ilocos Province. Napag-araman na nanailing ang Chinese Coast Guard vessel na nagpapatrolya sa pinag-aaragawa na parte kan Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Tulos man na radio challenge ang PCG sa barko kan China asin sinabing wara ining legal authority na magpatrolya sa loob kan exclusive economic zone kan Pilipinas. Sigun kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariala, narisa ninda ang sigaring pigsundan na kan barko ang direksyon na konektado sa pig-apod na 9-dash line. Ang 9-dash line ang mas mahiwas na parte kan karagatan na pirit na pigkaklamar kan China. Yan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aram mo kasi Erickson Brutas din. Tugon na!
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: DJ My Pro Smasher.
1: Ik Baras, Nick Glock. DJ Time.

0: Radio.
1: Tinduguna.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. Aras niya ito, 23 minutos magilisan las 4 ng paghapon. Happy merienda time sa mga on merienda sa mga oras na ini. Kung kamutabi nagbimerendal na, partnerana nito iyan kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa healthy na, pampa sexy pa. O syempre habang kamuman marupro, mahiko pa kan Best Coffee Green. Tama ang pag-i-restoryahan. I-restoryahan mo na kita. Awang ka mo, nagpapainit-init kan sa indong mga dila. Bako sa naso, maraming dalso man ha. Da, grabe naman, malain na iya sa susunod na ka ng dila. Ano, tama lang, sakto lang, suwabe lang. Pero man lang, Best Coffee Green.
2: Kirams!
0: Ay! Sa ngunya na Martes, June 23. Kung kamutabi naka-follow sa tuyang Facebook page, mahiling hindi dyan ang sa tuyang question for today na ano ang sarong bagay? Ay, halat. Maduan ko na palang kita sa tuyang portion. And sa tuyang portion and sa tuyang kansyon na talk to gana. Alright. Sa tuyang question for today na ano ang sarong bagay na pigpapasalamat mo ngunyan. For today, di ba? Sa oral daw niya itong pagkabuhay. Sa oral daw na mga pagsubok na pinagdadaanan ka. We conquer everything. Kadakol kitang kaipuhan ipagpasalam. Kadakol kitang kaipuhan na i-appreciate na narisiya, na nalalagpasan, na nakukonquer, nalisosol ang mga problema. Diba? Dahil hiling tanapadagos ang pagtapos, ang provision, ang paghiro kang mahal na Diyos sa satuyo. And we stay blessed every day. Lalong-lalo na kaipuhan niya mas lalong magranisa sa iya sa mga panahon na araw kay ini in trying times. Diba? Ay, marana paghahapon ko na tabi kay Christian Brera Chan. Good afternoon. Marana paghahapon man tabi isa sa iyo. Ang sa indong pigpapasalamat. Malakip ka na prayers sa siya. Diba? Sa prayers, dyan niya ito ipinagpapasalamat. Sari-sari sa pinagpapahal na siya. Siyempre, lang always kita appear may magre-receive. You should always give back to others. Yung may sobra sa kanya. Sabi nga, it's better to give than to receive. Kasi maaro kayo ng bahay. Pero sa pag-abot sa pinagpapasalamat, ayiling mo ko daw, ano daw ang ipinagpapasalamat nito? All throughout sa mga nagdaan, we are already half throughout this year, 2026. Ang sindong padagos na ipinagkakasalamat. Kay Kath, Ma'am Kathy on Rubia Bunao, para good afternoon. Ang sarong bagay na tigpapasalamat niya daa is yung waranghelang ang pamilya ko. Pa-shout out po sa Bongabong High School. Ay, para na paghahapon sa Bongabong High School. Uy, number one. Ang pinagpapasalamat niya. Always. Ang good health sa tuyang mga kapamilya. Wala kitang kurang hela na mamatay. Dahil dipisilon these days na magkaigwanin na mamatay lang. Diba? Kaya ang always prayer natin na ang sa tuyang mga kapamilya, ang sa tuyang mga sa tuyang mga pamilya. Siyempre, ang sa tuya na kalusugan always stay healthy. nagpisilon po ang maghahelang sa akin, nagpisilon ang ma-hospital, nagpisilon ang barakal, mga bulong. Diba? Kaya dakulao na bagay na pinagpapasalamat niya ito. Pero na pigportihiran kita kan mahal na Diyos, kang marhay na salud. Diba? Kawan kita kaya good health always and always sa ito yung mga thank you Ma'am Kathy yung pagkakalang girara dyan sa Bongabong High School sa inyo. Kay Ma'am Christina Cubilla, ang pirmi niya mandampig pasalamat yung warang kamatian ang pamilya ko, maray na mga tao sa masabatan sa Oroal daw. Yung mga kay Ma'am Christina ang good health sa iyang pamilya. And maray na mga tao na masabatan sa world daw. Oo, di ba? Hindi natin alam. Hindi natin kilala ang mga kakasalubong. Kaya, ayos natin ipag-pray. Yung safety din. Sa good health. Thank you, Ma'am Christina Cubilla. Kay Ma'am Cherry Carr, dyan sa San Lorenzo. Sabi niya, ang pagpasalamat ko, ang bagay na tinauan akong warang kamatean ang sa kong pamilya, as in tinauan pa ako ni na pagbulong sa may mga namatean sa lawas ang paghihilot po. Oh, di ba? Kaya, Ma'am Cherry, salamat yung warang kahelag na mamatean sa iyang mga pamilya. As in siya, sa taong naghihilot sa mga namamatean sa iyang mga pamilya. Oo, diba? Tinauan siyang arugaan na na skill kan mahal na. Hindi ba bakit may mga namamati kinikilaw ang hilada ang pamakay Ma'am Charika promotion ba? Thank you very much Ma'am Charika Barha. Kay Anthony, sabi niya, tutig tatawan ako kay marahin na salud buda, nagigibo ko kay marahay na paagi sa nakaiba ko suna sa itaas at gagay po sa imong mga sa imong mga desisyon, sa imong igigibo sa oras. Diba? Kaya takulao na bagay yan. Thank you, Anthony. Kay Ma'am Jamela Rico, sarong bagay na tigpapasalamat ko po ngunyan, warang kamatian ng sakuyang duwang aki, buda nakakakaon po kami sa Oroal daw. Thank you po pala sa manok ni Osang kanina, thank you din po sir. Sa Erickson Pogi ka po pala sa person. Grabe naman yan. Ay, thank you very much man sa imo, Ma'am Jamela. Naramdaman ko na si Ma'am Jamela. Thank you very much. Stay healthy always sa imong duwang chikipis. And God bless Pirmitabi isa sa Indonesia. And always team doon na. Sa Barangay Tagas, Tabaco City. Thank you very much, Ma'am Jamela. Kay DJ Chloe, sabi niya, nagpapasalamat ako sa sarupang pagkakataon na makamati na buhay. Siyempre, nagpapasalamat po ako sa boost, sa blessings, buda challenges na nagde-define sa kuya bilang tao. Taray, konyo. Konyo yan. Diba? Hindi na lang natin ipinagpapasalamat yung mga bagay na positive sa satuya. And also the negative yung mga pag-support. Dahil sabi na, hindi

0: Number one.
1: One. Number one. Radio.
2: One.
1: Radio.
3: One
1: Radio News FM 91.3.
4: Tindugo na.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, PV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa-nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development.

0: One Radio. Tindugna.
1: Tindugna.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. 30 minutos bago ang alas 5 ng pagkahapon. So fast. Very, very fast. Pero syempre, nagpapasalamat kami ako sa mga nakasabayan niya sa satuyang Talk to and Park ng mga followers kung Talk to and ay mga pirming nakatuto ng mga radio sa Radio PH kasi iba pang means and ways para makatuto ka mo, makadangog ka mo sa One Radio. Salamat sa indong mga komento, salamat sa indong mga suporta. At yung padagos na pagtutok sa One Radio. Abangan girari sa aga ang panibagong portion ang panibagong edisyon sa Tugtugan on Iglar ngayon sa One Radio. Siyempre nakaibaran nito ako. Dignan ba si Eric Smart? Di sa One Radio.

0: Lindung Nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip at maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugtig di sana sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM. Your best source of music is One Radio News. One News Voice. One Station. One Radio FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at dugtugan. In one, ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindug Bicolandia. Rasyada ang mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa Indunango. Parada 30. Parada 30. Bar national, national, lokal. Sports as in weather. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na ang mga maiinit na bareta. Parada. Sakay na. Parada 30. 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampa. Ako City Albay at sa One Radio 9.7 News FM Taet, Camarines Norte.

0: Yaw na ang Saindong Driver. Asin taga pagbarreta. Hatun Saindo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold Coffee with Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Barreta 30 Barreta Lokal.
0: Parada 30, Parada 30.
2: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po gitong nyanin Martes, Hunyo 23, taon 2026. Ako po ang sendong magiging tagapagatod Barreta, Erickson Brutas. Nadadaon kita sa One Radio, 91.3 News FM, Tabaco City. Asin sa 99.7, One Radio News FM, Daet. Sharing man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page. Check on One Radio, 91.3 News FM. Oras, alas 5.04 na po nin pagkahapon. Basiring na kita sa detalye sa ikan sa tuya mga barata na tulsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket ni Shunwide.
0: Parada 30, Parada 30, Barreta Lukan.
2: Inilansar na sa siyudad ni Tabaco ang Benteng Bigas Meron na Program sa iraramkan kadiwa ng Pangulo sa paagikan Albay Provincial Agriculture Office kung sain ipinapabakal ang baga sa kantidad na 20 pesos kada kilo. Kabali sa mga prioridad sa programa ang mga senior citizens, persons with disabilities, solo parents, mga beneficiary can for peace, minimum wage earners, indigenous people, mga paraoma, mga parasira asin mga POV drivers. Linimitahan man sa sagkod 10 kilo lambang individual ang pilisir na bakalon. Tanganin mas dakul na pamilya ang matawanin pagkakataon na makinabang sa abot kayang supply nin bagas. Padagos na pigpapahewas ang pagpapabakala kan 20 pesos kada kilong bagas sa iba-ibang banwaan asin syudad sa Albay bilang parte kan pagpapautob kan na programa kan gobyerno na ubhetong makapagdao nin mas abot kayong bagas sa man lain-lain na sektor. Yan taras tanto, pinahigot ngunya na kan Albay Schools Division Office ang safety protocol sa mga eskolahan kasunod ka nangyaring shooting incident sa sarong eskolahan sa Tacloban City. Sigun ki Albay Schools Division Office spokesperson Froy Lantena, napig tututukan man ang mga insidente ng bullying siling ka nairistro sa nagkapirang mga eskolahan sa nakalis na mga panahon. Napag-araman na igwang mga pulisiya napig-implementar alagad magkakaigwasananin mas istriktong nga mga lakdang. Nabanggit man na kan opisyal na tulong taunang nagigibo ang ahensya ng legal caravan na kunsain pigkikiter ang teaching and non-teaching personnel as in youth caravan man para sa mga estudyante na nasa grade 9 hasta grade 11. Ang legal caravan ang nagtataong atensyon sa mga insidente nin teacher-to-teacher harassment o teacher-to-student harassment o vice versa. Sa ibong nalado, sakop man kan youth caravan ang mga insidente nin bullying. Mientras tanto, sinabi manitana na dapat gabos na mga eskwelahan ang igwang watchman ngani na mag-monitor sa mga estudyante huli ta aminado ining dahil na kaya kan mga partokto na i-check ang gamit kan na mga estudyante.
0: Parada 30! Parada 30!
2: Alas 5:07 nin pagkahapon, pinahiwas na kan gobyerno probinsyal kan Albay ang pagpapautob kan na programang Benteng Bigas Meron na obhetong makapagtaunin abot kayang bagas sa mga empleyadong hababa ang naganansya. Sa enot na rollout kan programa na kinabang sa subsidiyang bagas ang 760 ng mga job order workers sa Kapitolyo kan Albay. Ipigsagibo ini sa iraram kan direktiba ni Governor Noel Rosal sa suporta ni Provincial Administrator Raul Rosal asin na kanasangguni ang panlalawigan na kanalbay. Basado sa Albay Provincial Agriculture Office, nakapagbariwas na sindan ng 76 na sakon in pig-subsidiyang bagas na nakatipon nin 76 mil di pesos na benta. An matitipon na pondo direktang ipapadara sa Food Terminal Incorporated.

0: Napag-araman man na 24 na sako na sana ang natadadagikan sa enot na alokasyon na sanggat sako na inihandakan Office of the Provincial Agriculturist. Uli kay ni naghagad na ang mga nagpapautob nin dugang na supply nin bagas danganing matauan ang mga natadadang target na benepisyaryo. Sigon sa Albay Provincial Information Office, pig-areglo naman ang masunod na eskadyol kan pagbariwas danganing maibali na ang mga kawanikan gobyerno probinsyal asin mga ospital na nakatalaan sa mga hararayong lugar.
1: Parada 30!
0: Nakahanda na ang Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Bicol sa pig-anticipara na epekto kan El Nino phenomenon sa industriya kan abaka asin iba pang mga fiber crops. Sigon kay PhilFIDA Bicol Regional Director Mary Ann Molina, sinabi niya na kaiba sa sinda mga action plan iyo ang information dissemination orog na sa mga paraoma. Iya sa iya, pigpapayro nindaan na sa inda mga field technician na i-demonstrate ang mulching kan mga tinanom na abaka o ana pagpako o pagtapok o pagtakop nindaga sa palibot kan abaka nganing mapagdanay ang moisture content kaini asing dai mag-atrangkahan o magmago. Sinabi pa ni Molina na pigpaurag ninda ang mga parauma na likayan ang underbrushing o ang paglinig asin paggadan na kan mga duot ang nganing maproteiran ang soil cover. Siring man na pigpapainganyar kan iba pang mga parauma na temporaryong una na dahil magamit ng mga fertilizer o abono ang nganing una. Mientras tanto, sinabi ni Molina na makikipag-olay man sinda sa PCIC para sa insurance coverage as an orientation para sa mga paraoma nin abaka.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Mientras tanto, formal nang binawi kan sangguni ang panlaliwigan na katanduanas ang enot kaining deklarasyon na persona non grata laban kay Gobernador Patrick Azanza makalis aprobaran na sa sesyon na kan Lunes ang sarong resolusyon na ubetong ipawarang bisa ang nasabing deklarasyon. Ang resolusyon na inisponsor ni Board Member Cyril Albaniel ng kakuanin unanimous approval gikan sa mga miyembro kan na kapulungan. Sa pagi kay ini, binawi kan SP ang resolution number 009-2026 na ipasar o ipinasar kan Enero 12 ngunyan na taon na nagdedeklara ki Azanza bilang persona ng grata. Basado sa resolusyon, kairiba sa mga rason asin tinawan doon na ka nakapulungan ang bigbisto ninda na dawa parte ka na pamamahala ang pagkaigwanin magkaibang pananaw. Dahil ni dapat maging ulang sa maagap asin epektibong paghatod ni serbisyo publiko. Tinawan doon man ang pangaipo na mapagdanay ang marhay na relasyon, pagtarabangan asin koordinasyon kan ehekutibo asin legislatibong sangay kan gobyerno probinsyal. Nakapalaugman ang pagbisto sa mga naging lakdang pasiring sa mas marhay na dialogo asin koordinasyon sa tahawag kan duwang sangay kan gobyerno. Bilang parte kan paghingawan na igilid ang mga dai pagkakasinabutan asin ibusol ang sarong katuyuhan para sa karahayan kan mga sa indang namamanwaan. Kasabay kan pagbawi sa deklarasyon, hinali naman na kan sangguni ang panlaliwigan ang gabos na legal asin administratibong epekto na nakakabita kan sa indang deklarasyon laban sa gobernador.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Mientras tanto, minabot sa poco mas o menos sa 40 ang nairistrong kaso nin rape sa Albay. Puna kan bulan nin Enero sagkod Abril ngunyan na taon. Sa datos sa kan Albay Police Provincial Office, nasa 39 ang kabilugan na bilang kan kaso nin panggagahasa o rape sa probinsya kan Albay. 35 kaini ang mga minor de edad ang biktima, mantang apat man ang nasa tamang edad. Punihilingon man ang datos sa kan 2024, nasa 178 ang naging biktima ng rape, mantang kan 12,025 igwang 147. Sa nakaagawa aging duwang taon, nagbaba na ang bilang kan mga nabibiktima ni rape. Susog sa PNP, ninuhuli day niya sa saindang mga intervensyon, arog ka na pagpapakorona kan mga pagsanay sa mga barangay, asin sa mga vowsy desk officers para sa pagasikaso, asin pagkaputa kan mga report, dapit sa nasambit na kaso. Niyan tras tanto, pig-inganyar man ang mga LGU na magkaagnin mga CCTV cameras sa mga tinampo asin mga lugar ang naigpirmihan na pigdadagusanin mga aki asin turista nganing mas maparikas ang pagresponde o pagbisto sa mga suspek.
1: Parada 30, Parada 30, Barreta Lugan.
0: Oras, alas 5.14 in pagkahapon. Pasiring naman kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nasional. And hatod sindo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30, Parada 30, Barreta National.
0: Pigpaparikas kan House Prosecution Panel ang pagmamarkakan mga ebidensya sa impeachment case kontra kay Vice Presidente Sara Duterte ngani na matapos ang pre-trial process antes ang nakatalaan na paglitis sa Hulyo 6. Sigon kay Lead Prosecutor Attorney Garville Luisro, pigtutukar sa mga pre-trial ang mga dokumentong ebidensya para sa enot na duwang articles of impeachment na may koneksyon sa confidential funds asin subot dahil may paliwanag na yaman. Pinaglalaumana ka na prosecution na magpapaluwas ang Senate Impeachment Court nin pre-trial order. Makalis makumpleto ang pagmamarkakan mga ebidensya kan mag-ibong nalado. Ang kasuguan na ini ang magsisirbing giya sa paglilitis asin maarama na kan mga napagkasunduan na katotohan, listahan na kan mga testigo, ebidensya asin schedule kan napagdangog. Sinabi ni Luis Tro na nagtitinir na Hulyo 6 ang pagpupuon na kan impeachment trial sa ibong kan mga angata sa pre-trial proceedings. Dugang pa niya na mamuawot ka na prosekusyon na magdugang nin sa roopang grupo ngani na maparikas ang pagmamarkanin dakul na ebidensya. Alagad da ini inuyunan ng kan depensa huli sa kakulangan sa buota kan mga abogado.
1: Parada 30, Parada 30.
0: Uminabot na sa 4 katawo ang mga binawian nin buhay magkalis ang nangyaring insidente nin pambabadila sa Laucan San Jose National High School sa Tacloban City. Dahil na nakayana na ka na pinakahuring biktimang estudyante ang sinaparkaining lugad mantang pigbubulong sa sarong ospital. Kinumpirmar ini kan Philippine Red Cross ang pagkagada na kan ika-4 na biktima sa oras na alas 7 nin banggi kan Lunes, Hunyo 22. Ngayon tras tanto na sa 15 estudyante ang nairido sa eskwelahan asin presenteng nagpaparahan ay nasa ospital. Magigirumduman na naarastar na kan mga otoridad ang duwang suspect sa pambabadila kung sa inginamit ang 38 caliber na badila. Napag-aramang kag sa diri kan sa sarong babayeng pulis mantang ang nakarehistro sa sarong security agency ang saro. Ganun din naman na kan Police Regional Office 8 ang nangyaring pambabadila asin niya bilang pag-iingat. Nag-deploy man indugang ng mga pulis sa lugar ngani na mamantinir ang kaayusan ang sinsiguridad sa komunidad. Nag-suspender man ng klase sa nabanggit na eskolahan na kasunod na kan nangyaring pambabadila.
1: Parada 30, Parada 30.
0: Alas 5.17 in pagkahapon, napag-araman na namarakmakan ang Chinese Coast Guard vessel na nagpapatrolya sa pinag-aaragawa na parte kan Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Tulos man na radio challenge ang PCG sa barko kan China asin sinabing warain ng legal authority na magpatrolya sa loob kan exclusive economic zone na kan Pilipinas. Sigon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Real Admiral J. Tariala, narisaninda na garing pigsusundan na kan barko ang direksyon na konektado sa pigapod na 9-dash line. Ang 9-dash line ang mas mahiwas na parte kan kadagatan na pirit na pigkaklamar Kan China.
1: Parada 30.
0: Inawan doon ni House Prosecutor as in Akbayan Party List Representative Chal Jokno na dapat nakabatay sa ebidensya as in bako sa politika ang magiging desisyon sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa sarong entrevista, pinahimutikan man ni Jokno ang mga naglalakop na pahayag na igwasubuot na desisyon ang nagkapirang senator judges antes pa man magpoon ang paglilitis. Sigun kay Jokno na nakalaaga sa mga mandato kan Senado na dapat maging politically neutral patas asin objective ang mga senator judges sa pagdangog asin paghusiga sa kaso. Dagdag pa kay ni na importante na mamantinir ang kumpiyansa kan publiko sa proseso kan impeachment sa pagikan matano sa asin patas na pagdangog. Nakatalaan na puunan ang Senate Impeachment Court ang pagdangog kan kaso sa Hulyo 6 magalis makompleto ang pre-trial proceedings. Mientras tanto, sinabi ni Jokno na pigrespeto kan House Prosecution Panel ang magiging desisyon kan Senado kung si isa ang magsisirbing presiding officer sa impeachment trial. Alas 5.19 nin pagkahapon na kinondenakan ang grupo ng mga paratokdo ang nangyaring insidente ng pambabadil sa loob ka mismo kan nasano sa National High School sa Tacloban City. Nangapodan man sindanin dagdag o nadagdagan ang lakdang asin seguridad sa mga eskwelahan siling kan X-ray scanner o metal detector ulit nakakahandal sinda o nahandal sinda sa posibleng epekto kaini sa mga estudyante magina sa mga paratokdo. Sigon kay Alliance of Concerned Teachers President Ruby Ana Bernardo na nagpapaabot sindaning simpatsya sa mga paratokdo at estudyante sa bilog na school community sa Tacloban. Sinabi pa ni Bernardo na nakakaditini para sa mga paratokdo urag na sa nasa laog mismo kan eskwelahan ang insidente na dapat kuta ng safe alagad yaon ang culture of violence. Nangapodan man sinda sa gobyerno, partikular na sa DepEd, na kaipuhanin suporta kan sektor pag-abot sa psychological support urag na sa mga estudyante asin madagdagan ang mga security asin mental health personnel sa mga eskwelahan. Tinawan doon man niya na bako na inibago urog na sa nangyari kan nakaagi sa Cavite asin sa mga nakalis na taon. Enot nang nai-report kan EDCOM 2 na nagkukontribuir sa bullying, intimidation asin harassment and overcrowded na mga classroom. Kunsain, dahil na matutukduhan o matututukan kan mga paratokto ang mga estudyante sa tahukan sa indang kadakol na gibo. Ulidigdi dahil subuot na natututukan ang holistic approach sa mga estudyante ngani mapuunan ang sa indang individual differences. Alagad, nagkukulang pa sa ngunyan ang mga mental health personnel sa nasyon kung sa inda ay maabot sa 2,000 pasana ang lisensyado sa Pilipinas. Dugang pakanopisyal na kinakaipuhan ng ngunyan ang suporta sa sektor asin matutukan ang learning environment kan mga estudyante sa laog kan eskwelahan.
1: Parada 30.
0: Alas 5.21 nin pagkahapon na ipigbuyagyag sa korte kan sarong testigo asin na dating Department of Public Works and Highways Bulacan District Engineer Henry Alcantara na uminabot subuot sa 90 milyones de pesos ang kickback fee ana sa indang natipon na para kay dating Senador Ramon Pong Revilla Jr. katakod kan flood control project sa Bulacan. Sinabi pa ni dating DPWH District Engineer na pigsugo siya kan sa iyang dating boss na si dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na mangulekta kan nasabing kandidad hali sa mga kontraktor. Sigon kay Alcantara na kinuhaan na kwarta hali sa advance payment sa kan mga kontraktor asin ipinadarasa sa Rong Hotel sa Roas Boulevard sa pagikan na sa iyang driver. Paliwanag ka ini na ang 90 million pesos ang ipiglaag sa 4 hanggang 5 bank boxes na laog na intig 20 milyones ang lambang saro. Alagad lininaw ka ng sarong testigo na dai niya marunduma na kung direktang pigresibi ni Revilla ang bilog na kantidad agad ng kwarta. Sigon pa kay Alcantara na siya ang nagpirma sa mga dokumentong nag-otorisa sa bayad para sa 92.8 million pesos na flood control project sa Pandibulacan. Maski bako siya mismo ang nagsagibo ng inspeksyon sa proyekto. Naglaom sa nasubot siya sa mga reporta sa iya kan mga subordinates na nagtaram na naging matanos ang proyekto. Kalakip sa subot kay ni ang mga ladawan na ipinahiling sa iya bilang patunay na tapos naan sa inyong trabaho kaya napiritan siyang magpirma sa mga dokumento. Yan, trastanto, mangyenot si Attorney Sheila Sison sa 16 na mga abogado na madepensa sa vice o kay Vice Presidente Sara Duterte sa iyang maabot na impeachment trial sa Senado na nakatalaan sa Hulyo 6. Susog sa Fortune Narvasa and Salazar Law Firm, si Sison na sarong abogado na komitido sa pagtaunin halangkaw ni level ng legal na serbisyo. Ngani masyarto ang hustisya para sa iyang mga kliyente. Mantang pigprotehiran man ang sa indang mga derecho sa buhay, katalingkasan asin na pagsasadiri. Sinabi man ang law firm na si Sison na pirmihang nag-aasikaso ng mga komplikado asin na seryoso mga kaso. Nalaipig-aasikaso ka na kadaklan ng mga abogado. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts and Communication, Major in Writing sa Universidad de las Filipinas, Los Baños. Nadangan na kuha niyaan sa iyang Bachelor of Law sa San Sebastian College of Law, Recoletos. Kung sa in siya naging sarong academic scholar kan Recoletos Order, Child Labor Statistics. Bago ang napigahalat na paglilitis sarong pre-trial conference ang ginibo kan Hunyo 18 sa pagultangan na kan kampo ni VP Sara asin kan panel kan na prosekusyon na kan kamara. Kay nanginotan ini ni Attorney Michael Poa para sa depensa asin Batangas 2nd District Representative Garby Luistro para sa prosekusyon. Iniman ang magiging ng mga abogado sa kampo ni VP Sara basado sa kopya kan appearance na ipinaluwas sa kan Senate Impeachment Court as spokesperson Reginald Tunggol kan Hunyo 16 kabali sa legal team ni Vice Presidente Duterte. Yan trastanto sinabi ni Clerk of Court asin Senate Secretary Renato Bantug Jr. na normal ang mainit na argumento sa pagultangan na kan mga abogado sa arog kaining klase nin pagtangog. Liwat na sinabi ni Bantug na dawa ang nga ni nagkaiguhanin na nagkapirang diskusyon sa pagultangan na kan mga abogado. Pwede man liwat ining ikonsiderar na parte kan normal na proseso kan legal na diskusyon na kan Hunyo 22 personal man na pinimuti kan Luistro ang mga barata na pigbypasubot kan House Prosecution Panel sa pre-trial conference. Big explicar man ka ini na nakatutok ana sa indang lado sa tulos na pagdeterminar kan agenda kan pre-trial conference. Ulitawara nin poder ang Clerk of Court na resolveran ang mga manifestasyon na isinangat kan depensa. Mientras tanto, haliuna kan Department of Education ang paggamit kan grade transmutation na sa mga pampublikong eskwelahan bilang parte ka na bagong assessment asin na grading policy na obhetong gibuhon na mas makatotohan ang pag-evaluate sa performance kan mga partukdo. Sa iraram kan DepEd Order No. 15 Series of 2026, padiit-diit na pigpapautob ang pag-phase out kan transmutation na poon school year 2027 to 2028 para sa grade 4 sa kuda grade 12. Sa bagong sistema, ang raw grade na 75 direktang magiging final grade na 75 ninuwarang anuang mathematical adjustment. Sigun kay Education Secretary Sunny Angara o behato kan pulisiya na mas maipahiling ang totoong naukudan na kan mga estudyante asin maparikas ang accountability sa bilog na sistema sa edukasyon. Punto man kan ahensya na ang reforma ang mismong tugon sa mga isyu kan grade inflation asin bako patas na standard sa promotion kan mga estudyante. Alas 5.26 nin paghahapon, update man po kita sa kamugtakan na kana sa tuyang panahon. Natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tao na ngayon yan in minerals kay guli ng pag-inom ni sarong kapsula oral dawa. Nga ni makalikay kita sa kahilangan. Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nin diyan sa mga butika nationwide. Sabi po ka na pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin No. 12, unong kay Bagyong Francisco, na mantinir kainian sa iyang kusog, mantang nagiro pa north westward sa kadagatan ng Pilipinas. Ana center kainina sa 330 km east na Kalayan, Cagayan. May darapay nining kusog na maabot sa 175 km per ora. Pagbugso na maabot sa 215 km per ora. Mantang nagiro pa northwestward sa kaskas na 10 km per ora. Mientras tanto, nakataas man giraray ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, northeastern portion kan Cagayan, kaiba na ang eastern portion kan Babuyan Islands. Arukan, Didikas Islands, as in Camiguin Islands. Pasiring man po kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon. Buminaba ang shipping activity sa Strait of Hormuz makalis ang anunsyo kan Iran na liwat na sa saraduhon ang pinaka-importanteng waterway kasunod kan mga pag-atake sa Lebanon. Susog sa maritime data, 12 vessels na ang nag-agidigdi kan nakalis na simana poon na sa 35 transit sa kan nakalis na mga aldaw. Sinabi kan Iran na sarado ang Strait of Hormuz bilang tugon na sa mga operasyon kan Israel. Alagad tinawan doon na kan Estados Unidos Central Command na nagtitinas ini as in dagos na napabarkurig di Strait of Hormuz. Iyo ang pinaka-importanteng ruta na pinag-ship lang sa dakulang parte kan pangkinabang supply kan krudo as in gas. Tras tanto na delegasyon kan Iran negosasyon na upon ang giyara sa Middle East pagpatani Donald Trump Central Republic huling niya sa kan Iran state media nagluwas na kan Iran stock is an same olay sa dar si Sergitor. Kasabay kay ni nagpost man si Trump sa Elani na utrohon ang sa iyang mga patanid asin na pahayag kontra sa Iran. Sa ibong kan insidente tinawan doon na kan sarong diplomata na may kaaraman sa pag-ulay na daipapadagos na nagtatalikod ang Iran sa mga negosasyon asin nagtitinirsindang engage. Enot nang nagpatanid si Trump na atakihon ang Iran kung daitulos sa pupugulan ang pigapod kaining bayadan na proxy sa Lebanon o ni na kariribukan. Alas 5:30 na po nin pagkahapon. Iyan naman ang naging katripunan na sa tuyang mga barata. Nakaibahan ta dyan sa technical department si Sir Luzon Bornazal. Sa mga parang tabay taman sa bilog na promisya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Poli. Ako po ang sa itong naging tagapagatod barata, Erickson Brutas. Digdi lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Tin dugo na!
1: Barrada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
2: Dr. Ruby Lanting Casaul, Educational Foundation Incorporated, invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major major in food and service management, electronics technology, electrical technology, and automotive technology. Teacher certificate program, business education courses, Bachelor of Science in Business Administration, major in financial management, marketing management, and human resource management, Bachelor of Science in Hospitality Management, computer courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years associate in computer technology. They also offer strengthened senior high school academic track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. Original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration.

0: Oats, nakilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at

0: Consi Ram versus Janko. Asin ang sa iyang Power Committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Consi Ram versus Janko, si Ram sana!
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palintig di sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Tan Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Tan Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machine,

0: energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
1: Ining high-touch Mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
3: Prevention is better than cure.
4: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
3: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at panax ginseng.
4: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
3: para maiwasan ang anumang karamdaman.
4: Tulad ng sakit sa bato,
3: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
4: May kakayahan din,
3: mapabalik ang sex appetite.
4: Manatiling protektado sa karamdaman.
3: Mag-Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.

0: Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
1: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
2: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
3: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot dyan ng magandang itsura, mas magandang appearance pagpipigil ng iyong balat at pampatibay ng putom. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Bone Gang Bangi, Bicolandia. Bone Gang Bangi, mga katindig. Martes, nang tayo'y muling magkita. Yes, aldaw po niya ng mga chismusa. Of course, araw natin ito mga marites. Araw din natin ito mga maaarte. Araw din natin ito mga choosing. Bonggang Banggi, Bicolandia. Eh, nina naman po ang sinyong lingkod na baka masyadong magayunon.
1: Pero mahamuton.
0: Guray na. Pero may harang pa. Tita Pollyanna para sa indong The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Daed. Nadanaw po kita dyan sa First District Kanabay. Parts of Second and Third District. Nanon din po naman sa mga parte kan Sorsogon. Dyan man po sa Katanduanes Asin, Kamsur. Siyempre, nadanawag po kita sa bilog ng Camarines Norte as in mga parte kan Quezon Province. So what are you waiting for? Get ready for another fantastic night. Ay, nako. Mainit pa rin ba dyan sa inyo? Kasi pag na medyo makulimlim talaga yung panahon, mas lalo tuloy umiinit, no? Parang hindi nakakatakos yung init, hindi nakakatakas. Ganon. Whatever the weather, we can't get away from each other. Tuloy-tuloyin po tayo hanggang alas 9 ng gabi. Dito lang po sa The Tita Pollyanna Show. Live po tayo ngayon sa Facebook page na The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Mag-subscribe, mag-follow, mag-like para mas masiyak. Inuulit ko, naka-live po tayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Ganun din po sa Tabaco City of True Love Facebook group. At ganun din po naman sa Daet Public Market Facebook group. Thank you so much sa mga admin sa kanilang pagdidikit ng ating munting palachunchunan. Why? Sweet! Siyempre naman po forever kay Iban ng Punyato Burubanggi sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors of Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palawok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Batata! Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Deli's Evaporated Milk, Drinko Float, flavored drink with coconut jelly, with flavors lychee, pineapple, and mango.

0: Ito ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Organic shampoo, Era 3-in-1 whitening soap, and Era charcoal soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems products. Of course, para sa ito yung mga magagayon in the city of true love. Mga katindugo niya mga magagayon. Kaypohan niya ito kan oras para mamantinin ang satuya mga sadire sa pagkakaigwanin pigapod na me time as in self-pampering. Sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Food Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapahand spa, glute drip, glute for push, slimming excellis, meso lipo, as in kadakol pang spa essential services. Kaya marina! Sa Pink Spa. Makukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City, sa Pangsanay Kanaman de Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba mga detalye, pasyar naman po sa sindang Facebook page. Pwede kaya magdumana sa nakita? Hanapun niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Charrea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spa. Ay nako, wala na talagang patumpik-tumpik. Paikot-ikot lang itong mga kwento ngayon. Galit na naman itong si Matit. Oo, siya yung artista na maraming ngipin. Matis. Oo, kasi ba naman ito na naman si Eloy Bugris. Alam niyo naman yan, di ba? Isang vlogger. Na ang daming kontrobersiya sa buhay niya. Meron nga yung isang pinagkautangan niya. Talagang naglilitan niya sa iba't ibang mga social media platforms para nang daw pansinin siya ni Eloy Bugris dahil may utang ng halos 500K. Sabi niya, bakit hindi mo na ako chinachat, Eloy? Pero ito naman ngayon, galit si Matias dahil may mga sinasabing hindi naman kagandahan na kung hindi daw siya inampon ni Nora Honor, malamang ay nasa Olonga po siya at nagbebenta ng aliyo. Aba, foul naman yan. Foul yan, ha? At talaga naman, pursigido itong si Matit. Sabi niya, hanapin niyo yan. Gusto kong malaman kung saan niya nakatira address niyan. Gusto ko siyang kasuhan. O nga naman, hindi kagandahan yung ganun, di ba? Dapat kasi itong si Eloy Bugris, pumili na lang kung doon siya sa politika o sige, politika na lang siya. Ay, sumasali din siya sa mga kasyubisan. Parang enjoy na enjoy siya sa kanyang kasikatan. Parang ayoko naman yatang sumikat ng ganyan. Napakaniga. Diba? Very negative ang dating niya. Ewan ko lang kung sino nagkakagusto sa kanya. Siguro yung mga DDS. Gustong-gusto siya. Pero yung karamihan ng mga tao, parang ayos sa kanya dahil hindi maganda yung style niya. Masyadong walang delikadesa. Parang walang pag-uugali. Parang hindi siya naturuan ng nanay niya. Di ba? Kasi kung gusto mo talagang magkaroon ng puwang sa mundo ng vlogging, eh kailangan talaga maayos ang pagka-explain mo. dapat talaga hinihimay-himay mong mabuti. Tsaka yung malinaw ang gusto mong palabasin. Hindi yung gumagawa-gawa ka na lang kung ano-ano na minsan nga, di ba? Hindi lang niya bine-verify yung mga pinagkukuda-kuda niya sa kanyang mga content. Kaya eto ngayon, nakatagpo siya ng kanyang katapat sa katauhan ni Matit. O, oh, diba? So, lumawak na yung issue ng mana-mana. Ngayon may kasuhan na sa vlogger. Aray ko. Ay, ganun talaga ang buhay. Diba? Parang ulam lang ang buhay. Mas maraming Ricardos, mas masarap. At syempre kailangan maayos naman ang timplada. Dahil kung hindi maayos ang timplada, ayan, nagkakadimandahan na. Kaya good luck sa'yo, Eloy Bugris. Kung nagapaminaw kagidhag, kundi ni, ay ambot git sa imo. Hindi ganyan maayos. Na, ambot. Dili ko kasabot. Hi! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One radio tabaco, one radio diet with your Tita. 18 after 6 o'clock.
4: The Tita Pollyanna Show.

0: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
1: Banana!
0: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
1: Banana!

0: At hadanda at lilipas rin ako. Ngunit mayroong awiting. Iiwanan sa inyo. Alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Ito ang pinapat.
3: Mami, tubig na naman baon ko sa school.
4: Banana!
3: Break time na. Anong panulak mo, Beshi?
4: Banana!
3: Sumubok na nitong bago. Introducing.
4: Banana!
3: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking.
4: Banana!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap. But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Banana!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
4: Banana!
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
6: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
9: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
11: Taga-Rawis ni Kasusite ay gumagamit ng Biscaps Mineral Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Biscaps sa akin.
10: Araw-arawin na ang Biscaps Mineral Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
10: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
12: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na.
8: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste high in nutrients.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
9: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
8: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
9: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
8: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties.
10: Kaya sulit sa health benefits.
9: I'm Dr. M's Amazing Tea.
8: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
11: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
12: Sa dami ng turmeric ginger tea,

0: lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
2: Charcoal soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
3: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda, gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon.
4: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.

0: ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet Camarines Norte.
1: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?
2: The Tita Puliana Show!
3: Sa oras na 6:42, nandito pa rin po tayo sa The Tita Puliana Show on a wonderful, terrific Tuesday night. Ano naman, Marites? At syempre, siguro naman, doon sa mga nag-visit sa ating Facebook page na The Tita Puliana Show sa One Radio, meron po tayong naka-banner doon at naka-pin. At ito po naman ay mula sa isang katanungan. Last week ko pa natanggap sa 0961-447-3923. Itago na lang daw siya sa pangalang Heart. Wow, sweet naman ang name. Pero hindi ito si Heart Evangelista, ha? Heart lang. O ano, gawin na natin kayang, bigyan natin siya ng apelido. Gawin nating Broken. Heartbroken. Kasi ang, ang kanyang katanungan ay,
4: lagi akong sawi sa pag-ibig. Bakit kaya, tita?
3: Ay, ako, ewan ko sa iyo. Kaya nga, napag-isip-isip ko, ano kaya to? I-entertain ko ba to? Para namang niluloko lang ako nito. Pero bigla ako nagtanong-tanong, oo nga, may mga tao talagang hindi nila maiwasang ma-realize na sila pala ay ipinanganak na sawi.
4: Aray, it's really masakit.
3: Pero posible yan, ha? Dahil siguro sa pattern at hindi lang dahil sa malas. Diba? Kasi pwede mong sabihin na, ah, kaya ako siguro nasasawi dahil malas ako. Hindi yon. Baka may pattern ka lang sinusundan. Diba? Kung lagi ka kasing sawi sa pag-ibig, pwedeng may isa o ilang mga dahilan kaya ka nasasawi. Ang tanong, baka hindi ka pa ready magmahal. Diba? Kung hindi ka pa ready magmahal, eh talagang mahihirapan kang magkaroon ng smooth sailing relationship with another person, whatever gender that may be, diba? Basta't meron kayong romantic relationships, ang hirap kung hindi ka pa ready physically. Kasi baka yung hygiene mo may problema. Diba? Baka naman eh pamangkin ka ni Boots Ansud Rowa. Boots Ansud? Row. Sorry, Tita Boots. Tita Boots tuloy sa medyo. Ba't naman ako nakapasali dyan? O di kaya naman, meron ka talagang body odor na hindi masyadong kaiga-igaya. Siguro kasi nagkakilala lang kayo sa online, di ba? Tapos pag nakita nyo, medyo nagkagandahan na kayo ng, o nagkapalagay na kayo ng loob. Tapos bigla kayong nagkita. Tapos yun nga, meron ka palang issues sa hygiene. Pwede ka naman yung sabihan siguro na, alam mo, ang ganda-ganda mo sa, ano eh, online. Kaya lang sa personal, parang, hachu. Hachu? O kaya dapat ready ka. Kasi dyan na magsisimula, biglang nasira na yung impression niya sa'yo. Minahal ka na sana niya online, pero nung magkita kayo, havey ka pala ng Ismelani Marquez. At sabi, hindi ko kaya ito. Napapahachu-hachu ako. Parang nagdedelay ang aking paningin. O, diba? So, ayan, nasawi na naman ang iyong pag-ibig. Meron ka na sanang chance. Kaya dapat physically ready ka talaga. And I mean, hygiene. Physical hygiene. O di kaya naman, mabataw ng hangaw mo. O di pisilo niyan. Diba? Eh kasi ngayon uso-uso sa online nagkakain laban. Tapos pag nagkaharapan na, parang iba na yung expectation kasi, syempre, diba? Magayon ng kakuta, kailang mabataw ng hangaw mo. I'm sorry, pero hindi ko naman kaya ito.
4: But I can change. Pwede naman akong pumunta sa dentista at magpatingin ako.
3: O siya, pumunta ka muna. O, di ba? Pero siyempre, wala, nawalan ka na ng gana. Kasi, siyempre, nakaka-insulto yun, no? Kasi ang mga tao ngayon, ha, mas prangka. Hindi na sila nagpapa-uto-uto. Pag sinabi, pag anong nararamdaman nila, ay, teka, sandali. Oo, dapat ganyan ka rin, maging prangka ka rin. Di ba? Minsan kasi, mahilig ka din sa mga maling tao. Gusto mo yung mga taong emotionally unavailable. O, di ba? May mga terminong ganun. Emotionally unavailable. Yung mga tipong malabo kausap. O, di kaya naman puro paasa. Ikaw naman, gustong-gusto mo yung ganun. Kasi parang feeling mo, magiging triumphant ka pag napansin ka niya at nabigyan ka rin niya ng puwang sa puso niya. No. Dapat sa simula't simula pa lang malalaman mo na na ang isang tao ay emotionally available para sa'yo. Diba? O di kaya naman, minsan masyado kang mabilis magbigay ng todo-todo. Diba? Ipaparamdam mo kaagad. Buhos na buhos ang feeling mo. Para kang ano, para kang bagyo. Kapag ibinuhos mo kasi agad yan, nako, madali kang maabuso. Diba? O di kaya naman, maano sa'yo, yung tipong parang malulunod sila sa'yo. Diba? Dapat kasi tamang-tama lang. Tapos mamaya-maya magre-reklamo ka, bakit ka sawi? Eh, sobrang-sobra ka magmahal. Alam mo, ikaw heart, ha? Magpakita ka sa akin. Tapos may nakikita kang mga red flags, hindi mo naman pinapansin. Parang, ay, ano lang yan? Siguro naman, eh, magbabago lang yan. O baka naman, eh, ako lang to, napapansin ko yun. Hindi. Dapat kasi pinag-aaralan mo rin yung mga red flags no yan para maging maganda ang inyong relationships. Diba? Kasi siya din, makakakita din siya ng red flags sa'yo. O, ganon. Ngayon, mahirap talaga, ha? Mahirap ngayon maghanap ng taong mamahalin mo. O, dahil iba na ang mundo ngayon, eh. Diba? Tapos, ang daming tukso sa online. Sabi nga nila, alam mo sa showbiz, kaya maraming nagiging cheater kasi ang daming tukso sa showbiz. Hindi na, wala na sa showbiz. Online. Maraming tukso sa online. Maraming mga taong walang pinagkakabalahan kundi manukso. Diba? Manginganyo. Mag-flirty-flirty. Yan ang ating problema ngayon eh. Kaya kung wala tayong matinding values sa ating mga sarili, eh talaga naman, mapapariwara ang puso mo. Tapos, masasaktan ka lang. Kasi isa ka lang sa kanila. Ganun yun. Ang hirap maghanap ng mamahalin na ngayon. Kaya ako ayoko na. Umayaw na sa pag-ibig. Tapos yung tipong hindi pa buo ang boundaries mo, di ba? Baka hirap kang magsabi ng ayoko nito. O di kaya naman sabi mo hanggang dito na lang yung boundaries mo. Baka bigay ka lang ng bigay. Eh wala, nakakasawa yun. Dapat kasi meron ka ding konting misteryo sa sarili mo. Ang tawa ng tawa. Nakakatawa yun. Minsan din takot kang mahalin ng tama. Minsan hindi natin namamalayan. Sanay tayo sa gulo, kaya kapag may matinong dumating, parang kulang sa spark. Ay, mamaya tuloy natin to. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet with your tita. 10 minutes before 7 o'clock.

0: mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng boss capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang boss capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Mababakaw sa tabako.
4: Ram Pharmaceuticals,
3: Unicia Drug,
4: St. J Pharmacy,
3: King Care Pharmacy,
4: J-Med Pharmacy,
3: Earl Pharma,
4: Waste Pharmaceuticals,
3: and One Radio FM.
4: Sa Malinaw, mababakaw sa
3: Malinaw Drug,
4: sa Tabialbay, mababakaw
3: sa St. Clair Pharmacy,
4: Crisol Pharmacy,
3: GNC Pharmacy,
4: Twin Care Pharmacy,
3: and Don A.I. Pharmacy.
4: Sa Malilipo,
3: mababakal sa
4: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
3: Sa Bakakay,
4: Butika Maria Corazon,
3: Asin,
4: Orgullo Drugstore.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
7: The Tita Poliana Show. Poliana Show.

0: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picoladia.
1: Bonjour. Welcome sa ikaduang oras kan sa tuwing programang The Tita Pollyanna Show. Yes, it's still me right here. Your Tita who's not so pretty. And kind of smelly. Pero hindi ako pamangkin ni Boots and Sudrowa, ha? Dahil nindo pag-isipon iyon. Thank you so much sa mga nanonood sa atin ngayon or nakikinig. Kasi nga pala tayo ay naka-audio live stream lamang po sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At napapakinggan din po tayo sa Facebook page ng One Radio 91.3 Tabaco City. Diyos maray nabanggi po dyan. Hello, Kuya Loy. Hi, Ella. And to everyone, mwah, mwah, mwah. Mwah, may pakis. Diyos mali nabanggi man po kay Dave Passi. Diyan po naman sa Basud, Camarines Norte. And of course, kay Eusebio Castillo. Good evening po, diyan sa Gabos. Lalo-lalo na sa Bermas family, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bakakay Albay, from Ikaw na po family of Fatima, Tabaco City. Happy Fiesta, Tabaco City. Happy Fiesta, Daet Camarines Norte. Yes, bukas na yan. Dami nag-invite sa akin. Thank you so much. Tuwang-tuwa daw ako. Pero actually, hindi ko kakayanin ang napakaraming tao. Meron akong tinatawag na agoraphobia. Yung agoraphobia, yung takot sa maraming tao. That's me. Hello kay Levy Vinas Fernandez. Diyan po naman sa Ilawod, Bakake Albay. Shout out sa Gabus Jan. And of course, kay Nena Palanas Bobbies, dyan sa Sua Malinao Albay. Hi, Lynn Benaday. And of course, kay Cogs Canyon. Binabati, ano ini? Grabe na aso na kaon niya na dinuguan. Maray ka pa. Di ka lamang nangagda. Puro daan kamuting kahoy. Ano yan? Of course, hello kay Marvin Buelva, Barry Bauza, Kurang Benbenito, Christian Castillo, Eric Baroga, Jay Batalia Baroga. Ayan, mga guwapo ba yan, Cogs? Padarahay daw akong picture. Mailing ko lamang ang mga pigbabati natin digdi. Kung guwapo yan ako, every minute, no? Grabe. Every minute babatiin dahil guwapo. And of course, kay Daisy Bernal Bona Obra, maray na banggi man sa imo. Ayan. Mag-comment lamang po kayo sa ating live sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Pwede rin po kayong bumasyal sa ating TikTok account, Diyosa ng Kahibangan, para mailing nindo ang beauty ko doon on the van. O, eto na nga, sabi ni Heart, nairak man ako kay Heart, kasi igawa man ako mga amiga, mga amigo man ngaya, na permisin lang sawi sa pag-evig. Eh, hindi naman talaga nila napipigilan yan. Kasi nasa atin din naman yun. Pwedeng yun talagang ating itinadhana tayong masawi. Diba? Yung iba naman, itinadhanang maging masaya. Yung iba naman, itinadhanang maging marupok. Aray, yun ang ayoko. Yan po ng napakasakit ha, napakasakit ng tanong na yan. hindi lang siya masakit, mapanakit at paulit-ulit na nananampal, lalong-lalo na sa mga maroropok na tao. Ang tanong, lagi akong sawi sa pag-ibig. Bakit kaya? Aba eh, bakit kaya? Ha, mga katindugon? Mga magagayon? As in, mga gugwapuhon? Eh, kasi naman, ikaw na ang niloko, ikaw pa ang nag-thank you. Yung red flag, hindi mo tinakbuhan. Ginawa mo pang bandiretas. Wala nga, ni piyesta na naman. Ayan, ginawa mong bandiritas yung mga red flags ng iyong kahibangan. Ganon yon. Yung hindi ka nga nire-replyan ng tatlong araw, ang sabi mo, baka busy lang siya. Ang galing, ano? Busy saan? Busy magpaka-single habang ginagawa kang emotional support animal. Ay, wow, di ba? Ikaw na nga ang nag-seen. O ikaw na nga ang na-seen. Ikaw pa ang nagbigay ng benefit of the doubt. Te, hindi ka DSWD. Hindi mo obligasyong sagipin ang lahat ng lalaking may tupak, trauma at talent sa pambubulat eh. At alam mo ba kung bakit ka minsang laging sawi? Kasi 5-star ang serbisyo mo, sa taong 1-star lang ang intensyon sa'yo nga. Todo alaga ka, todo unawa ka, todo effort ka, samantalang siya ni good morning, pinipid, ni label, pinagdamot. Ni consistency parang multo, nagpaparamdam lang kapag convenient. Aba-aba naman, mga padabs, kung puro kalituhan, mixed signals, at tingnan natin ang ambag sa'yo, relasyon ba yan o audition para sa clownery of the year? O, diba? Ano, merong audition ng mga, ano, payaso. Hindi porke marunong kang magmahal, ibig sabihin okay lang na gawin kang tanga, ha? Ganun paragi dapat ang magiging mentality mo. Hindi achievement, ha, ang pagtitiis. Hindi medalya ang pagiging martir. At lalong hindi romantic ang paghabol sa taong hindi kakayang piliin ng diretso, buo, at walang reservations. Kung kailangan mo ang ipagpilitan ang sarili mo para mahalin ka, te, promo item ka. Ha? Promo item ka. Bakit parang buy one, take one ang dignity mo? Yung dignidad mo, ha, minsan isip-isipin mo. Kaya kung lagi kang sawi sa pag-ibig, baka hindi malas ang puso mo. Baka lang, mga padabs, naka-mega clearance sale ang standards mo. Tandaan mo to, ha? Mga mima, ha? Mga totoong, o ang totoong pag-ibig, ha? Hindi ka pa iyakin gabi-gabi. Hindi ka paluluhain ng halaga mo. At hindi ka gagawing option habang naghihintay siya ng mas exciting na chapter sa buhay niya. Kaya ang pag-ibig, dapat payapa. Hindi palaging parang teleserying may sampalan, iyakan, at season finale tuwing Linggo. Kaya mga akla, ha, bago nyo iabot ang puso nyo, siguraduhin nyo hindi nyo sinasabay ang self-respect sa grocery sale.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
6: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
9: Pin, the Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Poliana Show! Poliana Show!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio.

0: brightens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell. Made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
1: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The Tita Poliana Show. Tindugo na! Filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla. Sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na. Mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies. Available at all leading supermarket, groceries and sali-sali stores near you. The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha?
5: The Tita Poliana Show.
6: The Tita Poliana Show.
7: Oh, yes, we're back. It's 7:37. And I'm sure you've had your Dina Bonivina. Diba? Nakapag Dina Bonivina kayo. Yung iba naman dyan, excited na excited. Dahil bukas fiesta, so ngayon ang bispiras. Marami pong nakikikain na sa bispiras. Right? Nakaluto na yan. Ako talaga noong medyo bagets pa ako, ang hilig ko sa bispiras. Kasi bagong luto. Kasi nung araw na ng piyesta, hindi na fresh ang pagkakaluto niya dahil sa sobrang daming niluluto. Sa bispiras na ako nakikipamiesta. Di busog na mi. Hi, good evening kay Zabala Valeriano Joven. Diyan po naman sa Bulan Sorsogon. Ganun din po kay Tita Cherry Borja. Hi, Tita Cherry. Kamusta na you? At syempre naman po, i-share, i-like po ninyo ang ating Facebook page. The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. O di kayo naman, pwede rin kayong pumasyal sa ating TikTok account. Diyosa ng Kahibangan para makita nyo yung ating mga contents doon. Kailangan na i-review niyo dahil siguro mga kahit 3 linggo pa hindi nyo mauubos lahat yung content. Napakatagal na po nun. Almost 6 years na yon. May panahon pa ako na talagang napakasipag kong mag-content. Ayan. Kaya lang para ako na shadow band dyan sa TikTok. Para hindi na umuusad-usad. Nakakainis. Anyway. 7:38 ang ating oras.
8: Showbiz Papitik.
7: Eto na nga. Nagpa-tarot reading. Sino ba yung nagpa-tarot reading? Nagpa-tarot reading kay Ed Caluwag. Akala ko paranormal expert lang itong si Ed Caluwag dahil sumikat ito dahil kay Jessica Soho, diba? Siya yung parang paranormal expert ng show na Jessica Soho, diba? Kapuso mo, tama. Kapuso mo, Jessica Soho. Oh, etong si Ed naman pala, nagbabasa din pala siya ng tarot. At alam mo ba kung ano ang kanyang nabasa?

tungkol sa relasyong Catherine Bernardo at etong si Mark Alcala. Ang sabi niya, dadaan ng matinding pagsubok ang kanilang relasyon sa darating na mga buwan at mas titindi ito next year. What? Talaga lang. Eh talagang mukhang confirm na kung meron ganyan, di ba? Dahil hindi naman umaamin pa si Mark at si Catherine na sila na. Napagkikita lang sila. Pero wala pang public declaration na nagsabi si Catherine o si Mark na sila na nga. Mahirap din kasi magkaroon ng relasyon ang artista at ang politiko. Lalong-lalo na sa status ni Catherine na bilang isa sa pinakamalaking artista ngayon sa pelikulang Pilipino. At si Mark naman bilang isang up-and-coming politician. Dahil syempre nagsisimula lang yan sa pagme-mayor, mamaya tatakbo na yung congressman, tatakbo na yung gobernador, tatakbo na yung senador, at kung ano pang tatakbuhan niya, ayaw niya maglakad. Ayaw niya maglakad, oh. Kaya mukhang nagkakaroon yata ng mga issues na gano'n pag halimbawa, paano ang projection ng career ni Catherine Bernardo, di ba? Siyempre, isa sa isip mo rin yan at isa sa alang-alang mo naman ang magiging reaction ng kanyang karelasyon. Unlike kung ang isang malaking artista ay single, o di kaya naman napaka-understanding ng kanyang asawa, eh tuloy-tuloy lang yan. Pero kung politiko kasi, meron kayang susundan na mga boundaries, di ba? So iyan ang magiging issue malamang. Although sinasabi namang, ay nako, tarot reading lang yan. Pwede naman sigurong walang katotohanan yan, di ba? Pwede sigurong may pressure test ang relasyon. Kasi sa tarot, ang pagsubok kadalasang lumalabas sa energy ng, eto yung card ha, yung tower, bigla ang gulo yan. Revelation at shake up. Yung isa namang card, Five of Wands. Conflict yan, ingay, maraming nakikisaw-saw. Meron din tayong Ten of Wands. Bigat, pressure, at emotional burden. Ganon din ang Three of Swords. Sakit, disappointment, emotional hurt. Ay, ito matindi, yung The Devil. Eh, ang ibig sabihin nito, toxic attachment, temptation, at unhealthy o hindi na maganda yung pattern ng nagiging relasyon. Alam na alam mo yan, 30. Hamon si 30, imbitahan naman natin, interviewin natin. At pagbabasahin natin siya ng mga tarot sa mga artistang kilala natin. O, diba? Kasi kung ganyan ang vibe ng reading, pwedeng ang ibig sabihin siguro ni Ed Caluwag ay hindi magiging smooth sailing ang relasyon. May external pressure, may issue, o may bagay na susubok sa tibay nila. At saka pag sinabi kasing matinding pagsubok, hindi naman agad break up. Diba? Nagkakaano din naman yan. Dapat nagtutulungan sila para mas lalo nilang maunawaan ang kanilang pinagdadaanan. At pag naunawaan nila yon, they could be on their way to recovery para maisaayos ang kanilang relasyon. Importante kasing distinction ito. No? Sa tarot, ang challenge ay hindi automatic na hiwalayan. Minsan ang ibig sabihin nito ay merong public controversy. May mga nangingialam sa pamilya o sa kanilang mga personal na mga kasamahan. Merong career conflict. May distance, baka magkakalayo at meron ding pagkukulang ng oras. O di kaya naman may isang katotohanan ng kailangan harapin ang dalawang magsing-irog. And in this case, si Catherine at si Mark. Pero actually, kung ano pa man yan, normal naman sa lahat ng mga relasyon, lalong-lalo na sa mga artista. Nakikita po natin yan. At napaka transparent kasi kahit anong gawin nila na itatago nila ang kanilang mga pinagdadaanan sa kanilang love life,
ay talagang nalalaman pa rin at nalalaman nating lahat na mga Maritans. O, diba? Yun ang gusto mo, diba? Yung mga malaman mo. Ay, naku, totoo pala yun. Ay, mga ganon. Feel na feel. Sana naman magkaayos at sana naman ay tutulayin ng magsing-irog na ito. Kahit hindi pa nila ina-accept, no? Hindi pa nila dinideclare na sila nga. Tutulayin nila ang tamang landas tungo sa isang masayang relasyon. Wow! Ay, nako. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. 15 before 8 o'clock.

0: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: Oh, wow! Welcome sa panghuling oras. Kan sa ito yung programang The Tita Poyana Show. Iba naman pag-irarayan sa inyong lingkod na bako masyadong magayunon. Pirang taon na ngayon ini, hindi ipag-irari na gayon. Sabi ni Noy. Sure! Tita Poyana. Aldaw ni mga marites. Talaga naman siguro, ano? Enjoy na enjoy tayo sa ating mga pagmamarites ngayong araw na ito. Pero hindi lang naman tayo Martes nagchichismisa. Araw-araw. Holding hands na tayo.
2: Greetings, greetings. Shout out, Bully Bar.
1: Yes, holding hands tayo habang namamasyal sa shout out, Bully Bar. Thank you so much sa mga nakikinig sa atin every night sa The Tita Poyana Show. Ganun din po sa nakikinig sa ating audio live stream sa The Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page. Ganun din po sa Facebook page ng One Radio Tabaco 91.3. And yes, thank you so much sa Daed Public Market Facebook group. At ganun din po naman ang Tabaco City of True Love Facebook group sa gabi-gabing pag-antabay at pag-post sa kanilang mga pages at groups. Thank you so much. Ba't parang hindi ko mapigilan yung nagtatawanan? Doon sa hindi pa nakakapag-follow sa ating Facebook page, mag-follow na kayo. Kasi pag nag-follow kayo, gaganda kayo lalo. So mga day mag-follow, ruluho ang mga kalson. Paano nangyari? Anong connect? Anyway, good evening kay Dave Pasit, dyan sa Basud Camarines Norte. Ganun din po naman kay Eusebio Castillo at ang Belo Castillo, Barciliano, Bermas, Banyares family. Dyan po naman sa Panarayon Bacacay from ikaw na po family of Fatima Tabaco City. And yes, happy fiesta Tabaco City! And happy fiesta Daed Camarines Norte! Yes, pare-pareho kasi ang ating patron saint, Saint John the Baptist. Kaya tomorrow, it's June 24, at may magbabasaan kaya. Sa San Juan kasi may nagbabasaan talaga eh. Actually, ilang taon din ako tumira sa San Juan, nababasa talaga ako kasi gusto ko. Para maging part tayo talaga ng piyestahan, dapat kasama ka dun sa mababasa. Ang nakakaawa lang, yung mga dumadaan lang sa San Juan para pumasok sa trabaho nila sa iba't ibang lugar. O, diba? Napapadamay sila. Anyway, hello then. Of course, shout out dyan po naman sa Ilawud Bacacay Albay kay Levy Binyas Fernandez. Sa Suwa, Malinaw Albay, yan po dyan si Chatnena Palanas Bobbies. Binabati rin pala niya yung kanyang mga kababayan sa Masbate. Lynn Binaday, kumusta ka na? At syempre, binabati natin si Marvin Buelva, Barry Bauza, Kurang Benbenito, Christian Carillo, Eric Baroga, and Jay Batalia Baroga. Syempre, kasama na dyan si Cogs Canyon. And yes, Bala Valeriano Hoven, dyan po naman sa Bulan Sorsogon. And to Daisy Bernal Bonaobra, good evening. At syempre kay Tita Cherry. Bornelia family, kumusta na po kayo dyan sa Cobo? Cobo nga ba? Asoria family pala sa Cobo. Siyempre, dyan po naman sa Puro Cuatro, sa Burabu Daet, kay Chanida Abilgos and the Abilgos family. Abais family naman sa Lagon. Hello kay Kuya Tommy at siyempre kay Ati Dora Sofranos ng Kamambugan Daet. Happy Fiesta sa inyo. Beke na man. Sabay ganon.

Good evening kay Jersil and Jeric, dyan sa Belen, Tui Albay, and of course kay Hazel Sid. Breezo family, dyan po naman sa Bacolod, kay Benito and Evelyn Breezo, at ganun din po naman dyan sa Orpao, kung sa inya unduman sara Benedict Buda Diane Breezo. Dyan po naman sa Nawang, Barangay Tres, Malilipod Albay, sa Buena Baja Compound, hello Tita Wang. At sa lahat po naman nandyan sa Buena Baja Compound, good evening. Gwen Pauline Arcangel and John Adriel Arcangel, dyan sa Payahan sa Malinaw, good evening. Kanaya family sa Matalipni, Malinaw Albay, Zone 2. At syempre, dyan pa sa Kanaway, Tita Eva. At syempre, sa mga makukulit na mga bata na sina Miara Heliosa Belen. Dyan po naman sa Kurmidal, Cobalias and Zoleta family. Dyan po sa Purok 5. Happy Fiesta! Kasama, di ba? Hindi ba, sentro lang? Ano bang hindi kasali? Baka bigla ako mamiesta tapos sabihin sa kuya. Hindi man kami kabaling ngayon sa piyesta. Paano niya una ako? Nakipamiesta? Eh, hindi. Bako man palang kasali, kabali? Ano ba yan? O yung kinale, kasali yan. Nalilito tuloy ako. Ang alam ko, ang San Roque may sariling fiesta. O, diba? Nagkalituhan na. Diyan po naman sa kinale. To the Vergara family, amiga kong magayon, Maria Emma Vergara Gonzalez. Mas magayon, si Mommy Uping Vergara, Tita Nora, Tita Jealousy at Tita Al, at sa lahat ng mga bugoy at mga bagets. Paddy V. Bongala, dyan po naman sa Riosa Street. Nakakamiss na yan si Ate V. Minsan na yung nagdadangog. Sabi ko, yung nangyari kay Ate V. At syempre si Mami Normita Contreras, dyan po naman sa Tobacco Night Market. Kalisin family, si Kuya Rudy at Tita Tez at si Ariella, dyan po naman sa Riosa Street. Dyan po naman sa Upper Bonga, Bagkake Albay. To the Barha family, most especially kay Tita Sardi. At syempre ang gwapuhon niyang apo na si Jacob Maxwell. And of course, kay Tita Frammy, kumusta na po kayo dyan? Anong ulam nyo? Oh, kasali sila sa fiesta. Haluyun pa na ang fiesta dyan. Hi, Gado and Kikai. Kumusta na kayo dyan sa Hampang Kanziga Memorial Hospital? Of course, dyan sa Bita's family, kay Lola Toying, Tita Tet, Tita Troy, Tito Randy, at Baby Luna. Good evening. Jake and Lisel Basik and Libtong. And of course, kay Alexa. Good evening. Mag-text lang po sa 0961-447-3923. O di kaya naman, mag-comment sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. I-follow nyo. Okay? Yes! Yes!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Ito ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert!
8: Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy

0: bagong juice drink na bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
1: Batata!
0: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
1: Batata!
0: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
1: Batata!
0: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
1: Batata!
2: Isang patunay na ang Cusay Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Cusay Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat, Cusay. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Cusay Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
2: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell. Made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
5: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
6: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
7: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
8: The Tita Puliana Show!
9: Bueno, bueno, bueno. Ang bilis talaga ng oras. Sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan. Ngayong gabi ng Martes, gabi ng mga chismuse. Bukas, ano naman po ng mga mothers. Dahil nga, me-mercules. Of course, forever po niya itong kaibanan sa The Tita Poliana Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snowfresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Deli's Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat po naman ng mga pamilyang bayan, supermarkets, groceries, sari-sari stores at convenience stores. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now.

0: Of course, kajoinin po natin ang Wanok Chicken in a Saldaan. Diyan lamang po yan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro Candaan. Para sa indong online orders, pasya lamang po sa Wanok Chicken in a Saldaan Facebook page. Of course, the Tita Poyana Show is also brought to you by Best Jews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kisai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salamat, Gems Products. And of course, sa mga magagayon in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa tuyang me time as in self-pampering. Sain pa kundi sa Pink Spa. Ang Pink Spa niya po is a very nice building. Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Para sa ipang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magduman na sinakita, hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa. Ini naman po ang sa inyong lingkod na magkumasyanong mag-unorin. Pero mahamutuan, Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang... Maganda ka? Sana nagpapautang ka rin.
1: Paano?
0: Of course, thank you so much sa mga bagong followers sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At syempre sa almost 50 na nag-follow naman sa... Joyce ng Kahibangan TikTok page. Maraming salamat po. Ipinapangako ko sa inyo, mas marami pa akong contents na gagawin. On the vine. Sweet dreams. Good night.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow, may bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow, gusto ko yan.
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.

0: ¡Halo, halo! ¡Gafa Choking!
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Good news mga kapit bahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
6: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
7: Sana all.
8: Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
9: Available at all leading supermarket, groceries, and Sally Sally stores near you.

0: everyone's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black.
6: Evenings on One Radio.

0: Trabajo Series Team Dugun
1: na Radio Station
2: One Radio
0: One Radio 91.3 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Evenings on One Radio.

0: 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
1: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
2: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
1: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programa Wellness is Happiness.
3: Evenings on One Radio.

Atkins ay barato. Aso, JP Prices. Ang gabuan, pagabot sa hardware and construction supply. Arugan, Dragon materials. Hollow blocks, 3-metal supply. Plumbing materials. Kapsimilon po ang premium. Mga kapit ni Gurido Kibana. Ikaswad, patasin ang mga hausong presyo. Kayang-kaya po mo. Enterprises. Makukuven Vision. Aku City. JR Enterprises. Own in Mr. Irwin. Text or magapon 08 8 5 0 9 3 6 3 6 7 0 6 Enter.

sa piestahan, digdi sa sabako, as in bilog na Pilipintay size, bolas 4! Diyos maray na aga sa sa indugamos mga katindugon, welcome digdi sa programang Kikig! Ano man po ang sa indumang pinagigibo? Ano man po ang sa indumang pinagkakasiributan? Laomi po na yang unkamo sa maray rahay na kamugtakan ligtas sa anuman na katibadan sa buhay. Let us always start its day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gissing is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are and to dust we shall return. Sa mga katindugon niya itong masilibrarkan sa indang kumpleanyo, maligayang-maligayang, happy birthday sa indo. May you have many more birthdays to come and blessings from heaven.

Happy birthday kay Madam Juan Adornado, Carmila Vilches, kay Manong Wancho, Binamira Bungkay. Asin sa iba pa po na igwaning celebration, lalong-lalo na digdi sa siyudad ng Tabaco. Happy fiesta po mga katindugon, enjoy life! Sa mga katindugon niya itong panagos na ka-board and lodging sa mga hospital, soy! Parahay na ka mo. Aldaw po kita ni Miyerkules 24 na kanbulan na Hunyo 2026 sa mga katindugon niya itong may kamunduan sa buhay kundi

0: friends, lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail or even praying for us to give up. But don't mind them. It's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not scared of. It throws in great discoveries. See life as an adventure. Enjoy every moment of it.
1: Marata na.
0: Oy, sa mga taga-Tabaco. Good morning. Mga taga-Caspi, siyudad din Ligao, parte ng probinsya din Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte. Sorsogon Masbate, probinsya Canalbay.
2: Good morning.
0: Ini po ang 91.3. Sa pangaral po kasamuyang Big Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam Kagandahang Osang, Ansa Kuyang Partong Manny Almoguera. Ako po si Bueno. Baku man guwapong lalak, very inviting, as in day nungka masayuma, cool nagtataram. Nagdadangog kami sa imo sa programang Kig-Kig, Kantama, Kaiwal, Kansala.
3: Kig-Kig!
0: Sa Enakan, Kig-Kig, ang kaman panahon, masi mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Alas 3 kaso, Centro Kansi, pinagkasabilabo, 300 kilometros este, norte, este, Layan, Cagayan, o 275 kilometros este, kan Basco Batanes sa coordinates na 20.3 degrees north, 124.6 degrees east. Ini iguanin maximum sustained winds na 155 kilometros kada oras sa Ranisa Centro, asin Dangkuros na maabot sa 190 kilometros kada oras. Ini nagihiro northward sa kaskas na 10 kilometros kada oras. Mantang southwest monsoon o paro sa bagat ang nakakaapit sa southern Luzon, asin
3: si Bueno sa King.
0: Mantang igwapo na pigbabantayan na saro pang tropical cyclone na nasa luwaskan Philippine Area of Responsibility. Alas 3 kaso bagos si tropical storm Higos, makukuha 2,285 kilometros este kan eastern sa coordinates na 5 degrees north, 142.9 degrees east. Ini iguaman in maximum sustained winds na 65 kilometros sa Ranisa Centro, asin Dangkuros na maabot sa 80 kilometros kada oras. Ini naghihiro westward sa kaskas na 15 kilometros kada oras.
3: Si Bueno sa King.
0: Po kay ni Atanis, asin Mayla, Iyon Cordillera Region, natatalang pati dalum angitan, may mga warak-warak na paguran, may mga party, mga katindu experience na ni na barong-barong dahilan po sa tropical cyclone na si Francisco.
3: Si Bueno sa
0: an Metro Manila, Central Luzon, Mimarupa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Island Region, natatadang parte kan Visayas, mga katindugon, apiktado kan paro sa bagatan, igwaman an mga ini nin mga paguran.
3: Si Bueno sa
0: an Mindanao at localized storms, kung kaya paminsan-minsan igwamanin pagdalom ang kalangitan na may mga kasabay na pag-uran.
3: Si Bueno sa
0: sa siyudad din Tabaco Day dahilan sa fiesta. Ngunyan mga katindugon, digdi sa satunyang the city of true love. Marata. Iguana ki nangon niya na pagkaaga, naglilibot mga katindugon, iguanin banda, iguaning turutot, naglilibot sentro kan siyudad din Tabaco. Sa mga pagtaraid na lugaris na bakuman holiday, o dyan sa tiwi, malinaw, malilipot, makakaisan. Asin ibang pang pigabot kan sa buhay ang

0: Kusog na signal. Marata, marata, marata, marata, marata, marata. Oras na naman tanganing mag-isang kusina. Nini Nonoy, tibaan ko ni Gwaning assignments na medyo dain niya to natapos. Oras na naman tangani na mag-preparar. Oras na naman tanganing mag-ipos-ipos sa kusina. Si Mr. Buda, si Mrs. Magluto nin pamahawan. Magkarigo sa sin magpahamot.
1: Si Buen Osa.
0: Tangani na sa satuya mga respektibong workplace. Ayos, nagsasabwag kita nin good vibes. Na mataunin na pagkakataon sa lambang saro na maging produktibo ngunya na aldaw.
1: Si Buen Osa.
0: Sa mga katindugon niya tong tagalinig sa kapalibutan, mga street sweepers, mga miyembro management, mga inkargado man sa kasiguradikan tubig, soy-soy, mga katindugon and pressure, good morning!
2: Good morning!
0: Sa mga security guard,
2: good morning!
0: Sa mga miyembro sa national police, kapitano, mga barangay officials,
2: good morning!
0: Asigugod niya itong sa mga merkado publiko.
2: Good morning.
0: Mana nagsasaod.
2: Good morning.
0: Sign Dukes, welcome digdi sa programang King King.
1: Si Buen Osa. King King.
0: Sa mga para uma mabuhay ka mo, mga para sira, perming magpasiguro tanganing day mabuhay. Ang programa gini atun sa MP 8-in-1. Kasabayan Best Coffee Gold 20-in-1. Best Coffee Black 4-in-1. Best Coffee Green 6-in-1. Gabos with Herbal Mix. Kung kaya apwera sa mahamot na, masiram inumon. Igwapa din maray rahay na epekto sa lawas kang tawo. Kaya Best Coffee sa pagkaaga, Best Coffee sa pagkaunto. Pwede man, Best Coffee sa pagkahapon, asin, banggi. Yan man ang manok ni Osang. Fried chicken na kakaiba ang siram. Sabayan pa ni Libre Gribi. An mga aki, nagkukuray ko sa isabay tara manuk utang tilam. Igwa, sa banwaan kan malilipot, nagwaraerak digdi sa syudad din Tabaco. Sa banwaan kan malinaw, tiwi, asin, syudad kan ligaw. Manok ni Osang, sa satuyang pagbalik, an ratsada kan kig-kig mareta.
3: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BSB, BSBA, BS SOA, BE Ed, BS Ed, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated Foundation to Better Education.
4: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
5: Buti na lang, they want to share the relief.
6: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
7: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: Bes, huyan ka palan? Maridodigdi, may dumanon kita.
12: Ha? Nata, masa
11: kumain ka.
12: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial.

0: tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal. Anong igwa dyan?
0: Aram mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindak yung kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkang tambakan kang tricycle.
0: Oh, ano pati gahalap mo? Mus na!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongkalan Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Ilabas na!

0: underwear trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increase in reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
3: Si Bueno sa King, King, King.
4: Philippine Standard Time, 15 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa St. Dugabos mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang Ratsadakan. King King Barreta. Enot sa lado lokal na bukag haros gabos na lokal na gobyerno sa probinsya ng Albay unong sa nangyaring kariringisan sa mga eskwelahan partikularmente sa Cavite asin Tacloban City. Konsain sa magkasiblag na insidente na bugtak sa peligro at buhay kan mga estudyante dahilan sa mga pangyayaring igwang naghuramintado mismo sa laog kan eskwelahan sa General Trias City Cavite sa rong 14 anyos na mamangi nagparapansaksak pito ang irido asin igwa pang nasaksakman na 19 anyos na lalaking senior citizen. Mantang sa Tacloban City, apat ang gadang 15 ang nairido sa nangyaring pambabadil kan duwang minor di edad. Dahilan kaini, kanya-kanyang orden ang mga lokal na gobyerno para mas matawanan in siguridad ang mga estudyante asin personahes kan mga eskwela. Sa banwaan kandaraga, ang alkalde nagpaluwas din Executive Order No. 47 Series of 2026 na igwang titulo nga an order enjoining all public and private educational institution to strengthen school safety and security measures and directing the Daraga Municipal Police Station to provide appropriate police visibility in school vicinities. An order firmado ni Alcalde Vic Pirite na ang kamautan matawanan siguridad ang mga estudyante asin personahes kan mga eskwelahan.
3: Si Bueno Saan

0: Mientras tanto, ipinag-implementar naman sa banwa ang Kansanto Domingo Albay ang Uplan Ligtas sa Paralan Ligtas na kinabukasan program. Ini ang nakapalaman man sa Executive Order Number 29 Series of 2026 na ipinagpaluwas kan opisina ni Alcalde Bong Banda Kasuodma. Konsain, obligado ang mga eskwelahan sa banwaan na magkaigwanin maigot na school security measures. Enot, dapat kontrolado ang entry as in exit system. Maigot na ipinagbabawal ang mga deadly weapons. Ang mga estudyante dapat perming nakasulot ng ID. Siningman, mga personahes as in ang mga bisita dapat magrehistro antes na maglaog. Kasabay man sa ordena ang pagkriar ng Municipal School Safety and Security Task Force na iyo ang inkargado tanganing maasigurar ang seguridad kan mga yaon sa laog kan school campus. Ang basihan kan orden iyo ang makangirhat na pangyayari sa San Jose National High School, Tacloban City na duwang minor di inand na estudyante na ang naghuramintado nagparapambadil. Apat ang gadan, 15 ang irido, apang rapa kan mga pigkulbaan.
1: Bueno, so King.
0: Marata. Nagpuo na naman mga katindugon ang opisyal na operasyon kani Small Town Lottery STL digdi sa kapalibutan, particularmente sa siyudad ni Tabaco. Alagad mga katindugon ang hapot kan mga kabo, sundo na naman ini no arena dahil lantakan nakaliis man na mga bulan. Nagbukasanan nin haros pitong aldaw ang operasyon kani Small Town Lottery, alagad ini napundo. Ngunyan mga katindugon, sa enot na bulak ka inidigdi sa probinsya kan Albay, pumpiang 24 kapiestahan ang ganda kan siyudad nin Tabaco, kun kamukuta nakaisip, sigurado tinamaan nindo an numerong pumpiang 24 sa Small Town Lottery. Sigon sa kabong nakaulay kan kigingon niya na pagkaaga ang bukis diretso man giraray kun sa in mga kabo mismo ang imbolto na ang pagpasa kan numero sa indang illegal na operasyon sa apaagi po nintex.
1: Si Bueno sa
0: Mientras tanto, tulos man na nag-aktuar ang mga kapulisan sa kapalibutan tanganing magtaunin siguridad sa mga eskwelahan. Ang mga personahes kan municipal as in city police station ang nagbisita sa mga eskwelahan tanganing makipagkoordinar sa mga pamayo kan eskwelahan. Kandalakusugon Anity Partnership Siringman Campus Security Coordination para sa seguridad as in proteksyon kan mga estudyante as in personahes kan mga eskwelahan. Naglalaom ang kapulisan sa kapalibutan na sa paagi kan maray na koordinasyon sa mga eskwelahan as in komunidad sa bayan pa kan pinakusog na police visibility mapipribintaran ang mga makangirhat na pangyayari sa mga eskwelahan. Nagtutubod ang PNP vehicle na sa bawat batang ligtas ngayon ay pag-asa ng bayan bukas.
1: Si Bueno sa King.
0: Taon-taon, ang iba pa.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na sa buong Bicolandia.
6: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon Pozolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194 6182-4105.
7: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator.

0: Matapos na makalipas po ang alas 5 oras na naman, tanganing magbadag!
1: Si Buen Osa!
0: Itaasan mga kamot, anong mga barangays digdi sa Sentro Kansyudan din Tabaco na fan? Siyempre sa Nuwan, Bunbon, kasabay ka mo tayo hitabi? Nyata, anong nag-roll call ka buwin nalapakan ka? Oh, natural, tibad kung makapakibidong. Salamat kay Konse, Riner Bursebo na sa familia. Nakibidong na ako kasubanggi. Ta, naganda na si City Councilor Riner Burse, mga katindugon. Nakahampang ko duman sa mga matibay na punong barangay. Digdi sa siyudad ni Tabaco, kaatubang komanduman si Yad Kularina. Uyug-uyug mo. Ano nga ya ang pinahit mo, Buen? Oh, nagkaon sa na ako.
1: Si Buen Osa.
0: Nakibidong na ako kaso udma, mga katindugon. Nya tatada ika, Buen, na ka-uniform. Ma-wellness leave ako ta. Maki-fiesta ako sa Tabaco. Kinaumanwanong Dan Vitara. Maraming good morning kay Lady Barangay Tanod, LB Reyes, dyan sa Hindi. Perming Tindugon da Asinda. Kay Kuya Bal, Clavisillas, Daculio sa Tiwi. Oy, mga taga-Tiwi, good morning. Kay Wilma Foliero Clidoro, sa gabos na nakaantabay kan Kig-Kig, Happy Fiesta, Tabaco City. Evelita Borbi Volante. Pa-shout out sa Sitio Maliktay Hacienda. Happy Fiesta, Tabaco City, Philippines. Kay Da Bernardes del Castillo. Marayna, good morning. Kay Madam Asun Binamira Birmas. Jerry Kanya. Nets Bungaw Bukabil. Happy Fiesta, Tabaco City. Erlinda Bulanyos, pabati sa apo ko, happy 11th birthday, siya Joy Bulanyos. Ano tabi, manong Dan Vitara, libre ang pangunto, kay manong sarado ugaring si manong Jun sa Peter. Kay Miles Bobiles, nakadangog na naman po kami digdi sa malilipot ang family Bubiles. Kay Manong John, durulagan sa nangon siya. Kay Vanji Sedo, Pifanyo Balis Marie, Jerome Bono Burha, Shirley Vasquez Bruncano, Marie Ruyo, Nina Palanas Bubis. Happy Fiesta, Tabaco City. Kay Pading Noel Volante Banyal, kay Nudy Bunaobra, Marie Clabo, kay Madam Noems Bilend, Patria Basilia, Mary Ann Burak Bia, kay sa kuyang ake, Isabel Bia, Jake Bia, mag-aradal ning tultol. Oh, iyo po, yan ang pirming tugon kan magurang sa mga ake.
1: Si Buen Osa.
0: Mag-aradal ning tultol. Pero ngunyan, igwanan ning kasabay na mas matinding pagirungdom. Magrilikay ka mo. Dahil magpara sabay-sabay sa mga gurubo-gubo.
1: Si Buen Osa.
0: Ang programang iniatod sa Edukan Dinil.

0: Bakery, tinapay, puwerte, dasok, perming, mainit sa presyong dati. Makukuha sa likudan na parte, Cantabaco City Hall. Pag sa dire, asin pinamamahanaan ni Madam Gina Nang, perming niya on an barsaga itere, mga masiram na minyo sa presyong barato, pamahawan, pangudtuhan, merindalan, pamanggihan, sa barsaga itere, solve ka. Good news sa mga nagpapamatanga asin nalalaon sardigdi sa siyudad ni Cantabaco. An barsaga itere, 24 oras nang nagsiserbi. Pahito nindo an bulalo, ana hang uber nindo, sigurado. Ah, mga katindog na poso, igwaman siya ang barbed saloon. Magpagayon na si Nandiri Barsaga Itere, permingyaon si Ati Met Barsaga. Yaon man, ang malilipot kakpit kolisiyong pagsadirikan Familia Beña, pinamamboyasin Madam Girlie Beña, makukuha along National Road, dyan po sa barangay San Isidro, Inawod, malilipot talbay. Sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo, soy fight sa malilipot kakiyo. Pinot sundo 30 ang sultada, 1,000 de pesos ang premyo. Tamatapos 500 pesos. Alas 6 pa sana, registration. Alas 7 sundo, alas 9. Alas 9, 1. Partner kan mga mister, bu mapasma, tambakan labahon darahon sa Adam Lock Laundry Shop. Sigurong ang Adam Lock Laundry Shop nagagamit nin makabagong teknolohiya kung kaya ang mga musingo nindong labahon pagluwas sa makina. Iturang baguna, mahamoton pa. We wash, we dry, we fold, no worries. Diyan kukuha ko ng poblasyon, malinaw albay. Marada good morning kay Sir Nard sa Sinmambing Kalmada. Sa mga mapagayon kan opisina, mapagayon mangga, rising siguang beautification project sa barangay, sa mga eskwelahan. Nagahanap ka mo nin di kalidad na pintura sa inkamamado man. Siyempre sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klaseng pintura, igwasinda, color na kursunada. Sa Color Mix Paint Center, makukuha sa Purok 1, sa Purok 1, Tabaco City. Marana, good morning kay Boss Nistor, asin Madam Helen Berwenga. Partner ban kan kig-kig si Tabaco City Councilor Rinir Borsi, Chairman Committee on Appropriation sa sangguniang panglungsod gan siyudad nin Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa kig-kig.
0: Sa mga taga-banwaan nin malilipot, igwapo nin water service interrupti sa notisya kan malilipot water service. Service interruption kon sa June 6 buon alas 8 nin pagkaga sundo alas hapon ini po dahilan sa temporaryo menting i-disconnect ang dos sundo tres water pipelines na minabalyo dyan sa Chagauri asin barangay tres publiko talbay ini tangan po nin pagkakataw gagamit na hent asin hauling truck sa pinagigibo dyan sa naon ng auction pa paaboto ng mga tag-urant na geo-mitigation activity. At nadong lugar, iyo po ang Barangay 3, Isla Nua, Asabasan, Ilawod. Pagpapanago sa John Cruz na baga sa siyudad sundo sa Hunyo 26-26. Pasado ini sa nakaprogramang aktibidad kan gobyerno provincial kanal bay sa Provincial Social Welfare and Development Office konsek distribuer pinutan kanakalis na Lunes para sa maabot na 7,372 na benepisyaryo ang programang bigay bigas para sa mas yatiba kan gobyerno nasyonal na sa present pinag-iimplementar sa bilog na probinsya ng Albay na ang pundong gamit. Iyo ang gikan sa Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Needs. Kung sa indigni, sa siyudad ng Tabaco, ang distribusyon kan 10 kilos na bangas pinagigibo sa mga barangay hall tanganing ang mga binibisyaryo kaini daina gumastos pa nin pamasahe.
1: Si Bueno sa
0: bisita ngon niya na aldaw mga katindugon kan siyudad din Tabaco, particularmente ni First District Congresswoman Crisel Borsilagman. Aning kalag na senador na sa dahilan buho na inauguration na kan sarong kakaibang edipisyo na pigtugdok dyan po sa Hiraya Manawari sa Barangay San Vicente, Tabaco City. Ini po edipisyo para po sa mga senior citizen. Old age center po ini mga katindugon. Si sa paagi kan esfuerzos mga katindugon ni dati ka ito alkalde na ngunyan First District Congresswoman na Crisel.

0: No segregation, no collection.
1: Si Bueno sa King.
2: Apat na po't walong minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga. At ngayon sa ating mga balitang pambansa, planado umano ang ginawang pamamaril ng dalawang minor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte na ikinasawi ng apat na estudyante at ikinasugat po ng halos 20 iba pa. Sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy, mahigit isang buwan o nagsimula panoong Mayo ang pagpaplano sa misyon ng mga suspek. Pinagbasihan ng mga otoridad ang usapan ng mga suspek na kumalat na rin sa social media kabilang ang isusuot na damit, lugar at oras kung kailan isasagawa ang pag-atake. Base sa mga screenshots, nagplano ang mga ito na magdala ng baril at kabilang ang Juvenile Justice and Welfare Act na binanggit ng mga suspek sa kanilang pag-uusap. Sinabi umano ng mga suspek na hindi sila makukulong dahil sa kanilang mga edad. Sa pahayag ng isang testigo, dumiretso umano ang isa sa dulo ng koridor upang tiyakin kung naroon ang kanilang target. Ngunit ang hindi nila makita o nang hindi nila makita ang inahanap, lumalabas na nagsagawa na lamang sila ng random shooting.
1: Si Bueno sa King, King, King.
2: Isinulong ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na ibawal na o limitahan sa paggamit ng social media ang mga bata kasunod ng insidente ng pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. This strategy should push us to confront a hard truth. Matindi na ang influence ng social media sa mga bata, ani Zubiri. Ngayon, anya ay sinusuportahan niya ang isinusulong na pag-ban sa social media sa mga bata dahil madali silang ma-impluensyahan.
1: Si Bueno sa King, King.
2: Samantala, suportado ng Philippine National Police PNP na gawing 12 anyos ang minimum age ng criminal liability mula sa edad na 15. Ito ang tugon ni PNP Information Chief at Spokesperson Police Colonel Alin Reyco sa panawagan na ibaba ang edad para sa criminal liability kasunod ng madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Barangay San Jose, Tacloban City. Sa ginawang press briefing, tinanong si Kokong suportado nila ang nasabing panawagan at ang sagot niya ay oo. Sa tanong naman kung ilang taon ang nais nitong edad na ibaba ang criminal liability, sagot ng opisyal, 12, mga katindugon.
1: Si Bueno sa King.
2: Samantala, kinumpirma ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag na isa sa tinaguriang Malita Boys ang uminom ng Blitz upang pikihin ang pagkakasakit habang nasa serbisyo pa sa Armed Forces of the Philippines, AEP. Isiniwalat ni Matibag na ayaw umano ng dating sundalo na madistino sa Mindanao kaya naisipang uminom ng Blitz. When he is being assigned to Mindanao, ayaw niyang pumunta, wika ni Matibag. Matapos mabisto ang kabalbalan, sinibak umano sa serbisyo ang sundalo hanggang sa mapadpad sa kampo ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Uminom siya ng Sunrox para i-fake niya yung nangyayari sa kanya. So he was discharged. Paglalahad pa ni Matibag, anya, nakumpirma ng NBI ang ginawang pamimiki ng dating sundalo. Bahagi ng pagbusisi nila sa mga background ng Malita Boys ni Saldico. Sa 18 Malita Boys, 12 sa kanila ang dishonorable discharge kung saan isa rito ang uminom ng Blitz para hindi madistino sa Mindanao.
1: Si Bueno sa King, King, King.
2: Isang panukalang batas na ihain ni House Speaker Faustino Buji Day III ang nagbabawal sa mga miyembro ng political families at mga kontraktor na gamitin ang party list system para maging miyembro ng Kamara de Representantes sa House Bill number 9906 o New Party List System Act na inakda ni D kasama ang ilang party list representative, aamyendahan ng panukana ang Republic Act 7941 o Party List System Act para ipagbawal sa mga miyembro ng mga political families ang mga kontratista na maging party list representative.
1: Si Bueno sa
2: taod-taod mga katindugon, an iba pa, igwa kitang bisita.
3: Perpetual Health Paramedical College at Happy Home Subdivision, Barangay Tagaas, Tabaco City is now open for enrollment for first semester school year 2026-2027. Courses offered for tertiary education, Bachelor of Science in Hospitality Management, Bachelor of Science in Midwifery, Bachelor in Elementary Education, Certificate in Teaching. For incoming college students requirements, two pieces, 2x2 photo picture, white background, PSA birth certificate, grade 12 senior high school card or form 138, good moral character certificate, one long white folder. We also offer senior high school. Introducing the three-term semester for grade 11. Implementing the new curriculum, shortened and reduction of number of school hours and concentrated mode on assessment and evaluation for grade 12. Shall continue and complete the old curriculum for school year 2026-2027. Bring the following requirements. Certificate of grade 10 card. Completion certificate. Two pieces photo picture. 2x2 white background. PSA birth certificate. Good moral certificate. One long white folder. Avail our scholarship for college. Tulong Dunong program. Gen Priority Course. DSWD. Listahana. OWA scholarship. And test the scholarship. Enroll now and enjoy the privileges with financial assistance upon enrollment of grade 11 students. Free Wi-Fi. No additional monthly fees charges. Free tester training of food and beverage. NC2. Which we recommend. Pride in providing exceptional experience and affordable tuition fees, making our institution an ideal choice for aspiring students like you. Avail of our TESTA scholarship for food and beverage service with free allowance and national assessment. Please inquire. Batches soon available. Take this opportunity of hands-on of our one-stop state-of-the-art of hospitality management facilities for international and domestic cuisines, food and beverage services, bread and pastry production, front desk, and events management setup. HMOJT are assigned at Makati City and Tagaytay in five-star hotel and fine dining restaurant. Most midwifery graduates are hired overseas and gainfully hired at local health facilities. We are proud of some of our OJT assigned in Tagaytay are now hired by mother company Robinson's Hotel. Our HM graduates are now qualifying for cruise ships employment. See the world where your ambition begins. Visit and enroll now at Perpetual Health Paramedical College at Happy Home Subdivision, Tagaytay, Tabaco City. Browse and follow us on our Facebook page, Perpetual Health Paramedical College Official. Come and join us now. Together with quality and competent teachers and be an entrepreneur. Pwedeng magnegosyo, pwedeng magkolehyo. Perpetual Health Paramedical College. Call us at 0995-029-6472. Congratulations to our 2025 and 2026 100% successful midwifery board passers.
4: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
5: di lang! With Gourd C+. G to support your daily grind. G to feel good from within and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gourd C+ is your daily plus. Gourd C+ with zinc capsule.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gourd C+. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kun kamo nagahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa Sendong Harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
8: Mga karay- rider. May bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
9: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong?
10: Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal sa gabos ng mga branches, kanman at chicken house.
11: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahadit. Animal Bite Center maunang kaipuhatong kan sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang run ng sa indang Facebook page St. Animal Bite Center.
12: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-4119.
13: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
14: Jaya Enterprises.
13: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, Gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-abot sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
14: Jaya Enterprises.
15: Paisi, hali sa Albay Electric Cooperative Incorporated manungod sa Annual General Membership Assembly o AGMA. Ipinapaaram kan manihamyento kan Aleco na susog sa Board Resolution Number 70 Series of 2026. Gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang AGMA kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 4, 2026 aldawnin Sabado. Susog sa Article 3, Section 1 kan Aleco Constitution and Bylaws. Mga aktibidades, alas 7 tenin pagkaaga, on-site registration. Alas 9 nin pagkaaga, program proper. Alas 11 nin pagkaaga, business proper. Agenda, presentasyon kan audited financial statement o AFS para sa collection year 2025. Updates, manood sa operational status kan Aleco, kumpirmasyon kan articles of incorporation asin mga inamyandaran na provision sa Aleco bylaws. Imbitado ang gabos na miyembro konsumidores kan Aleco. Magdarasa na nin bagong Aleco notice of billing o resibo, kasabay ang anuman na valid government-issued ID with picture o anuman na dokumentong magpapatotoo kan sa indong persona. Dai pwede ang pag-atindir sa paagi nin proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Pwede naman magrehistro online gamit ang link na agma2026.alecoinc.com.ph. Magkakaigwama nin raffle kung sain, pwede kang manggana nin 30,000 pesos, 20,000 pesos, 10,000 pesos, 1,000 pesos as in 500 pesos. Maghirilingan po kita. Diyos mabalos.
16: Si Bueno sa
17: Philippine Standard Time 3
2: minutos na nga makalipas po ang alas 6. Maray na good morning sa satuyang mga paraantabay, mga senior citizens, Lola Sining, Lolo Angel, Lola Jelay, Lolo Basi, Lola Igay, kay Lola Aida Bitara, Lola Feb Bitara, kay Madam Lita Bitara Bilan, sa

0: Ito ka ba? Ay! Marata, marata, marata! Kasubago, pangayabuin ong lapakan ka. Mga katindugo, ni guwapo kita, nin bisita. Maray na aga po sa imo.
1: Maray na aga po, sir.
0: Anong pangaran nindo?
1: Sylvia Bernal po.
0: Taga sa inka po, Ma'am Sylvia.
1: Cinco Barangawon po.
0: Barangawon. May agom?
1: Iguwapo.
0: Pinanang inaad?
1: 51 po.
0: Kumusta man ang trabaho?
1: Daibang po akong trabaho. So, agom ko po, nagko-construction. Minsan may trabaho, minsan daibang.
0: Piesta sa inda?
1: Daibang po.
0: Aba ko nga ng piesta na?
1: Daibang abot.
0: Sa inga gani?
1: Sa 5 Barangawon po.
0: Barangawon. Anong alawa? O ano man ang piesta
1: Mayo
0: sa inyo?
1: Mayo
0: pa. O anong nagbusol sa imo? Nag-atap ka digdi. Imbis na makipista ka dyan, nagpasiring ka sa One Radio.
1: Maagad po akong tabang kang sa aki ko po. May sagout po.
0: Ay, so aki mo?
1: Yaon po sa mo. Dahil mo nakakatrabaho po dahil digdi sa sagout niya.
0: Anong resita yan ka na, no?
1: Po, kang sagout.
0: Dahil dyan sa siga yan?
1: Nagpa-combine po ini sa COPE tapos pinaluwas na po tabaka da magdakulong pambayadan di ernisita na sana po. Munyan po inang tinausaya. Sabi po kaya dapat da mahali kay ning resita ng ini tapag dayda po. Baka da po maputol ang bitis.
0: Sige na pakiama nga po dan kita sa mga paraan tabay na madagdagan lamang ang sa kuyang itatao sa imo manay Sylvia. Sige na po.
1: Diyos, maray na aga po sa indo gawas na paradango. Nagahagad po ako kitabang sa indo kay ni pong resita kan sa aki ko. Tangani po lang makainom siya ngunyang kambulong.
0: Pampira mong aki ini?
1: Matua po.
0: Lalaki ba may?
1: Lalaki po.
0: May pamilya naman?
1: Ayun po. Mag-akiun man nga ni po ang agom.
0: Ay, Jesus Mariose talaga. Ano ha? O di, uni po, igu ako digding balo na tinao si agom. Itao ko naman sa imo. Ayo, sana dai man ako malupos ang kansa ko yung motorsiklo. Tari akong pang pabulganize. Pero okay na. Sige na po tabi mga katindugon. Baad lamang madagdagan nindo. Itinaong kuyan. Tabangkan kikigdigdig kay manay Sylvia. Sige na po tabi. Unin na po. Pakihalat-halat na lang dyan. Sige, thank you.
2: Basta makatya-tya.
0: Minutos na makalipas po ang alas 6. Ano sa paguna nindo? Happy fiesta muna sa mga taga-syudad din Tabaco. Ayan. Mainit ang panahon. Magpasiguro man gararay na kapag udto, dahil na muna magparatara alam. Apoy rin sa nakon. Air condition po ang lugar niya. Apoy di man dyan sa gilid ng dagat ngayon. Ano ha? Eya, di ano ba ya mga katindugon? Taan pinakadakulang isungon yan. Pati mga iskulahan, igwa ki mga ipinagpapaluwas na statement, halos ang mga local government units, mga kapulisan po niya tungon yan, nagpapahiling na Sindapur sigino, na siguraduhon an iskwilahan sarong salbadong lugar. Lugar tangani makaukod ang mga agi. Lugar tangani na magpormar nin mga maray na lideres sa ngapit na panahon. So, ang trahedyang nangyari mga katindugon sa Cavite, sa Tacloban City, ang saro sa mga pigbabasihan, pigtutuktukan na rason nyata ang mga hobinis, mga makusugunan buot na magibunin krimen dahilan po sa Juvenile Justice and Welfare Act, mga katindugon. Dakul nagahapot, tama pa daw ang laying ini? O dapat na ining digdi po sa Juvenile Justice and Welfare Act kapag ka ika-15 anyos pababa medyo dahi kapaki pwedeng ikulong medyo pwede kang papanimbagon pero dahi po sa kulungan yaong kasa DSWD. So, pinaka-importante man giraray na aramon talaga ang nakapalaman sa lay dahilan ta si pinaka-author ka ini na si Senador Kiko Pangilinan nagtataramba ko man ngaya totoo na ang mga minor de edad na nakakumitir ning kasalan hababa sa 15 anyos o 15 sa tahaw kan 15 anyos sa 18 ah, dainin paninimbagan bako man ngaya araw ka inyan igwa ngaya nin paninimbagan kundi dapat ah, i-implementar ning tultol ang nakapalaman digdi sa naunang bita ng lay. So, pig sasabi na siguro mas maray ribisaron. Malaan PNP tugot man na duman sa pangapuda na ibaba sa 12 anyos mga katindugon an criminal liability kan mga minor di edad. Yugo-yugon mo ang kundusi anyos manong mani, nakukulong ka na. Ah, tama lang siguro na ining presenting Juvenile Justice and Welfare Act, okay lang po ini. Kaya lang, in kaso ang mga minor di edad, maging imbuelto sa makangirhat na krimen arog ka nangyari duman sa Tacloban City, dapat ang panimbagon mga magurang.
3: Si Bueno sa King! King! King!
0: Yata pa nga yan po mga magurang. Isaro po iyan sa mga latawo na nagpabaya ka na ansain mong mga aki tukduan mo ning tultol.
3: Si Bueno sa King! King!
0: Okay, man nga yan po ino. Taigwaman nga yan ki nakaka-influensya sa mga ini. Kapag kayaon sa luwas kanharong, bakusa naman kami na mga magurang an may kasalan ka iyan, kundi mismo ang komunidad, mismo manong mani, an mga sirkumstansya kung sain imbulto ang samuyang mga aki. Ah? Saro ngayon yan sa mga nakaka-influensya nin maray, namumuklat ang mga aki minsan sa karahayan, alagad ang pinakamasaklap kung sa karatan, dyan sa social media. Ah? Kaya nga ni, nagangalas man ako manong mani, ta kita digdi sa Pilipinas, maski elementary pa sana, ang aki, tataunanin maray magdutdut kan cellphone, pero dahi tata magbasa.
3: Si Bueno sa King!
0: King! Tatao man magbasa, dahi man tatao magsabot.
4: Lato ba na yan?
0: So doon ako nalungkot. Ang teknolohiya ko ta namang gun, maray-rahay na katabang sa pagpapasil kan gabos na gigibuhon.

0: tunay na ining pigaapod niya tong Juvenile Justice and Welfare Act, dahil ini nakakatabang imbes nagtataupanin kusog nin buot duman sa mga igwanin planong kariringisan, lalong-lalo na sa mga hobines na nagbabasa as in nakakasabot na ay minor di edad pa ngayon kita, dahil pa man ngayon kita makukulong. Sa conversation na naimbulto duman sa pambabadil, nauunang bitan duman in sa indang konvo, mga katindugon, na gustong sabihon, nakakasabot sinda. And an sa indang pigpaplano, mga katindugon, ipigre-record ninda. Talagang, kumbaga sa ano, bulan man ang inabot antes na ginibukan mga ini, an makangirhat na pangyayari, pambabadil mga katindugon, duman sa sarong iskulahan. Pero igwaman sa nakuta na inimanong mani nin target, tamala ang sabi kan sarong suspitsado, nairitar siya dahil ang takinantyawan ang sa iyang pakaupaw bagas o style kan sa iyang buhok, na garibagaso sa C80. Kaya masabutan niya to sa mga maabot na aldaw kung ano ang dalagan ka ini. Mga katindugon, pig hinguan niya to na maibugtak digdi sa ere ang sa tuyang mahigos na kongresista si First District Congresswoman Christian, dahil po sa bisita niya to ngunyan si Senador Risa Hontiveros, and at the same time tawandang oportunidad ang sa tuyang kongresista na batiun kita digdi sa siyudad ni Tabaco sa kapiestahan. Madam, good morning!
1: Good morning, Sir Buen. Good morning, Manny. Sa bilog po na Tabaco City, happy, happy, happy fiesta. And good morning po sa bilog na First District Caralbay. Nakikig na naman ako.
0: sabi ko, yes. Nyako kay Manong Manny, baad kun available niya ako an sa tuyang congresswoman, di matawan lamang kita ki ideya niya sa gigibuho na activity sa pagbisita ni Senador Risa Hontiveros, tabi, Madam Congressman.
1: Okay, excited po ako dahil halawig na panahon ng big plano ini. Actually, kang mayor pa po ako na nakahuron ko si Senator Risa, and saro sa mga hinaragad na sa iya na projects para sa Tabaco City, iyo po ining Senior Citizen Day Center. Mm-hmm. Senior Citizen Day Center. Sir Buen, anong edad mo na?
0: Madam, senior citizen.
1: Yes, ini po para sa mga senior citizens. Na si Senator Risa po, nakulon po siya mga bills and mga Republic Acts na naipasa na manunungod po sa social services as in health. Mm-hmm. Kaya ini sa tuya po na hinagad sa iyang proyekto, tunay na nagsisimbolo kasi iya po mga advokasya, kasi iyang pagpadaba sa tuya mga lolo at lola, so sa iya na pagkalinga na maging maayos ang sa indang kasalod, parte ini kasi iyang legislative agenda na hanggang ngayon pigsusulong niya. Kaya kang natawang kita ki oportunidad na maka-recommend kung anong project ang makakatabang sa Tabaco. Ansaro sa mga nirekomenda, yung ani po ining Senior Citizen Day Center. Mm-hmm. Na ang partisipasyon magkang lokal na gobyerno kang panahon na ako sa nakatukaw is susatuyang daga. Dyan sa Hiraya, Manawari. Mm-hmm. So it's a joint project ang LGU Tabaco, buda kang office si Senator Risa, and of course constructed kang DPWH. Ano po ining Senior Citizen Day Center? Sa bilog na Albay, kita ang pinaka-enot. Mm-hmm. Pinaka-enot na igwana po sa Sorsmon, Cam Norte, Cam Sur, mga Masbate City, igwana mga Senior Citizen Day Center. Mm-hmm. Sarong center po ini na run by DSWD.
0: Okay.
1: So ini po dyan pag-turnover kay ini from DPWH to LGU Tabaco, ang mapadalagan po

0: kaini ang opisina ni Jen Mayo.
1: Okay.
0: So City Social Welfare and Development Office.
1: Mm-hmm.
0: Na particularly may social worker po na mamamahala kaini. Sa ngunyan mm-hmm. po ang assigned ay si Venus.
1: Okay.
0: So, ano po ang mga servisyo na pitatao kaini? Okay,
1: mm-hmm.
0: number one, sabi ko baga, health is paramount sa agenda ni Senator Risa.
1: Mm.
0: So, at least once a week.
1: Okay.
0: Once a week, mabisita po ang Dr. Duman, and diba, at pati dentista, para to make sure po that everything is okay.
1: Mm-hmm.
0: Kung ikaw man na problema, maaksyonan tulos. No? Early detection, early intervention is key to good health.
1: Mm-hmm.
0: Yun po. So, nakaset up na naman tamay sa dayot na clinic po. One of the rooms are devoted into a clinic.
1: Mm-hmm.
0: So, sa 2 years servisyo man po sa Centrum K, pwede man po i-extend naman ni Mayor Ray.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, nag-ibukitaki area naman for physical therapy center.
1: Okay.
0: Kanaklan ka mga seniors, sindama sa nakakamati ki oro arthritis,
1: mm-hmm.
0: diba, at nag-re-recover from a mild stroke, diba? Sinda so may mga ambulatory or moving problems. So magayon na, duman mismo sa center, matatawan si nakitutok.
1: Mm-mm. Ano po ang proseso, tabi Madam Congressman,
0: uh-huh.
1: para sa pag pasiring dyan sa
0: avail.
1: Pag-avail ka servisyo.
0: Bako pa yan planchado. That is really up to LGU Tabaco
1: mm-hmm.
0: as well as ang magmamanage pagka ang CSWD. Taigwasin ng manual of operations na isasubmit sa DSWD Region 5
1: mm-hmm.
0: for approval and eventually accreditation of the center.
1: Ay, paguna ko iguana ning template nga ya. Ta total iguana ning mga existing.
0: Iguan ang template po. Pero si Damang Giraray po na Mayor Ray ang asikaso kayo. Ang sa kuyang side man sana is to prepare the building since hindi po nang nangyari kang term ko and nayaon man si Senator Risa, it is now ready for turnover for the local government unit to manage.
1: So ano si mga pig-expect niya itong activity ngunyan na pagkaaga? Apwera ka itong seremonya sa turnover?
0: Well, mapuon mo na po. Teka, padagos ko, Sir Buen. Excited ako manong odigdi. Ang Senior Citizen Day Center po is a day center. Okay?
1: Uh-huh.
0: It is not a long-term facility. It is a center, arag po kay itong Child Development Center, na in the morning, maduman po ang satuya mga kliyente, mga mm-hmm. senior citizens, and in the afternoon, mauli man sana.
1: Mauli man sana.
0: Okay,
1: daing overnight, ha? Daing overnight.
0: Daing overnight. So it's a place where they can socialize
1: mm-hmm.
0: and they can avail of productive training like for instance art therapy, pottery, mm-hmm. diba, music therapy at the same time productive and nakaka-address kan sa inda po na health maging emotional or mental health.
1: Pwede dyan ang bingo, pwede dyan ang tungkit.
0: Yes. In fact, araw ka ini po, Sir Buen, after kang inauguration, mabilis lang naman po si Senator Risa, so mga seniors to man, magkakaigwa ki bingo.
1: Mm.
0: Okay? And igwa, nakasolicit naman po ang CSWD, nagtauman po sa mga amiga ta, ki mga papremyo sa bingo. No money involved, ha?
1: Uh-huh.
0: Mga things na
1: good
0: talaga magagamit ng uh-huh. senior citizens. Yes. So, ano po ang magiging agenda? Si Senator Risa po invited man to partake of the celebration of the Mass and Sir Buen, magayuna na po ang simbahan. Bako pa siya perfect, bako pa siya kumpleto dahil ongoing pa. So, last and final phase na sa tuya po na pag-rehabilitate kang St. John the Baptist. Pero, kaginarali po sa mga scaffolding, ginarali na po sa taklob duman sa kisame. Ah, wow and behold.
1: Opo.
0: Yun na po, nahiling tana sa mural painting sa kisame, pada sa magayon na mga ilaw.
1: Mm-hmm.
0: So, this is the first time na mahihiling po yung Lady Bishop Bong na in person. Tadahiling tana baga sa mga nakapost, na excited sa mga taga-Tabaco magpost kag new look sa tuyang simbahan.
1: 9:30 but 9:30 ba yung misa na atindiran
0: nila? Ano po 9 o'clock, sir.
1: Ah, 9 o'clock.
0: 9 uh-huh. o'clock. Ta, after that, ma-proceed na kami to na San Vicente. So, ang feeling ko, estimate is between 10 to 10:30 mapoon sa program duman.
1: I see. So, at least to sa tuyang pinunan natapos and ma-inaugurate na ngon yan. And padagos na yaon ka ma-aaraman no ang operasyon kanaon ang bita ng facility. Ano po tabi,
0: yes,
1: madam?
0: Yes, oversee ta po na na-implement because we have the law. Mm. We have the law na would guide us. So kami man as legislators, we have oversight function over the implementation of the laws that we have passed in
1: okay.
0: Congress.
1: So digdikit na sa dakulaon na isyu ngon yan sa Pilipinas, ang nangyaring makangirhat na trahedya sa eskulahan, mga eskulahan, and ang natutumbok digding saro sa mga kaipuhan ribisaron ining Juvenile Justice and Welfare Act. Sa sa imo po, yes, ma'am tabi na paghiling tama pa ba ya ang lane ini sa presente?
0: Kung iyan na ang napigsasabi mo po, i-amend para mas babaan ang edad kang liability kang sa tuya po ng mga kaakian, hindi pa ako pabor dyan.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Okay. Hindi ibig sabihin nagkaroon ng trahedya involving minors. In the first place, mababaan na natin ang age of civil responsibility.
1: Mm-hmm.
0: No? Na ibig sabihin, I think kung yan, 18.
1: 15.
0: Ang pero di pa sila ma-incarcerate until age 18. Pero igwa ng interventions na mangyayari sa INDA.
1: Opo.
0: No? Kung hihilingon ta po ang sitwasyon, hindi po yung pagkakabilanggo nila ang magiging solusyon.
1: Mm-hmm.
0: In the first place, paano nakakapot sinda yung mga badil?
1: Mm-hmm.
0: Hindi ba responsibilidad din yan ng mga adults?
1: Opo. Uh-huh.
0: Okay? So, titingnan po natin at susuriin natin ang problema at ang solusyon dapat ay maging akma. Sa hiling mo po, kung binabaan mo ang age of civil responsibility, eh hindi sila magkakaroon ng access sa mga baril.
1: Mm-hmm.
0: At hindi mangyayari ganong klaseng trahedya. Ano ba sabihin, this is after the fact. Anong pibubulong ta? Mm-hmm. Ang pibubulong ta, tapos na eh. Tapos na. Hindi magiging deterrent na sabihin na, ay kasi ang edad mo ay ganito, pasok ka na, pwede ka na mabilanggo. Pwede ka na itry as an adult.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Opa.
0: Para sa akin, hindi po yun ang solusyon. Because if we see it, responsibilidad natin ng mga matatanda yan,
1: mm-hmm,
0: no? Na i-guide ang ating mga kabataan. So, ano ibig sabihin, may mali. Kailangan natin hanapan ng mas malalim na solusyon, mm-hmm, ang ganito klase yung problema. At hindi lang magpataw ka, no? Ng mas mahigpit na pagpaparusa, mm-hmm, sa mga may sala.
1: Opo. So, yan mo niyan, mainit na diskusyon. Uh-huh. Okay.
0: Sa eskwelahan po, Sir Buen, di ba, mm-hmm, di ba balik tagiraro ito? Ito, nakapuslit siya, nailaog niya sa loob ng eskwelahan. Di ba, mm-hmm, security of the campus also.
1: Iyon po.
0: Important thing, mm-hmm, marhay. So, again, sa mga solusyon na gigibuhon ta is dapat preventive.
1: Mm-hmm.
0: Bakusan na itong reactive naman sa pangyayari. And then, ang paparusahan natin, so dati nang sa hiling ko, nagka-problema. Kaya nga, naka-abot sa siring ka ito. May nadahugman ako ng mga issues of bullying.
1: Bullying, opo.
0: Oo, na naka-udyok sa siring ka ito, mga pangyayari.
1: Mm.
0: So again, i-adjust na dapat iyan.
1: Opo.
0: Bullying in schools and even in homes.
1: Ang pinaka-matindingon yan, ang challenge sa mga eskulahan kung paano magkaigwanin na mga licensed na security guard, considering the limited available MOOE and sources of funds. Anyway, naglalaom kita na ang pamilya, ang komunidad, as in ang mga institusyon, magtatarabangan para padagos na maging safe ang mga eskwelahan sa mga araw kaining mga karilingisan. Tabi,
0: and it is a wake-up call also sa tuya, lalong-lalo na kung yan, nagbubukas pa sana ang klase.
1: Mm-hmm.
0: Ano? Na halawig pang panahon na mag-iiribanan ang mga aki sa campus na may inisiring na insidente. It opens our eyes to this, grim realities na it can also happen in our place. So anong intervention ang gigibuhon?
1: Yes po, tabi madam. Okay, yes. So nagtaram ika lagi kang nagtaw ka ng inspirational message sa 56 Bicol University Tobacco Commencement Exercises. And nakaukod yes. Naman ako duman sa mga ideya kan Japan. Wabi sabi, yes. Kintsugi, uh-huh. Ikagi, ichigo ichie. Pero yes. Ang gusto kong tandaan, ang three simple truths. Nothing yes. is perfect, nothing yes. is finished, nothing lasts forever. Madam,
0: yes.
1: nya tata, yes. ang kinuamong padatulan kan sa imong minsahe, ideya kan Japan.
0: Well, yung totoo lang talaga, ha? Uh-huh. Yung totoo lang. Nasa airport ako, catching my flight via Cebu Pacific, so nasa Terminal 3 ako.
1: Mm-hmm.
0: May bookstore duman, kaya buwan ko mag-donate kilibro, digde sa Women's Center, kang tabako.
1: Uh-huh.
0: Ito ang namarakmakan kong libro, kang ako mabayad. Yan ang totoo.
1: Okay? No
0: special preference to Japan uh-huh. or their philosophy. Pero I found it very interesting. Mm-hmm. Itong wabi-sabi, yaon tuman sa likod kang counter. Kang,
1: uh-huh.
0: o kang mamabayad na ako. Sabi ko, oy, I am familiar no, with wabi-sabi.
1: Mm-hmm.
0: And nahiling ko sa introduction is written by someone who also wrote the introduction. And I think it's also a... co-author of another book I have read, Ichigo Ichie.
1: Uh-huh.
0: Sabi ko, oh, familiar. O sige, sabi ko, tingnan ko nga. And nagustuhan ko sa philosophy of wabi-sabi, which uh-huh. means embrace your imperfection because uh-huh. nothing is perfect. Even nature,
1: uh-huh.
0: no? It's uh-huh. not perfect and it always heals itself. Like the beautiful Mayon volcano,
1: uh-huh.
0: it is beautiful in its imperfection. Diba?
1: Opo.
0: Yan ang mga uka niyang iyan, no? She does not hide her brokenness. She binabandila niya.
1: Mm-hmm.
0: She exposes it. Kasi doon dumaan yung mga istorya niya, yung mga previous mm-hmm. eruptions, duman siya nag-explode. Part yun ang kanyang narrative. Yun ang mga ginaririnig natin palagi, di ba?
1: So, madaling so, sabi ko, parang acceptance is the key.
0: acceptance is the key. Di ba sinabi ko rin, acceptance does not mean resignation.
1: Uh-huh.
0: Anak, hanggang ganito na lang ako. No.
1: Mm-hmm.
0: You accept your present reality as you move forward to achieve more.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, yun ang gusto ko sabihin sa mga bata, sa mga estudyante ngayon. You know, This moment is not going to happen again.
1: Mm-hmm.
0: And every day is another eureka moment that you can do something about. Do not compare yourself with others. Because, you know, you will always peer in comparison or you will even gloat na mas magaling ako kesa sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: No? Pero mm-hmm. we have to be ourselves and we have to live in the moment. So, yun ang gusto ko. Ano, kasi ang dami mga nadidepress. O, siya nakapakakuha na siya ng trabaho. Ako, wala pa akong trabaho. May mga offers siya. So, doon na nagsisimula yung mga mental health issues.
1: Uh-huh.
0: And we feel that. Kaya I want to remind them, hey, you are a work in progress.
1: Uh-huh.
0: The work is never done. No?
1: Uh-huh.
0: Okay? So, just be, you'll be okay. Because everything is temporary. Maski ining namamati mong problema, ay lalampas din yan.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, gusto ko na madahog din da ini as an inspiration na yes, very challenging ang life.
1: Mm-hmm.
0: You know, after school, wala na yung protection ng campus, wala na yung pagkasunod-sunod ng mga subjects, wala na yung, hindi mo na that, diba? Sa school, at least alam mo kung ano yung mga pasunod-sunod. Meron mm-hmm. siyang may direction. Uh-huh. Paglabas mo ng campus, wow, ano na gagawin mo? Kanya-kanya na. Wala nang teacher na magsasabi sa iyo, you have to be here on time. Wala nang mga advisor na magsasabi sa iyo, this is the subject that I suggest that you take.
1: Mm-hmm.
0: No? Ngayon, wala nang ganun. You are actually on your own.
1: Okay. Huh? So, dako lang bagay na ika ang nagtao sa indaki, talagang ma-i-inspirar ka.
0: Thank you, Sir Buen. Thank you so much. Happy Fiesta po sa Kapo Sunday. Tapaglingawan na sa taho kang satuyang mga festivities. No?
1: Mm-hmm.
0: Ang satuyang patron na si San Juan Bautista, yun daw satuyang kang kagurangnan para magtaokigiya sa tuya. As in, pasalamatan ta po, no? Na ang mga blessings na naresibita. Pahusan ang nun yan kasi nakairinod pang mga blessings. Kaya nga ni, ano, kudos and congratulations sa LGU Tabaco sa magayuno na tema ngunya na simple alagad makabuluhan na selebrasyon ng Tabak Festival. Ang enot ang pagrumdom,
1: mm-hmm,
0: pagrukyaw, asin pasasalamat.
1: Okay, so madam, happy fiesta po, Tabi.
0: Thank you. Ingat
1: permi. Thank you.
0: Tagapos po, happy, happy fiesta. Pabalos po, Sir Buen.
1: See? And love pa more!
2: Ang galing-galing mo! Paglaki ko, gusto kong maging katulad mo!
3: Talagang
1: si First District Congresswoman Christelle Borse Lagman. Taon-taon, ang iba pa.
4: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala! Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion Tabaco. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion Tabaco City. Tara na!
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Looking for a school to start your master's or college journey? Tabaco College majors management, educational management, and public management. Master of Arts in Teaching Filipino. Master of Arts in Teaching English. Baccalaureate courses. Bachelor of Science in Criminology with free sublimation shirt. Bachelor of Science in Nursing with free smock gown. Bachelor of Science in Hospitality Management with free chef uniform. We are pleased to announce that Tabaco College is again offering free tuition and free uniform for all incoming first-year college students for school year 2026 to 2027 in the following courses: Bachelor of Arts in English Language, Bachelor of Arts in Political Science, Bachelor of Science Administration, majors in Financial Business Economics, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Electronics Engineering, Bachelor of Science in Agriculture, Bachelor of Secondary Education, majors in Filipino, English, Mathematics, and Social Studies, and Bachelor of Elementary Education. Limited slots only for the first 60 enrollees in courses with free tuition fees. Don't miss your chance to study, learn, and grow without financial stress. Tabaco College is where your future starts tuition-free. For transferees, there will be 10% discount on tuition fees and free department uniform. Enrollment is now going on. For inquiries, please visit Tabaco College at number 5 Tomas Cabilas Avenue, Tabaco City.
7: Heads up sa Gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, lab consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
8: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical.

0: ginamit na badil, ginamit na armas, o paano ito na-access kan mga minor di inan? Bakong iyo igwanin kapabayaan, asin an kapabayaan, iyo mga katindugon ang dapat saro sa mga tultugon.
1: Si Buenos!
0: Tanatawaning oportunidad sa mga minor di edad na makakomiter ng krimen dahil lang tangani nin access duman sa armas.
1: Si Buenos!
0: Pero kung kapanahon na nindo baga manong mani, manong John sa Peter Buda, manong Richard, garapuan sa nabaga. Burugtian! Kunyan iba lang grabs mo. Siguro mga antes kung paano talaga ang mga aki access sa social media.
1: Si Bueno sa
0: na bako na maray manong money ang mapoproducer niya itong masunod na henerasyon ko na malulung na maging adik ang gabos what na niya undyan available sa
2: pasaway ka.
0: Pangarangan sa tuyo mga mabuot na Spongenil Genesta. Happy Fiesta man kay Atga Kandiri Ting Barbershop and Saloon. Happy Fiesta man. Aday man ngayon buhin ki Fiesta sa Malilipot Cockpit Coliseum. Kada Fiesta dyan. Rayna, good morning kay Boss Boy. Buda kay Madam Girly Benya. Kay Sir Nards. Kay Asin kay Lian Kalmada. Dyan sa Adam Luck Laundry Shop. Thanks to Buda Perwega dyan sa Tabaco Color Mix Paint Center. Thank you so much man sa familia ni Kera Borse sa puwerteng kuyan pamanggihan kaso kasubanggi. Nakipiesta kita dyan ano ha? Sa mga katindugo niya itong panagos nagtitiwala Digdi sa 93 News FM tindugo na ha. Sa pangaran ni Manong Mani of the day be with your family always. God bless. Ako po si Bueno tindugon pa.
3: Your One Radio News FM tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan, papaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
5: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Best Cafe na apat po ang variants na available ngayon, ha. Nandiyan yung original blend po natin, ang Best Cafe 8-in-1 coffee with herbal mix na mahigit 12 taon na po, ha. Tuloy natin at minamahal ng ating mga kababayan, ha. At nanatiling number 1 sa maraming probinsya sa ating bansa. Sa dami po kasi ng natulungan po nito, ha, pagdating sa kanilang kalusugan. Siyempre, nandyan din ang lalong pinatindi, ha? Lalong pinarami ang sangkap at lalong pinasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din po ang pabor na magranggana sa ekstrang init sa ex para sa mas matinding labanan, ha? Ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Nga eh, basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black. At syempre nandyan din ang Best Cafe 3-in-1 Coffee na ang mga sangkap naman ay tulong po ano para po makatunaw taba sa pinapangarap mong kaseksihan at kamachuhan. Napakaganda na nakahanda sa araw na ito ay nais ko munang sagutin yung sarili ko pong syempre tatanungin ko para masagot ko din at lalo nyo pong maintindihan, ha? Bakit kapag magkakape dapat Best Cafe ang piliin, okay? Siyempre mga ka-wellness, takape, gusto natin ma-enjoy ang ating pagkakape. Mula sa lasa, sa aroma, ma-relax na tayo, tanggal na ang stress, masaya na agad ang pakiramdam natin, iyon ang makukuha mo kapag Best Cafe ang iyong kinakape. At syempre kapag nagkakape tayo, lalo na kapag herbal yung ating pinipili, ibig sabihin ng health benefits. Eh ang Best Cafe mga ka-wellness, ha? Piling-pili ang mga sangkap, hindi yung tipo bang nung tinimpla o nung finormulate yung kape, basta na lang nilagyan ng halaman para maherbal. Yan po ay pinag-aralang mabuti yung Best Cafe, ha? Yung mga sangkap niyan, tiniyak po namin na nakasynchronize, tama ang proportion para magdulot ng magandang tulong sa kalusugan po ng tao. Pinag-aralang mabuti ang mga sangkap

0: para magdulot ng magandang benepisyo pagdating sa kalusugan po ninyo. Hindi po basta-basta naglagay na lang ng halaman para lang matawag na herbal na kape yung produkto, ha. Siyempre, ang tunayang pilap at manguhang aum na pilusay magaling kape. At siyempre, kayong two number three yung sanghal na kamahus magaling na sa siyempre, pag nagkakape ka, gusto if, ano, ito yung masiguro sa'yo. Best kapado ng administration. Maraming ka sa market, sa mga butika, sa mga supermarket. Lapo yun, sa food administration. Ang best kahit tingnan nyo pa ng food administration, registrado variants po. Kaya sigurado ka sa safety at quality. At hindi lang sa food administration, maging sa integrity office ng dividend industry at halay hindi ang best. Siyempre, higit sa lahat po yung value for money. Ang presyo, ano nataga tinas eh, ang best cafe kahit krisis ang mundo. Asan bang herbal na kape ang hindi ng na natili sa dati niyang presyong para Pilipino. Yahilan. Nagot ka best cafe, napasagutan ko kay kape ng ibang magkakape ka tiyakin mo, fake.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging ang misis man? Mga misis, pangkas, ganado ang ter.
2: Wow, gustong
1: Igis Cafe Black, nagtatagatali, Mackenzie, o ay kilala sa buong tulong kung magligas tagal si mister sa
3: honey, patulog mamayang gabi, ha?
2: Best cafe din sa susu.
1: Makakamangas ang lada ang inyong kalusugan at maiwan aming karamdaman.
2: Empal, ha?
1: Aprobado ng Food Administration, la?
2: Pala.
1: Ibili sa mga butika at supermarket.
0: Kung ito ay meron po tayong texter. Katin ko kahabang text message kasi daw po siya labas siya na naglalaro po. Ang problem pinupuli po sa trabaho niya po susundan niya pa ng sport which is good yung niche kasi of exercise. Kaya naman sports ter ano po sumpulikat at ang matindi pa yung araw sobrang sakit ng pamumuli ng ano ding doon. Ang sabi ang ng kakulangan ng tubig at sobrang mga muscles. Siyempre, binigyan ko po siya ng ito po yung ito na binigay ko sa kanya, araw, ano po, bago siya umago pumasok. At bago plus, mag-gano sa such oil. Dahil ang Q-Sai may sangkap na luya, at katas ng sapdi sa katawan, gumanda ang blon, ano po, is ang pamamaga, pamamanhid, at panatawan. O, ikat ha, yan ang yung Q-Sai massage kung pumasok ng opisina at blue. Napakalaking to para ang pakiramdam mga pananakimanaikat. At syempre, yung pag-araw ng Dr. MS Luya, may turmeric at tibawa tibags, isasawsaw isang init na tubig ha, at tulong para maalis ang pananakit ng katawan ka pamumulikat ha. Dr. MT napili ng Goldberg's bilang damted brand ha when it comes to herbal number 1 pinanyo nagawad Dr. M's amazing
4: wow. At medyo nagkakaedad na rin marami sa akin na nararamdaman ng katawan pati yung pamaking at pa diyan ang Q-Sai massage sa ginha kinibiba kapis na ay nagtalamaw
5: Q-Sai Q-Sai massage oils ng luya sip nakakawi ang sakit ng katawan sakit ng ulo pagkahilo kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation Q-Sai massage oil mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
6: Newest favorite is Turem. Amazing herbs. With the finest and healthy ingredients and turmeric powders. Extract powder taste. Hot Turem. Amazing tea. Drink for rest ka? Mag amazing tea na. Mas relax dog. Amazing tea na. Also supports must helps prevent severe cancer and heart problems. Stay for tea. It's a health benefits. I'm Dr. M. Amazing. You're healthy. Drink tea sa mga butika at supermarket.
0: Ituloy tayong programa. So, syempre, karatiwasan yung kat. Ano po? Ay umino. Okay. Damihan yung ugat na dahilan ng lagi kat, ha? Karoon ng regular walking exercise kasamang strength kung wawalain niya raw sa umaga. Mga kawel, iwasang to. At ang kailangan, napakahabang panahon na nakatayo ka na tagod mo yung, eh, from time to time, dapat maupo din. Pero hindi dapat sa meron kang ulakad ng mga kawelness, ha? O eto, pa nakaupo, ipatong taas. Sorry, para nang kumanda ang blood circulation. So, halimbawa, nasa bahay na nagre-retunanams po siya, ganun din para ma-ambition, ha? Malaking takaw inom araw ng mga minerals. Kaya dapat a-day as food supplement. Ang mga minerals, marami pong katutulungan kasama yung laging pagsumpong natin, ha? Kasi mga cells natin, kailangan maging malusog tayo anumakit. At alam nyo yung isa sa mga lang kailangan para so minerals. Kaya minerals food supplement.
7: Ikaw, mineral din sa mga pag-aaral, mineral o mineral deficiency, ugat na lang karamdaman, o gumaling sa ay kompleto, iyong katawan, best caps supplement, nag mga purong mineral, magnesium, manganese, copper, chromosilic, and zinc, best caps, super saat ng food and drug administration, butika sa iyo.
0: Okay, mga ka-wellness, pwedeng tas para mapamumuli ka ta, everyday, parang apple sa kasabay ng isang maligbig, may pagkaing may

0: sa ilipot at isipot at renso at sa pipot may pindo magkaitar.
1: Shada! Trendada! Trendal! Puwet! Puwet! Ina para! Nung sinta nga paring arga!
2: Pagdayo na tabi ang mga balnin sa Tondol, ACA sa siyudad. Kaibahan mga barata sa Technic Men si Mana, Ordong tagapagatod. Yan sa Bagadit, Akan sa Tuyang mga barata. Sigon sa Tropical Cyclone Bulletin kan DOST Pag-asa kasubagong alas 5:04. Padagos na nagluya ang bagyong Francisco ng tutumbon na lokasyon kan sentro kan bagyo nasa 2,000 prangkada ng Gastines abot na metro sa ihing sa north sa kilometro ang kada oras sa paro sa gabot 60 kilometro halis sa kanaong routing panahon ang winds na sa bata Norting Cagayan, Santa Ana, Ilog na Babuyan Island, Nagabisuentes, Adalo, Northern Luzon, na nakamusog na mga baybayon na si Kabubuldan, Sanan. Nagatodang na alas 7:16 nin pagkaaga. Mientras tanto, igwa po ni napigbabantayan pa ang pag-asa na sarong tropical storm na igwa ng international name na Higos sa luwas kan po responsibility. Alas 7 pagkaga doro diretso na kita sa mga detalya scan sa tuwing ang masunod na barata atun po sa Saindo kan best caps sa mineral punin po yan o galiw ng tabi at food makasibling kahil caps iyan tabi mababa kalindo sa mga butika na isla ang kusog kan proklamasyon 1286 de Bongbong Marcos ang aldawin Miyerkules Hunyo 24 taon 2026 bilang special non-working day digdi sa Tabaco City. Ang deklarasyon na natawanan ng talan ang mga namamanuan kan siyudad ng Tabaco na makisumaro makipagsilibrar kan kapiestahan kan siyud. Alagad magtitiner na abrido man ang magkabos sa mga ahensyas ni gobyerno at opisina na igwa ning esensyal na mga sir apwera sana kun ini pagdirihir kan locutiba ang mga trabaho na paramiyan trans na suspindiron. Nagatalasin pag binagabisuhan ang gabos kan Albay Electric Cooperative sabay ang mga member kursa Annual General Membership Assembly o AGMA Consolio 4 aldawning Sabado alas 9 din pagkaagaduman sa Albay Astrodome sa Legazpi City. Tuto karon sa pagtiportanting issue manungod sa presenting kabugtakan kan Aleco kasabay ang audited financial statement para sa 2025, mga operational updates sa asiniba pang importanteng issue may relasyon sa kooperatiba. Pigpagirumduman ang mga miyembro na magdarani di asin ang pinakang bagong notice of billing o official receipt sa verifikasyon asin pagpaparehistro. Makisumaro asin maging parte kan importanteng desisyon para sa futuro kan kooperatiba sigun po yan sa Aleco. Nagatudas na alas 7:19 na po nin pagkaaga. Katakod kan baratang yan padagos man ang pinagkukunduser kan Alba Electric Cooperative Incorporated nin massive disconnection activity kung saan nagkakaperang mga barangay naman na nakatalaan na nabisitahon kan kooperatiba sa masunod na simana. Pigponan ini kan lugang barangay di Tabaco City sa Kamalig asin sa Piudran mantang kasudma pigpadagos man girara yades kan pagpuputol nin linya ng kuryente di Tabaco City sa Legazpi asin sa Ligawa. Ngunya na Hunyo 24 isa sa gibini sa mga piling barangay sa Bakakay Daraga Pulanggi na Hunyo 25 sa barangay 1 sa God 14 kan Bakakay perang barangay sa Legazpi City sirin na Biyernes sa Hunyo 25, isa sa gibo man ini sa malilipot sa Legazpi asin sa Wasa. Pigklaro kan Aleco ang may mga outstanding bills o arrears sa bulan ng Abril pababa ang pwedeser na maputulan kung may pangapudan kan kooperatiba nga ni na maibitaran na maputulan na igwang pag o hingwahon na makapagbayad sa pagi ini kan walk-in o kaya sa mga Aleco payment centers nga ni na malikayan na ning linya ning kuryente.
1: Parada 30.
2: Alas 7:20 na po nin pagkaaga Albay Schools Division Office Mahigot. Nagpautob ning Mahigot na safety protocol sa mga eskwelahan kanang yan lugman sa taklo. Nangangapuda nin Penal Justice as in Alos Matisyo tataklo.
1: Parada 30.
2: Magnitude 3 na linog ang namatian sa Albay pasado alas 12:41.

0: Parada 30. Alas 7.35 na po ng pagkaga na matinihan ng magnitude 2.3 na pagdinog particularmente na sa eastern part kan Bakakay sa probinsya Kalalbay pasado alas 12.48 ninuto kasudma. Huli kayo din nagpatanig dirara ng mga eksperto sa posibleng pang sa makalisa nangyaring mag Santo Domingo Albay na nagabot sa magnitude 5.3 sigon kay Masbat Seismic Section Officer in charge sa Ronald De La Cruz. Arani ang hababaw na ini asin kuni ko kumpara sa mga enota paglinog na sa kadagaan ini. Wara man ina i-report intensity manungod sa naunang bitan ng paglinog. Sinabi pa ni De La Cruz na basado sa lokasyon kani arani ni sa nainot na pagdinog duman sa Santo Domingo Albay. Dagdag pa kanina posibleng sarini sa aftershock asin lauman pa ini. Uli taday pa nagkakapirang semana puon kan Hunyo 5 kan mangyari ang magnitude 5.3 na paglinog kaya day pa masabi ang pagkulpa kan paghiro kani. Mantang diit ang mga nairisong aftershock sa lugar kumpara sa Mindanao nagtitira sumuot na aktibo ang San Miguel Fault Line na parte kan kulpa sa probinsya Kalbay uman pa ang mga paglinog.
1: Parada 30.
0: Ang tamang oras, alas 7.30, i-7 na po, nin pagkaaga.
1: Parada 30.
0: Sa mga bareta kita, salado nasyonal. Pinag-aadala na kan Philippine National Police ang posibilidad na may grupong naka-impluensya o nagudyok sa mga suspect na imbuelto sa pambabadil duman sa Tacloban City. Sigon kay PNP spokesperson Colonel Alin Reyco, kasabay sa presenteng imbisigasyon, ang mga impormasyon may relasyon sa mga grupong pupwedeng kinaimbueltohan kansaro sa duwang suspect. Sinabi ni ko, may nahiling subuot na mga enot na indikasyon na posibleng may ibang grupo na nag-udyok sa suspect nga ninagibuhon na naunang bitan ng krimen. Sirigman, sinabi kan PNP na padagos pa ang investigasyon asin pag-aadal ka mga ebidensya asin magpapaluwas na sindan ng kompletong detalye kung tapos na ang investigasyon. Dahil managtaon ng time frame ang PNP kung rin matatapos ang investigasyon. Mientras tanto, dahil pa nakukumpirmar kan Philippine National Police ang pagiging o kung tunay ang mga screenshots kan subot huruan duwang involto sa naunang bita na krimen. Para mientras man na pinagsugo kan Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang pag-block sa access sa online game na Gorebox kasunod ini kan madugong pambabadil duman sa San Jose National High School sa Tacloban City kan Lunes in pagkaaga. Sigun sa mga otoridad, saro sa mga minor de edad na suspek sa insidente, ang sinasabing addict sa naunang bita ng online game base ini sa 9 report kan Police Regional Office number 8. Bilang kasimbagan, sinabi ni CICC na isasairaro muna sa paramyon trust sa pag-block ang naunang bita ng gaming application mantang nagpapadagos pa ang investigasyon. Tamang oras, alas 7.39 na po nin pagkaaga. Mga detalyes pa kita kan mga baretang nasyonal. Nag-atindir si Tiesa Chief Operating Officer Mark Lapid sa pagtripon ka mga opisyal kan barangay nagikan sa bilang ng probinsya kan Masbate na ginibo kan nakalista Martes yung pagkaaga sa Masbate, Laguna bilang parte kan pagsilibrar kan Bagat Dagat Festival 2026 duman sa banwaan kan Kataingan sa naunang bitan ng programa na kisumaro si Lapid sa pagtataonin tiga 200 mil pesos na pondo sa lambang barangay sa Lindong kang programang bawat barangay makikinabang o ang BBM kan National Government. Abot man sa 548 mga barangay sa bilog na probinsya kan Masbate ang makikinabang sa raunang bitan ng programa na pinagpanginutan man ni the Masbate Governor Richard Co asin Congressman Antonio asin si Wilton Co. Sa sayang pahayag, pigtaw ng Duni Lapid, ang importanteng papel kan mga barangay kapitan asin iba pang opisyal kan barangay sa pagmamantiner kan katrangkiluhan asin ang pagpapa-asenso kan sa indang komunidad. Ipigras man kanyan sa iyang eksperhensya sa pagsiservis sa gobyerno kung sa inagpon siya bilang sa Gurian Kabataan Chairman. Asinda Inagaloy, naging barangay chairman bago na ilihir bilang gobernador kang Pampanga. Sigun kilapid, importante na pahalagahan asin suportahan ang mga opisyal kan barangay Delanta Sinda an enot na nagsisimbag sa pangangaypuan kan mga namamanuan asin nagsiserbing katuwang kan gobyerno sa paghahatod nin serbisyo publiko.
1: Parada 30, Parada Nasyonal.
0: Alas 7.41 na po ni pagkaaga, pasiring na kita sa Lotto Result. Inutunta sa Ultra Lotto 658, uyapan winning number, combination, and any order, makilista na tabi, 4, 21, 41, 40, 39, asin 52, jackpot price, dakula nini. Uminabot na sa 128 milyones pesos, pero wala pa po kinanggagana. Sa Super Lotto 649, winning number combination and any order, 44, 8, 32, 42, 12, as in 27, jackpot prize, 39 million, 677,280 pesos, 77 centavos, wala pa po kinanggana. Para naman sa Lotto 642, yapon winning number, combination, and any order, 30, 20, 11, 7, 36, as in 1, jackpot prize, 41,522,778 pesos, 58 centavos. Wara pa po kinanggagana, kaya pagiramdom sa natabi, mga tugang, dinangan po ipaglaom sa swart and sendong kapalaran, magigos, as in magtyaga. Tangani na umasenso ang buhay. Alas 7.42 in pagkaaga, inatabi naging katiriponan kasatuya mga barata. Para sa iba pang informasyon, i-follow, i-like, kasi i-share sa muyang Facebook page. Anapon sa natabi nindon, One Radio 91.3 News FM. Nakatuwang ta sa pagkatudkan mga barata dyan sa technical department. Yon dyan, si Manny Almuguera. Mga tugang, de magharali, tamasunod tulos ang programang Terador sa Uno. Ako man po ang sino naging tagapagatod barata, Ed Bordeo sa One Radio 91.3 News FM. Tintugo na!
1: Parada 30!
2: Parada 30! Maraydo kan 8-in-1 with Herbal Mix. Best Cafe Black, 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husay Massage Oil. Best Juice, 10-in-1 plus 1 Health Drink. Asin Cam Best Caps, Minerals, Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. Bien, make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis, and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Center, Biyahigus at safe. Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Anthony Infirmary, PhilHealth, ang na 24 ong sa inisyo, Arukan Laboratory, consultation, fa-ibsyong medya sa iba pang kaputan. Sabi ka, Salser 981-280, also FBP, Anthony Infirmary.
3: Congratulations, was growing the scene naman para sa FBP ng panganap. Yung po ulit, na si Binyang, ay itong bakunan, waging alagi center for health.
4: Ano yung dug ang labahan mo ah?
5: Honey, kayang-kaya ko yan.
4: Yan, honey. Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, an all-laundry shop, Detergent Liquid Soap, and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa Anrox Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindak yung mga facial treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP heads.

0: body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text sa Magapod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cup.
2: Boss, jeepney driver, araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green, 6-in-1 coffee, herbal mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Mari na! King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan on Tabaco City, Albay. Iguas Sindanin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Block. Nagpaparenta man Sindanin Mixer, Portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises, ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
9: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
10: Boss Herbal Capsule,
9: pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure, labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga...

0: You're listening to One Rich FM. Tindugo sa buka. Radio FM. And this is One Voice, One Mission. State Radio FM. Tamang impormasyon. Gan. One Radio. Tindugo na. Gibok isa lang. Tugan. Punduhu na. Dales di kita. Uni na. And mas. Duhan at tira. Tira na. Uno. Sa famous director. Next. Uno. Pag-issue ka na. Detalyagin. Yan. Do. Madadang. Net.
1: Tindugo na.

Ay, tirahon ta na, tirahon. Sudma, sige, may programa kitang pang ramduman ko. Nadi. Pinaro ni sir, sa mo yadig din niya. Tira. Good news kita, ngunyam po, taha, siya gamong. Gwanggulo na sa mga para padya. Garong may mga talaga tabi, marahan mga padya ka drivers niya to. Hindi. Pwera kaan bagatugang subaga bulyo days ah di ginagtagamahan po kan lokal na gobyerno sobra sa kabangang uyugon mo an.

0: Sobra sa kabagang mga beans or assistance sa mga hong PW. Ramanta ang complete taod-taod mga tugang tabi. Uyan sa kunyan, community ka, San Miguel. Mga kababayan ko dyan sa relax. Panag ko lang sa real katindugon sa pagpapasarong community. Ko ta tigpapaliwag sa bag. Kontra na kita na magkaiguaning kamo talaga. Nagkakapira sa kababayan ko dyan sa Miguel. Sa mga sunod, ngayon na day na ngayon yan pag yan sa isla kansan dahil na da ako pag buto dahil na ako pag may akong gana ko kikalas congressman nabi na congressman ay paray isa sa Indohan tagbong ano-an pag ni sarang ko sabo ko kung gusto dahil ka magta dahil ka mo magkaarag ko na tunsan ka nagkakampir ini ha hindi ko na nisa sa down paper kan San Miguel papararag taga San Miguel Island nagagamit ang community college ko no para mapera para sa senda ini political na tira o, yan ang gusto ko sa Indo ang gusto kong ipamuklat sa baski sa Indo mga harayuon sa realidad kan San Miguel Island sa rungkong saabot ko na grawang eh grabe usap iyon ang katabang sa yao na yan pinaghahali kansan sa San Miguel dyan kay Hanang High School National High School Buna San Miguel na sa mga taga-kaniguan na dyan kinuang high school nanta taig estudyante nahali dyan Miguel na nagdi sa high school
1: hala
0: ganun lang naman oh saranin
1: hala
0: pagadali daw nindo hapotad pa iriskwela na mga magtabako high
1: hala
0: sa induang high asyenda Budel National High School
1: hala tira
0: having factors maaging feasibility study pero basta na makikipustahan at makikikasaran ako dyan sa mga dyan sa isla kansan Miguel gusto ko na inipong nagpaparalakos pag diamond sa Tianso Community College mahanap ka mo yan mahanap na sahutan o kung si kaya ngayon is ko pagpatindog niya din kang community college tapos tindog amo naman ang kao maumawi nindo ito so aram pigla lang makwando feasibility studies to ang rasones ko nang tatarayoon doon dyan sa ilang community naniaram rin lang bago sa kating dugon tabi natamu tarong magayma pero dapat so kung katotohanan sa katotohanan na di ay inda daan pag ang social na minor di daan ini po babaw niyari baga duman sa Tacloban City sa Kabaga sa Rosan mga tugan kung ura online garo man sa nasuro itong pig-upload may badila pero may mga may iba pa nagsasabi na igwaki siya talaga duman sa duwa suspect na gibmen mala susaro baga nakautugang kando na may nakasurat na mga letra na ito man kan kan nasyon kan shooting incident parang duman pig mga katindugo na bantayan talaga ning maray ay pagbawal na mga katindugon sa mga aki kan self say no sagkod 15 anyos sagkod 7 anyos iyan ang nahiling ko sa katindugon pero igwa kaya kinagsanta ito bagang 15 anyos tindong kan jobinan mga katindugon dahil sinang criminal liability kung sabihin na dahil criminal liability mga tuga bago na po able dahil katindugon ikukulong sinda sa sangat na age ha? Bako po iyan namang jail warden igwa sinda ning facility ba na napod sa sayon nakakulo aki dahil ma- dyan sa nangyari sa maataman social mga tuga ramlindo pag nakag ba ang paghandle kan mga atabi kasi ang dalagan diba ibuning kaya dapat man talagang maray uyun ako mga tugang napadusahan yan ikulong sabihon ta pang kardugon mag-provide ning karse intended sana sa mga magibuning krimen sabay mga katindugon kunyang tulungan iyo iman bagang ang mga araw na nakagibuning krimen wag na dyan sa bag lalo kung arordidad ang sa iyang pigo tabi kitong nagluwas naman sa social media so conversation na aram nin nagibutay ng krimen makagadan kita luwas man gira kulungan under ngayon sa iniyong justice o kita mapipreso ning haloy 21 as na kita nalidyabolo na duwang personang ito nag puro ki nagpapautob sa katindugon sa dirikan ba din mga yung ngunyan ang pigtututukan katindugon tabi ka nagkakapera ang daaray kan ba din naku ang mga katindugon o dapat mail mga katindugon iyo ha dahil datahon man tindugon guminadaan gibukan krimen o tapos mapadusan garong malain man sa boat mga katindugon tabi sabihon tapang ikan ikarsel ikan ikulong ikaan mag kunyan ikaan magsapar o ikan padubok ito po tabi mga katindugon yung minor naman kasi kung ang kasalan ni Juan Pedro, di ba? O pariyo man kan pang